Wedwa

0: 现在起舞
1: 对

กระทบกระทำให้กระทบกระทำให้กระทำ

hun sang na be han ugan tui hun an khani hun ase ibati khuyaw khani hun ya sang na be han nanats ni sa cha hu ube qisha chin aske sa qwara ai nus chatske nasa a hobi cha khabatske sa qiba hun nasa a hobi wa van anuka gab ke anung khai ai twira ha chip ke anuka gaba anung anjinska o sai to ba a chipa chichke ai ho kha narami khme ai nai kha anuka gab kha jesu khrejup ke sacha mi bai na haleluya ora ye narikam to thaba ra ho ho nai anung anu sendri ip anuka gaba ta thai ho kha sacha Tourist nahari, ip anuka gaba swai hota. Kan kan chida gira, sam mist aroma chida deloche. Kan kan chida gira, kairi nyako naudin aroma. Jesu Christ bin anun on. Elop tong, chilop anuka bin onsta. Amen.

ngithinta ngqashi nqa vele ukuthi yasinadra qhoqha gori hayidi ke ho inqashi nqa sike nqasa itamanqhubu digremi inqalabi damara land dilaje kwa green nqanqa kwe miti efe uwadi khan ngicwan ngikwane siyangchan ton ke efe uwan khan uwame damara land bambu land nama land herero land gabango land Gabrivian land did a gremiame, adigin I go, ordinary plants did a gremin life, eh? Tajiga, Tabara land had the gremising. Say gay, Navasna, Raga say, Cloyta, Kaina, Raga sing, Logan, adigrami, eh? Kaisan, I've gained even a little chicken mass, aromatis not a mere, the whole Natilin, it's tendron, Chihona, Marley, Usaba, Sensi, in Latin Roman, Kirin, Nomichi, in Ladi, calling us it out, Kasim. Now, what Ragos of Nasna, Kosi, Kidani, Gavana, Snara, Mihoka, this morning, as a Hosila Tinjo, Kaiholo lost to the Missi. Sababi tanda ku Afrika ni letingi kaida dia cebarango sahora menunga sa kairo adi la misis kene sa pengkuas wa namibi apun adi nga namibi apun ido bastor jan matiki tingi kwa nda besaku ni sabi pengkuas ti guru misi gitim usikali le dudu karu kas tingi monsa ku kaida adi la misis kena sjegi wani ku amus tingi au coba ku pengkuas ti lah misi ayat ti ke abiha i tira tai ro digrami kola ni sop ngasne ki ni sop rigeti di fortina kaites tira ha mise oganja parka khuske ne sa khaida ha tira le pos ai mise ski za tiso lastika kharu khastin ke sira tinje ko khaida ra meti bedis ngokoba tin khaiki ya dira me ko ige ne ti tere me tin ke khaida kwa tira me no bats ka kon wana bes tabi ki ni sop ai andris van der orange coca cola a pina di tina ra mise la tin ke khaya ne ski e ba ko sa khusa di ti ki ni sop ai mai ne tin ke ngaba khaiba dira me wana bes a khuti poki mani ki nei del ko ba se tin ke ni sop ai sige tin ke kwa khai o timi just the right man store bahu tidak ha misses ke nesa nisi gira lekh de guru eto twa ari gira amen ti gira uns dat is aku balik kuma ngai lekh ti ngai ngai ob dire usia belesin ke khaida adira mi usia belesin ke khaida adira mi tine beje khairo wa digira mi bese bas ne khaya disi ke kungs uma efas na rami khaya khaya khaya ne bunsta ti ke khaya digin ngai khabaga sna mi sim ebal ai se tin khaib ani sop ai guys am kasen da kwali khaida se ba khura mi ti tasa manigi ne de litin ke ne sop ai khaida ke ha adira mi nepkia original I nepkia original o ogi manigi ne de ligin disi sam ngangeni sisa habangasa kuna onepia original litingi khaiba di chume ba khurami original litingi khaiba di chume ba khurami osiro da usasting ye obiasin ngau ba khu sira tinje ko khai kan class dira mi se ti ga go so apnga snap je ngasa madias ametina cha ba amsa khu khaida go a dira ha mi se ke I ne tikam class na armatin ko se ge so apna skene sa ti om ala tinge in kha class in kha class in kha class dira ha mi se om ala ma ye ga oba ma tsabi ko ga om ala dana dai dana gura di khaya ke khurum pos WhatsApp ai khaiti aku ke resefat guna gora hama aku ke ngaka ne bara mie sepke for up tinang khanda besa khololo sida tinje ko khai tira me tse uste glaso ngabe sin khai da dio chebrango sa khura me se iso apnga skene sa ti ida ka go se ke iso apnga iske kainkwa staro ore au adara dongi vesel stra kai tonga aus na dasan uras kaintes tikuro miso ap iske nesa ti ida ka go so apnga sine game no khobeda ni go se ke iso ap ai kaise a khai moro moro jeu kaise a khai professor dr henry evergreen jagri ge tikuro mi ai jiba snake ba ka khuske nesa ti mo di last tin ngai kume ba khun ngai da go khai tira ha mi se iso ap iske nesa ne tikam qwas na qaroma la ni go se ka iso ap ai se ke ngadira xa usen khai gon ke khona go se la maman je khona commission dan je khona auri top tin ke ni sizan ngati ngai kha go tips ngai tsa qarus ka ka khai ke go ha be khairo a e qwan ai go tsu se khairo tira mi se ti over kha ige exal a yele dongire alien op yet digira mi auri chop ke digira mi tori ke mon ara bara habu ngi di badi e mangara mangara khwaid ma khwaid nat ke stegir we nati out ma na au gwed ma kwa e na au gwed ma kasa smart dang khwaid tin da mesira tin ko khai em tals nga holo lost this dan is up a mesis kin sati doni scribe ri tin ke ne so up aida mi nga ngauri do se ba khu si yege khai ko si yege khai ko ti do sira ma ma stita ne kwa sira mesis kin sen ngauri do se ba khura mi up ke e ngauri do se dilaga mi ngi ko na ra de ma khabi sa kwa ngauri do se ba dio ngi ti dan gamba do kha ngauri do se tira mi ba khai sa mi ngauri do se ba khu dilaga mi skin is Jevro Stefanes Glasenstein ge khaya leti das ke fruse fruse khwa fruse fruse khwa Jevro skin de gerekas kun kan ligose fruse ya khait khaja men ngidin nga kwa khon ge san iguna Kilian Ngaiba Stein ge ne swap ai khaida kwa ti asnas kun khaire dilamin

kodwa akona incwini sisani heke heke mai heke heke mai incwini incwini sisa wanqabdi kwachomkha nqapthi nala ha ichomkha nqapthi ngira ha lo komas kumu kuma kodwa no Arsenal sawada munira kwa bayo edizinde kuka Arsenal singe go champion gaidi madiko gurin khauqa xa nqa igicone singe ndisiza qongthwathwa qwethwathwa qwathwathwa diladi si center to this negedi tige anqaliko ha idira ha tamaskum qubuguzaw dilami admin ngecaba kuwe radman nxa ke spandi ngora ngecaba ku Man City's Liverpool's Manchester United Arsenal Chelsea nxa lije ngecaba ku Raspandi satsike nonqasi ko uya thana nqasa nxa urore di nxa lije ukuthi ngira ha machomuga nqa ku cha uba tige soka nxa qarara senxa qham dinga sithila dan on nxa le babula di ke PC game nqa wena nxa dan ti relax usa gre oni bayike ndo khoba ne qham de go ha titi titi titi titi that's ke dini dan harase tskini dan harase insasa se tskini qame nxa di sinxuru na mara qa wena ke nxa ikhaba na maya tima ngxuru esikusa bakre oni sijike ndo khoba oni ti dikose ko nqa uti qhama sa masi bra unwa khabe qa ngap qa ngap it is qa ngap di kurisa tse ngomdala qa ngola tfunwa hausa qa ngap qa ngap di kwetse oh madikose da go tsore ho is Arsenal sa ne re khaba dan tsore ba du da je go dira tina abathi yanqoli ihoya leke banexwakazana incu ifoto kucuga bangcwane isinyi bayi ndida kuma ngomuntu mahayi ehe kuyikhako ibaye khona bo ya ya sigqube ibucathi ndingqokaqharathathwa moro nxangwedi kwa oreo Arsenal skudan qhisa onhwada ngwara ina dukhabara khwao ola madini mini siza nanguda jego simunda jego dina nqemire ay dite gurin jedo duya gurin ge duya tini diga anqabitske dangi dinimi sokanige sekela tigi nqa ikukuma sokanike sekela digipma nxa kokuma seyigin ladini ya umasolo wako qanqap qanqap qanqap kayise qom qom nguru kuje nxaka kay qanqap umasolo akuthinje to ncom skuza nithi kamxwazi ray harase harase uma awrimont damase yaku ncom skuza ray noqhi aqhi nisi dune mungkhesi ke nxayam ndicide ndinganayisa anancoroncoro wendikida nenisa nesisa yikile anancoroncoro nisa yikilo sawumenye thi kulo hahanga kudaye kunqa kulo xowe emanisa ndikeni anaye ndincoro sencoro itsi egadini khadurunda kwa omnqandi eithi masincotisi anayisa kathi kanoma aro ndisihowa sinihasi nisa musi nicawuso ya qenqap qenqap ndicida tomi amasida qenqap ndicide nxasa imile ya misethusi yaku uskayagu ibaye kwa kuke hakeise sekela kayise sekela kayise sekela thi qadika khoye ra sekela thi khuwe sinqa otke qanqaba khoye ni qholeba khoye buka gra disi kurin of tam disi kurin na sisene unga khabe sisene word mighty tam disi cincane kuri bikira ho qanqap qanqap timi da ibethe ai asa khoye kuma didasi ni zamingao seyige ngali ha qawo sengi ngali khona ra qawusen seyithi ige nqanqangu diba ha thike nqangu diba nesisa lesisa khondi qonqo wasinqa sina kwa qonqo ngase nqa asinasti qabanga manti titan tin nesisa ni party inqaqa yaqawo mu uyi aku ringedo dida tinje ku kaira asinas li khaba dad ma ina kwisi kaira tachiko kaira tachiko seyige ramra iro thi ige ngadi ha sira niko sara sakuba madira xa usendira kamiso apnga ida game turo se tes misa qame thi ay mungqalo de mathi thi ngaba khungqwaro ndinqa kunqaqa thi la ge khara sikhali ti munqam a onra ba khar chepta sna ndira qame se uka nqanda se ge mina ni se ge iso apnga qhaba ka sna nga genocide athe sikhe nqanubukhan abonqabo icamle sichesa nqa sichayi tsaptis makuriptiswasa nxa sinida nxathe zathedi esithi holidays akhasinida nqane seisisi nxasa nxasikanje kwancikhona nisekhayisa ninqa uwama ethini yawo vunstates kose kusizenthi

Samir. Ma kai wai chi kung ngu wa ta mas kini si Samir. Chin oi sa si un uista sats ta petal, sats ni petal si ikri. Di sian ko kadi ngari map ni tran khwap khani si sa kadi. Tek si di chi ga ha pegu chi ga ha fer furun chi hai kin chi ta hele ga khun kuni si sa. Chi ga ha transport ngu nan ko tabi kmini si sa kadi ya tabi ne khuna chi ko. Nihuna chigo chichi chichi kadigo tam onang mako waidi koin ngats kadi hangwa mako waidi kaming ngats kadi hangwa mak house was at e dia mi bangwa sang ho samadira mai ai nai chis insatsis kwa hatsis

Ya ngaliko misikethe esimisa qasa ko inquthi laba sanxhosta ngoba dikwami yesizwe aphinaske nesase ihuyala dokuba aqengqwas dichabanxe yamiri yami inqiliya nisiza asinas kongeni sisiza dayigoma diqungutide saduje ko chayidile ko gore baluo hame kwa dida ko mo manqale khoyimkwekhoye muntu mo manqayila gore baqhayisa xa sinalo mntangidi nimini gore baluda ko qhayisa ndikinisisa kuma kugani nise khwaba incwa 20 wachire qhayisa duma xa isinqa uma dathi ngore gore qhayisa tuza dida ginera mi ta ibethi nqaqa gore umada ngoyi dingqayile lesinelekele gore baluda temios league itina dan gore baluda gira nedangqa sna dikele gqole badu tiqole madi ngasna kanxa sna eat madan skem ngasthina dira nqemile eje tane siza ayinde ptita etine kuma ndisiza kunena leke ngqa aduma kayinqa zama bage yana ma bara pass tayi khaqa ngitma yathi ndingqa kayinqa nangi baba iqhiza bestans xa ista debe ndo khabe ncuda a cuda a nama gara ginqa inisisa madiko nqhan qharunga seliva bustrayan tina ana baybe saungqida ha khonga sipa inqa bi kutin qaba ana se saungqida ha ana nda ginqa ba masku sana chara kha chas chasa nisi sna ya achida ga arsna stray gra maestro da ana chit nga masku an kadikun khaus nga madika mi khabe daud masi uga test is kuse nqa uli mukwa ya chida kharuti koro ay mungqaludi madira xa usendidira miswa pa istina idani ne bakoro se ithing ngalonqa sinani xa cunqala chala sichali dimi am abona lapho khertse bani mwamse izwa ngaske nesancanda se genocides details kila tediye ngaske qamqhaba ka sinqathi chala sichali ngathi ngami ncusti ngqasa engila DS Sack Islands tabanda DS izwa ba iskem nesathi dake to khwanira mise game ethi chita kore ne begini zise ngathi ore dimago ngikho ntinginisana ore ndisikini ba internet sinala ore ro qhayida kila honqa okay tira goro re tam this is qhayi tap this 20 dags this ay igene dirami nami ba qana kapin qharis nqangha tigcaya sinela qamsa khabeni ba cucube qolo nqano den angba sene qosa senqabas ay kubdin qap ti ram ein wasdin qap ti hartap qharip tinqa urisichap eqhalisa nqangurha thixo wasinxa eqnahorisanela qhokuse subu eyinqwabukenela qhabakasidiqama enqwasa rhonela qhabakasiqamorisikanela qumse urixixo wecobukene dilangcohe ndisico incahen kurimthikamxwasi nqanetha maqawu oko axa usathi ngweni kasi amaqawu nethikam xwasi asti ndisicamxa ixhawunela nqomsa rhabe sinela cam ndisinqani nqa ingamanqwa anqani irsa rhukara nqa ebeyonela xa usa soreske nqa ibamsinqa ndisikosi nqahen kamanqwa ngwirsa rhuwonela xhethi ndisinqahen ngamanqwa anqani irsa rhuwonela xa hayi ke ndisiza emucalo ndichabitsika ko ohase inathi nqwaro ndiqhaliphinqani sikoro cinxela nqala kuro mibe noba xhamse iswa isikinesa ndayinakha anxhwa ndidla mise iswa nqa nqwaro ndichaphthina koro cicamngqina nqhona xa inqwithi nxa qamqhaba kasichapha enila daxonse siki nesa koda kaswap nqa sinake neswap jiwesi nqhanobuthinke neswap xa isaxala ku nqakara xwisi nqangqari macauku xa kungqhaliba isikini lesa nqabela bunti bungyo sitaba ebola sikhona nqise ndi nqanala honqaye swapnathi yexayisa xhanyikho mndi nqatela maye se nqali nqarimadi nila xhaye seqhayisa thi uxhama sibdinkqulu sibdinqo ixadi rhanila koqaye seisadikila mihem US igirami nqaba inqobarhanila koweseke iswapnake democratic lwabukwangobuthi qhabaka sudanithi maske uganda buthi nqa nqangqali maca ukunqakanela kone kho nqhunuma qhinina ungaseqhayisi nxa sithina dike nebaraha mese seke nxa ebola sanisecisa se nxa chabila honqaye seca uku nqakara waha seke ebola stimasi kukila nqwaha nachaba rum se idane go bane ba tsaro tshiko re sa tsa go nqa nqwa rona tare na nqwa di dramis wa nqa sithina idane tharuro tshino go ba kone tshike overheron ha nga si kai twisti chieftains is tin hope lap ke nira ha se u ka nga ba ke nga ku de ma tshike nga di e hope tshino netse nira nqwa nqwa ka go bana ga e qong we se ke di ne swa ba ira ha mi se ke nga ike nqing o isa nqwa hiya
no go ba hae south ka swap nga tshinela anseng ama si di khonke kai sene swap e indi xa inqusene deko unga e a ti ne kwa arowe dc go rong arular ku nga ku di aro tsa kai se e khindo ma digira mi khabe di kwa nga unqwe ke ya khai ma ga unqwe ke ke khai ti ke ho gastina ra khokudu bangxoro abada jingwa tida ka ko chukurin kurin ke ne ko taxi me ding arot baina chi kurin khaut na gwis kine maris kun aro sunsa ti ge adira tlau sun qaw de khotska ko swap iske ne san khara ka ngagun ari nan gro na taxi di madare to gu kha khwena gro ngsi u qasi pnan gu ha ga din gro ai khabere ge don lai ware khai gu a tuye ge swap na creo acá una encares que usna mi ba si so so media bisna gre sao con chingre mu se iso apnas ke ngadi i arodi ke a di se khais na sa dira do khoba mire tira kharu chini basna no khwa se tnaro chiko sara disa go pna dang am gas na so ap isna mabasna nwaro na ha dira mi se ti kharu chi kore chikam kwas na armas ke nisa ne basne ge qawe koro khong nai namibia apna namibia apti huli pai pai aba iske ne sa disun as de club this ego iske aba ige ne qawe ne ma am sad ma se ne ba saradi a qam go ige ha e tsikoro hai kai se ge digira me saradi huli pai di qaya gu nga go khas ke ne sa tsi idani koska so apna sna tra kharu tsikore bada ga siro osnai ke obe khasnai gira mi he bidu golds ke ora ga se qaisa se ra ai tong di gira mi ti kai ngo di ka cham o chi cham ngna na gur bingre o khaus ra khausen se ti ko ase ngadi i sisin gu hia canada pti main kharu gu khai khai khot na as nasti singura ora ga se kai se tai ho ta di china ra ta kha u se i swap iske ne sa ti gine bara mi se gi ti kai mari di khara wa se i swap nas ke nesa ditseko tsandira mi se ge aba khoda no go ba qang ro tsiko ne ba daga go swa nga tsine ke ra mi he no go ba da ke nqano ba ne nqang ba sin a tlam sna go sa se ne ke i tshero dina go ke nqang nqano ke o mai ke tsari pna ke ne swa a Steinhausen sna o mai ke tsari pna nqwa sta ba ke DC min lo nqano ba ke nqa go di tlam sna nqwa ja tsari pna nqwa sta ba ke DC go re nqa min ka tlam nqano ba ke nqa kori khastin a sinya kunene kharipna nywa swa ke tsam di situng amene mo dingano ba ke nga ha go zembe sinya ka bango kharipna nywa swa ke disi ya ga amene mo dingano ba ke nga sim dige ne swa pela me tsi ige nga ten start che ge is a snake game hara ga nga kun a kun a kam stiku nga sina nga no tinga ka u ka kre ho a sim a pioneers bar ha go tsinge ka nga no ba ke khong wa dikira me tsi go sa se kharin a kam sina kho tsa ha se ga ba iskirin go sa disi ya ga amene mo dingano ba kre ho a se so apna ne sa di gene para mi sei sei da geno go ba nganop tsa kha maigira tausen ai agam dana khwep ti nganga si tsa tsi tsa ba ngani on donga nganga si tsa tsi tip boas when the lelip nap ke on dangwa sti ai tsa pa suna tsekolo ne di ge ne sa pa ira ha mi sei e suna tsekolo ne di ge ne para ha mi kwetska go swap naske ne sa no go bara wa kha ngwa rona ya ngan ke e be khuruna sira e be kharuti ne swap ai ne ba wa amre ti kharas kharib ka bana ba edi kum wa ra roi

0: yacamayiro nkira mangqwaqandu wethile ke ibenibanira umnqiro sadasa kuqala ngqhawaswa ethi nilakoro inesijwa bon status mamis night tikugire mi mamis night mamis night mamis night tigire ngalingxhomise nethekidi kinede anza gated giyami flangir da green ayi kudigire mi khona kuma flangir yikagre inxanxa ke ngi flangir ana ke inxana khona flangir yada qhesha ngali horo nje nje athe sa hostuka ne ngiyum dicabe na ungathi mazathini za mir kuqiga giya umza khona cabe namathi kwakari tigre mi ugathi ugathi bangcike bakire mi twame ndiya kasi ka nqamo oda gadina diskhabe ma dira ka singa mude ge di bungi bo bundi sile lobo bolumiya osimwa ko sa ngano okay ori hab kinga kwa fit ke rosku se tiri ngoha ngadi jigi nesisa sita kira ti tu ko ngena mi tren kwa agai ari agai ka sitira ke yo tx imatin ngam ngangai ku gi ngam dzuka ha e ti jigi nga ngin ngin aro ri tin jigi ha ya mene Abotsa ngamse ibo karuotski sangqob unske habi ma ise garu kama qarise gre gayi mare te diske habi ore ha mare diske ha qarise gre gayi os kusa qabi awu gan strati nqa okonqoha ngadi ngadi jigi sang saki nqa ukuthi ngin ngaqo ku ncam gqoro ukuthi qaru garu se ma ibdin hop tin unske habi ma gre gayi kugari na tawu gigi hayi nise ragi mabatsa yidi sina ndi deskia komi gigi tai khasa diske khara mingwan gi ndawara gathi zomna idme diske khara ngira amna ngali githa ngana ndi ncuku ndi khasa leke ncuba ncane ncamuro hanti unruri qairo hanti honje kri hame mamis nat yigile mikhweni bom thiki ngxadi sineke qhwarha inxaye kuti nxaka se idani koro seyithi qharusa tasakunqathi ebene banqhari kuthi ngibakhunxoro inxancathi cunca next month xa isasasi tiba sinandila siseyike ithi qhara kanokunqhari kunxhwanxa sinandila xa se isesikinesa ngeqade ida ngeqathi nayikomiyo thoyisa tanxa ithikilo qungustrada kunxure tainqeroma srude pawu huye hot go igizima darere omskeni baqu nga okay sats go asru de tao kepkira ngusini digro switu ha tinqaba khutsi satsa subusira wasi yo samsi haya tinqaba go ibotsa na upa go iyo tsike ngusini tsam mini dangu na tsika kongwa kai sira usi diarta mini tashiku let nga saru ro blago ro tsa mi ba madres aro ba gwiske Nisisa o ngakuru mekama madarele. Atike ukuru nasi madarele. Uwa kwa ngarama uga. Ti. Dawa kuhu nui. Nikuwa nika yujuka faun gara afse af. Af la ti. Aka nika vayal tila kuru kabe wala gati zanari. Ah, dikate. Kula nifo ni ngadai ya gomu sit kaisa. Nada kwa singli bam. Maka hain laida sigeba ukuda ndiya nechigwiya kanyipko gwini ya wangam yoskaskine kanyipko gutu ngawudu sa diska hangera mechira hain nga disne igi hame tawuku jikwa nagulo mecha zika manjinga yi moro antina rakwenga kwa moro diska habijik mara kwa moro habiki tedi tapke tiyadak tedi mwa habiki nani yekanto na tedi mna moro sa kwa itma habiki tiyadak mtis ayi oka mire diska habiki masira kwa ogireng nibasin chektere ske chektere maisha madra kun khuna chektere ske nan ge khun ya ha se na sire bene ba haru guro re thi tun ai oi na ta ro re
1: SMS kon wa di tare di na wo facebook an tare ni an ban tai na ha so ei khun ge
2: tira kami kare chi khaw re ne da nin khaw na se khun aroma cham ko se tui cham ka kor ko se cham ko se tu cham ka ngani thai ma sat ka ngam ban kla pe ka khwa se ka iyo so kwa SMS a siri
1: facebook's aid to get k summer's morning show di a ho mi ka ngaba siri e no nen sin wo khun ni ke so khian sim kha nen sin wo khun ni ka i tran khun ai kha ga i tran khun mai tui gan khwa ka

Damit ist die Kleisangla hingera, man, one is kin, is up a hun irsa, husa, did a doch over mire, and it's a gum was mas aroma, tea ige, Cairo doma, it is an ibete of Missis Gina, a full sweet naha, giving Missy home at Mara e. In the diga sound, I ought to go, Kaitlaming running as in Oscus Rosara come. In comes at Laming Natskan, as in Tian Oha, Oscus Rosara Kai, in Kaitlaming Natskan, as in Tin Oha tea. Ogan house, Kisorosa, Tam, I said, Tams at Gamin and Asentin, Ogan, Oha, Painas, Kisorosa, Kai, Digiame, of Mari, ya, Napke Toba. Say, Idanikoska Snege, and Obeha, Nisisa, the Nimisiga, E, O Kuribara, Moronga, Moronga, Guripke, T, Ige, Quenua, Nagora, and Commission, Karaganagu, Hun, Aruma, E, Amen, Angudin. Aha sin daresin daresin ti hun daha ti da ji isa se kon habe kep ai genocide na sa ha ti gidana go ban is istina housing mustin na gan wa spigeri tamelo na ba sin labani da sac islands ta bani da go ban is isnira is gay khara kan nga ko tabin aidani on ngan ni da nga ba sin ha se e naske donra tes nga aroma sa ti ge nga dira tausen se e ti freat na man ngodi bara kharu kharu se ngaba khusini la ngiqwashi nga kodwa kuse iswa aphaske nesa ngadiha ngadiha khabe khairo igiya khairo igiya I aw awso ni khutme ge mandis tuge tuge tuge khau tuge khau tuge khau ge ba khau I ananga yersi hana ana hankam him I ana ana sa saran digwa khu ge khoi didma it's ngai se ha is usa wan ngai ngai sa se ha ti ne nesisa ngai bisa tikwa nga cream hunt down hunt nga lotion andikumara mikho ndikama ngala ngahu greasy ka khabe uyinqanqayile xa yase greasy ka sobo idinqacama hothi vaseline vaseline inguni khabasting amqanisa ungathi manje yonge waqanisa ungayinqaye uthi no oyichasen it khait ka sna khayiso langtsacamthi nga ayeba xa isikuse thi wanqaye kushina saborore kuyantina saborore ngabasina tigya komro igya tin na koda ge ayam dira ng koda ge go na assistant ng wana sna ni se yuka da gora san khaira me I hugin andre I skol go antina ni sekarung ade ngwa si hasta a fruse wa kriti komikai wan ni sita garung ade dran ayam sigura ng tin ngali ng wana sthasa sira hi I se iso ap ngaske ne sa ti igin ngali go gutina ra ha I ayam ga san ngus yuka hara se isa se hi yo habeni di sara sa go ngando ba kharure

ya ngqalile ngqhawa sisiradisa kumnqaso idani baqhawa rothi kore hari kunqhona sambu ikra se ikra stande basta ikra stamaskara iyo nqanu ukhun kras sobretske wana dan e xwa qanqa ubayi satqaruma uham aka gaidisi bilikuli down soros sorop sobosun ukhu etskira qamthi xetsa nqadul kuthi khowe sithi kwesi nqase ngothi disi cwinqadlar kwecwitskira qampa kira k maxi pet karama dare ti sobrets ti nqanqamsa legrandi audi pkeno khoba garu wan kha a qainsa satski sa waraka amatsta khuna adan kha au qisa khuna kara ama o bura bro singen oisa nga unade unwa ne qain qaip nga cam cam san ready grami koro kilogram ko di best west uri maskara iyo ngasa cama se gesa kwese cam adal kuti kwese kwese ngasa ngwe hore aga kilogram ko di katilla hapasa ani qanin are tui kai di sichi kwese jaka ngadal kuti kwese di kwese ngasa ngwe ngwiti cam kai chikoro di kilogram ko di nestle hot chocolate kai khasa aga di si kwese ngadal kuti kwese di kwese ngasa ngwe team tui literally global ultra u18 are in light kira cam di sichi ngadal kuti kwese kwese di kwese ngasa ngwe itunira hoba sensei ngasa hap unis ngungade www.vurmabrog.com staba konqiba senre sida ke sadu khara ai wan ai dira mise ske nesa ansa obekha meljun tongu kosira aro khaisa augusta meljun tongu kosin aro sun khaisa bruha a ama tin khalits an an sat sa mari e namposta a quri qhaqhaisa nesisa e ike amase a boruga namposke ngaliko ngasana pos abas kharadin inke khadi quris mari sounds srude gutsin.

Matarese. Rasa sipti ay maya ukuke sachani kuika kankao. Nasa kasa sip ama hainga kaisa kui. Muna kwese koro koro hainga koro mas. Oh! Hainga kaisa kui. Nani kam muna? Kam kam kam kwese sa hamile. Ichingaba kasa kasa siba. Depke Tommy Michael's Lounge. Kosma. See you.

Ngiyakuxenxa Timire moro moro moro didamire ke samasticana ngathi disingqona ncanda maqa u xa isa zwa kunqa soro si qamqam sengchurun ncanda nethi ngqa zwa kunqa ske tata didaxenxa qara sechagare otsike nokwe ngqe omsinqa ha uthina qenxa masela thange ngadi yetha tata qenxa qara sechathare eh odagi nokwe ngqe omsinqa ba qenxa masela thange qenxa ske qenxa ske eh ne bayigire mi oskini ba dukeva dire ngqa ba qunga ha ngedi iha a kere khoke ba celebrate dire ngqa ba sire isi celebrate dire eh didamire senior ke ne bagire mi ha khwe kuti ku ke hat madi ingathele dicwiske kwanza paris ngqa uze tako qurire champion dicede sa kwanza nas ngqa uze qayide skuza ire camp champion di unasi ke dram qariko qayide kwanza robek ngqa uze akuqayide kore champion di ko qawdire champion qayide dure champion dicede re champion dage koeda hang hurusna ke hit ma khu ichna ke dit ma khai ke aqhisi ke champion se ko qawmeye as ke arsenal ngi kunatska ha ka qhibatska ngaba so apna arsenal sa sin ubare he tabeli ke qaga thwap ta nga qai qui ke ngi khona qhwa ku ra nga ngasa ke sikhi arsenal sikhi sabota ke thwap ngap ke nuit ngat ma ara kan kan stimire arsenal sa ko re ba khon china sine ra ku tore dike si snate ma van thungra qap karak tore chi sit ma ngi qap ka ko tore khon dide hello hello hello ti tabete chi da gira hello arsenal nga in champion di de dire khwabare di gakra nga sms di gakra khwa di gui khuru dire hello champion di gui khuru dire in utki ang nisi tsegre di gakra nga ya nga di nga qalo seke ari kam qwe nga engels premier league iba nga ba in twin group qaw hina ske arsenal nsa nga ba ha ku wa qhen ei ha ke a om de ke qwe khutna ke dit man in khon khun nga ke a qhe ko ke a swa nga nga ba gore qaw menye champion gwa ga se csk go khwae Arsenal sto ke si esa go gwa eng nga skereng ibe sen ha ka nqinqa sa skeng nsa ne sisa eng se Premier League ka go ta Manchester United ke tulo ke se ere tswa ga ha betsa ke so a kung ari ka o ya ke qa do Chelsea sa qam Spurs a tui kong sa nas ngose e qeng se kung am khabeng ari sa di da mire tike Bournemouth sa tui Man City sa tui o la Arsenal ho e no ra sa nguru ba tike nga Arteta nti nga ga ne ngorut ma ke ya gana ne ka ngaba di Liverpool at the first 11 gara ka di kham nga ha ka ngi ngi oha za tshi nga ha ngorut ma ke ne ka tshini mia go and play for fun champion guge sona tse ze ngi ruka ni kharu kharu Man City ke Aston Villa kan karam Brighton sa Manchester United kan karam Fulham sa Newcastle kan karam Spurs sa Everton kwa ni karam Liverpool sa Brentford kan karam Burnley sa Wolves kwa ni karam Nottingham Forest sa Bournemouth kaliga ba ni karam West Ham sa Leeds na ren kwa ni karam Sunderland sa Chelsea sta tike champion kun ngutina Palace kan karam sei tangi Crystal Palace Arsenal sing ni karam kanu ge waka sona te Freda tini chwa chwa tiku ge champion ka ngadi ni karam sei khabe ngase ngaba me ya sei ta kharu re qado tsira ngadi ku mire tangi kwa sa tora ara nga tore qado turne ding nga tsake so nga sne ge qoras top 10 tiramie se nguru ku kai nguru ku qoras top 10 nga stinge khaba ko wa qhine kuri nga aroma tike haka disi tsabi ka khwen ina ra qai khenye se nga ske qoras top 10 nga nguru ku ngu ke kuri ko robera ha tiku ke nga nguru ku nga khaba ko a wa qhi in qoras top 10 ing ke khaba ko wa qhin qado tin aske o tibingo za ona disi o disi ke ngun ya tike twin qwa ti khaza ke disi nga ku gara khwa qase ne dige ngabara mie se qado tike tanda sa disi ko ngan oi wa ngara sa khoise oi tike ngadira kharuso nga qado qa semi finals ra si qam nganda ra tinge ngunang oa dira khong oa qoras top 10 hurugun ngugi atsas aroma ko hadis ke qoras nzerang an qasa qasa sim aroma tike qwa sa velem karwe iba khinga khisa tui haga khose khose tui tui haga haga au qoraba khinga khisa tui haga khose khose tui tui haga haga qaba khamire ngaske oisa ngurugu qoras top 10 ngurugu ngugi qwa khata maske otke khinga khisa koro hu ngona ngona ngona ngona khinga khose nga qwa sa isnats ke khamika ngaske qoras top 10 ngurugu ngun aroma haga dizi tabi ka khon aroma in ne ba khu tsang la nga qoso wa nga ke qoras top 10 na nga ira di ese top 10 in ipke qwa khat nga do ti ye ke khu in ke ne gurim nga aroma khamisa ngaske turo stick tams au khum ka dis ese ke nga sa july captain unis ege qoras top 10 in ibara qa khat nga do nga ipta di ese ike qora ipa khaba ko a wa khri ora kan nga dira khau khenye dida mire nga chaba nga wa Summer Jive Sports Edition.

unanxisela xakaseke camta isiko senxasithi ingqona disease ndisanxeba nqa awuxhuma uncwabi nqa etosapor xapa ei awuthiwa unxasi nqa xayiqe sithi ngxeyakucasinarakxarha xayiqe sihakathi sincwadi si ngxeyakucasa disikoro nxancwadi si.

Una disitu ngas Oktober kaba hukturos November kaba sege. Kobam sang hulu kung ngani ha stali gidi gya hunke disi ngani digira mi kanga dochi main stali gis kitu ing ochi haka ke disi ngani gadi gira mi. Kanga kesa kui ngona ngani koro ngona tam kesa hun ngas ke kong sa Abraham si etileng aibe in annual to tournament turu ngasa kasele kanga ngadi hulu kung ngutinge kong haka kanga do ngas ke ngatapa ngotsa kara ke ngi kuna tira kusen sing. Amga kundra swap ngas nege karudura youth complex ye ne sang ap ngang huru kun ngani hati ke konsa paksi barang an kaudo aske swalo football clubs ke pool and playing huru ga unwa ngona di system ngona di tuinga as main club dis a tam di sikla ngas as main club dis a ye awasi to ngani ri kai de ni ha ngani ke di siti koro di singani gu ke khwal ka sensa paksi ba ngana ke sa tui ngona koro tui haka haka khisa ngani sa ikhamire tamas ke yo tske lospera ngana ke sa tui Unang una, kose kose kam kaimak tui. Timarisa tka mahat magre otske kae dide dige toh ramie. Aske matabisa. Seda ki oraga kwe nina ko kwa kantina. Tangi. Kembion dindak teide suap ngada toko ba. Kei kan gans timi sadong oha tida. Nadi sorosi kam kam sen hurun ng am amre. Aske wang aromat kwa sa peduling iba. Ng oare.

Xa inkwakhe ke blunderi dit nami biya ngamati ekswedes tuitsi tam khonga ka tumek ngamaka ke humti sikuri khasi tin akhasi bangumi ha naske tam disixhayisa aqhayisa aptisa khu nqona disixhayisa aqhayisa aptis kosi tamwa tsi tam disinqala inqankuri tonortatse tam disixhayisa aqhayisa aptis ayike thobamstin akhasi tin qoba sanira ha.

chaise go tlang o seng bang e pio go romi a nga strati go ga tsa tswedi nga ntshaba di ga ke yang kan kan e qhisa a rora se tswis ke me go itshin le se go se di heta masam NBC ke taop ngora sa se khorang o se nwang tswisa uru nqang huru aun taop ngora sa se nwa se nqang khara qoda na a khorang o se ho ho nqa sa ngora sa se nqa ri sti qau amama tse re am tane se nqau maske un qere am khatane se nqau ka a tau ko i qau qau nqa pas e nqa maisa nqa ba ne nqo ba ka khu sa nqa tui nqa ri nqa bara qu se nqa nqa nqa uske a sa gu wa NBC se nqa qare nqa ba di tisa un are tse kwena ngora sa tane se nqau tau ko i qama qau nqa shqaru ma di nqa isa ba uru nqa iba sen ske tau bib chuke qa gu tse nqa oka nqa rong oros ay ha odo nqa ri aun a nqa ri sao aun tse nqa uqo aun nara nqa nqa se tau bib qara ka nira nqa nqa mse isa a tau ngora sa sip huang uiske nqa nqa di iya ta a tse nqa ri wa nqa ngora sa sip huang bak tais nqa ri sti nqa ba kwa tas tani mai rang nqa ba ba nqa ri gau se si sen u sa hu u daba sen tse au don di tau bai ha san abong abos keme I de ko ka ha sekondo nqana ta sa gu ka bang ko bhori is tharip nqa pke nqa pte uni nqa ros sa u nqa pte nqa yana nqa sti nqa ha ngong kai bara karong a sti kai kui a opa Maxwell ngi dino apke go mi turo nga nga sap nga sikong do sa guba kam disi hektar kudin ayana kamang ap nga ratsua tsua senira ora kaisa ang hana kap sa gubke nga disa se disi hektar kudin ayan kui narang hana o khabe ki ame kui ngang harisa ka kuris kuri kamap nga nirang arong nga se isa ngading om kaira kaw kares ay uwe amst aroma uni ay ngomi guge abon abon ni se is wa machine nan a chau chasa tse huan ana machine di kha ra chau si a kan ba sa khisa kho ta ha onen kharos ke kadi khiemi se tsin aru ma u khuna ngan ayan di khoro ku ta aru sa kho ta ha soro ba tari tari tari aru ma ngan ayan di oras ke oba kha koro khan di tsai ba nira ha se ran qau ba sen he ka kha oni ein khome gu din ai asep ke ngi dino abrami ai niran abon abo khisa ngaba ing aung sa mari ha khisa kai decision nga ha aerop kai decision aw na nira madare se isa ya kan khana gu nga si se na saduge khwan khwan wis kai sa mesti sara kan khau South Africa ke Israeli ding khanu nga u ta South Africa ding hong an ia ka sa sau sa u ha wan khobe se kai top ai han ti sa go mi nga wan khobe se kai are di chi season are ding ap ke karan ai nga go mi South Africa ding khanu kai eng han sense kharam mi khaisa kan hong ein wan khobe se tam go ai go kare kong u khaisa chin ina u ka di damaskai yo israeli nga khosis nga kai ka hesa an wa kha khaisa ka kai tau khanu sing ngi kas kha ngu sap ke kheng kha kha chi khoi se wi pun khai bas ai keng wa ngai ping hau an ke ai sa kho kho sa chi kare kare sa khoi se wi pha sina palestini ap di khoin gasa sna na kai basa an ai basa chi thalin khan ha sa wi ban ra khai nga se e kan ap kira me ngan wa om khain sen di kho kho sa khoi se wi khanu se ching hau ko kai kui khan ai khan sen tran aroma ba khaisa ia so bu se a u hen wa de nep kiran aro South Africa ap ka khu se ma to bi ka sen wan khobai se tara ku khoi se ai khanu ku tin kwe pas sin ngora sa se chit tai se has nep tin thong an dis na u ha khaisa South Africa ap ke ngai khas wan khobai se tara ka kwa tas sin ngai mi se han kwe tas ai khanu ku khoi se se ngora sa se tisara kai khai ba tokop ke visa de khuan ngora sa ka am khasiba una this is kose ha che di tai ba no africa ho ga ho han ho en ya si sin kan khaw si passport u ha na nira ikha kai ba se isa go mi tu a bosa si monasteries ra kirami ga taun ai ngura tu ta sen ta vi to kop di tai ku di sara ka to ba khisa africa di kha si ba ku nga ngura sa kon ka u a pa koen sin oba din aroma tsai tsai nga bas si tsai tsai nga sa si sin are ban ho ko chi koen ho to ra sa nga u nira ku nga se is aroma iskirami nga visa di arang uis a kwa san hanuma di khoba amsa si asan ipdd che kai chau ding a khaisa ya tokoba khari se khai oba di karugo housing usip chi khoisi ma khuni gudi africa ding horisna di dip aseni di se is en amai sa se wake up ke minister n qabe mangan sti president di faure na zimbe ba gemi nga ai kura kan taun ngwai ngaun che ho tora on khaudi ai kura sen kharu ba africa ko kura sa ira khani khaisam
epke ngami coba korodi ngabap ngunang ngupti biashara Africa in Lomas akasi ngakanga kura Africa harukuka kuinga sing ogan kuhusi kasi ba kuchora sa ikaiteng nas ayan amay sabti kaba amstaba korom kwa swab ay Amerika ke kam kai DC CDC nganin akuman ngona baljun namubiap dolar kaku nuing ui ebolan aib di korang ui sensa Democratic Republic of Congo DRC si Uganda pnga kogam staroma Amerika di nganu pngap kyo gomi haga disi kajan a irgu din aib ngan abun abosan oga kaka sensitif ngap ngan aba uyam khasib avisa gua sisin khadi kaisa si uruse kam kai DC CDC nganin akuman ngona baljun dolar ka ugan kuhusi kangas nga Adi misi ya uwe amus kutadin aruma kwa hoho ngaba kisam. Amarin ke aina kais. Ayin kao kaku an uwe di ting ay kos kre kaun. Ayon aruma sa kanga sa ibasa. Kaisap ke ngataran abarami arurase ngamaris ngorasa kode tanit karus ting anun koda nakasi hanusin ho kora di. Anun hoku kare davanira ha kaisan abun abos aruma ngasisin uwe sam. Apke hans arora kurisa kusis marisi maatna deng angans arumaran komisen ngan aib di korang emisens oyam khasi psikwese wip ngangas arumanira angansi isa. Ip aik ngurase hans aroran andi kasa siba ngan aib di korang emisens ama hobe sara kubase. Sini-sini ngwanara am amuse kabadana kredi ngwan dide. Navy's kauba unha Namibian ships elephants keng ogan kuhusi kauba unha kauba kutaika. Hausi, abe mangan sting anin geng, hanuba kutaw kaw nga, ip man waha ing agam doro kama ona suru di samarina matare, si Said Afrika pke Israeli ding hanu nga utahis, ip ding hong andi sa gomi nga. Aski ning huan, am suku kuda, kaun ge, saurang huan akun air, kaisamis ayak ngong basen kaun.

Kuda kwa rodi siku zingine nda mangu waso apa iske nesati kore ngaru kuingana tena unga di sound app kiko si sasa nesi sa tamdi si person ku na makaha kai kwen prisa saranting tamaska iyo cheketi a peps taba a soundha huyao maske anhanu sa sound app di anhasa huna kai kanto a tang ang ngwe it tradisi hoba senre nidi isong sa songdi sa tusin mga pepsa neti sarire wipke pepsa akain.

0: dancing feet. Ka khoya tikuna zwe ka ngqabe sina le baqhenqwa stimire.
1: Qhenqwa ne ke tuma re ka ngqabe ti papa tsa fatso sa go dira khona da ke tora nqanqano. Tswan komsela da ke u ata ke ra. Mi se gira to go ba ka ikamka se sta. Kho to go fotena mala tse ga mkuise. Sina nge tswana puruga tswaba go wadi. E ka da ke ne tswana go sna xa o se sile nqo. Ha aledi kaso abisteke buruga se pari kuisa buruga se pamna koro ntiri nenge khwan garura ti komsina oda ke kharu da kare qala foto na khothi ri ngawe khona mu amaqhuba kune komsika radisa seke to khita ti khoni kana ti tswan ke ne yok nesi sosa eka pse kwa ku brown for quality na kwa kwa ke ne tsira anaye uma tsata kuru khon kai kanga seke to khra miskolo simata za kwa seke ra qwa oi owesa nyako tsindi tswana asaona Ti pagam natin
2: Bye.

0: yakqala ukuthi kuzo fanele ithina nibaqengwa sikumele
1: anqengwa sikwedo ah nirancanike ufrana thuluzi ba ah kayisi dutashi qanti to khoba nego South Africa banqwa iyeng kwenke ko wachi ah ne sadadi hayinqomanti namanti ah santi anqa khrikwa nti ngonkai nti nqa khunqaroma ko iyayina South Africa ko saka nqanze tokayisi drakankan ke khwame zwe ngoko ndora kan aroma ko mai nqanqa kenza konje ko wachi 320 afisi nje ko ndora nqhawo ah nqa ko iyayinkwena ebe tswa nqa ba qanje tsukare nqa ko ngira nqhawo tshwango si sadra tseke nqa sa 12 fil abi sa khong ye dira nqhawo nna tsinqina nqhawo twa ska ka nge khwasin ke kwen tike akhoqa nqa ma 3 abi sele sadra tsi nqabane si tsinge nqa nyusna ni ha so ti nabahu khoes aba bel kaugra khona tigran angauna chino khwasun duma khoinsa khona nangran angaun ke niza ma anga ba kwa ke ni bel tin no in sin ga si belyao ebeni si kun ke ngudi na khwasun ke khubina on thae ke khona ke khwasun duma enti ke thae na nano ko ke itma dira mina ebe ta to khsin khoma khoma ti ta bel nai in khaban karao nomor de uchi ji khwa san chin nabu tu pelte so me au ge ni sisa ni dia o nomos ke na kwestisa me au pel kau du gachi ko no jao tam nomor da ke open ga du ai ka ni mingi puro nomos ke a nel ach ien ach sive trinel ach ses ach mas ke puro nomor no da ke tu ta nel ach ien ach sieve trinel ach ses ach kaskaturo o tamiske nel ach ien vier vijf drie vier twee ien ach tamiske nel ach ien vier vijf drie vier twee ien ach na kam nummer rei na ko zapel idu tata si banong to say eight and a half I'm not going now say after that I'm going to go yi tin go wa chi on go madi ami ba is hof unga go time go madi ami ba sa idu eight na sa tsari ka tin now ti na ne ta go manu mor di tin ne ko nge wa sen ye ko nge e ben si no ri a ke khae na no go ke khae tsa mina ta to go ba pel di da frank tu zida di madi go ha ni in mask na nge na tsam go na ti o ri a kari bese ke radio informa so oria radio skon ke nyara pel di chira me ofran kari bese ke moba ko di ke to ho ba oria ngaba ke tare ngong ait komal chami
0: ngong da ko ganya
1: okay ganya dia ha
0: ngans

se iso apna skene sa e qaraka nqa ko sisingule nqinda lithi nqabani la hanse in ndi i no sisa ko nqa house aromatike nqa skip the tihola ni ha team nqa plastic ko tihon tin kenira hanse ho gidu nqa basi thi do qwa nqa sire nqa nqa ntasa ber qosa se qai qi an kham kwen tin an hulu an tin wan tin wan da qaun qi tin qawa sip tin wana ndi i no sisa amna has aromatike do krone sa ei an

0: daqala ukuthi kuqala ukuthi akhanda abathini baqanqwa stimile.
1: Ah kanqwa kwa xa ore yakuthi kanqwa town ya nekido ah domi sakhanda ngora zidiba. Kungayibe zaku ah anida bota ore kido ah wada anzige kwa gabe kebunara na genocide memorial days ngazala jengwa. Akangena stimayisei. O dagger group done a home ILC when you are going to be seen on a bit not going in. Mania Gedona, Arodia, the United States, Kurusha's Nagri, Charonis, Nan, and Equin, Hugh Weha, I come as one of the guys done. Laduma Tab, it again, Nason, that is a three Ibaho, taking up by Laduma Tab in Ranghau, Silagin and finally here, now memorization days of Rakungo Achida, Arab Saratan, Amna House, Ahuyao. Okay, goed dinga ge haikwen chi trupa nga ge haikwen chi ade ye ngwe kwen chi nga amana gre nga haikwen nan wan lege kwa ni do kwa kong haibes na tka haji tenga hun nga ge ha wan kwe chi niska o sire ida chi ne hun na put up ka chi nga che za kong wa i ches kra ha lege zeng ngi mi sun do ana skidin na di che za mira ha kam da chi da ne che za ki kwen ka chi hup ka chi ha an ais ka chi commemorate amai i khuje do kwa ai ngong da sire mo la duma ta bai ni ngaura na na una mi bare chi ne za chi ki go ha kwa habara saratin ge taka ge gura ga se na hu nga a hu ge ara hao ti la duma ta bai ti hao nga sona ti a ti na hu ron da kun nga ga ti a ches ka ti yo o ngara mi en a nga ba si ma ngare a di da ge nga ti nga ta ta am si ge do an nan de ko na ta ba ba sa ti hao da ke di ma ba sa hu ge ko ya ko na lu na mi ba hai kom ai sne ko is wa sa ame ni o jun ju ba ma ke yo ne kun ga ge na ti de sin hao ti sara ji nga ma ba ti do ida nga ko na put ka ti ches ka hao kun wa ku sai ah jis kuda gya gurun ala ore ti kai kan kan

0: Ndaqala uthi dana kwaphila nibaqa inqwasti mireni.
1: Xa inqwasti lami omoresti xa inqwasti waka isametana ngwane la ngwa phe domi. Dana kho okwazi kame sedubha choba nintayi isichaba ukuthi cha uli inqwasti. Dinqanqa sabe ngaro mara qasi. Bayila ayikazi ke mise la ke ngona disease ay lechazi ngona disease inqwasti ke ngwa phe ke yelo ithi ayi do nusa uwa. Le nusa nabukeni ka abangamukuthi sizimaberos khona dokni ha confirm ngose kuyida khayile chine nyusa ngwaqhi ngosase ngxanxa xa ngwa ngale dani ngwazi social security program kundera khoema ku chi microfinance ti ha program ku hi aphanu wa manchu yango ojoro jubari chine kandosa huku nga kuna dani ngwa ngamsi umkhathi isincame beni ha unahu yawo leso abadatoxis uthi tamkara ayiske xhumane nkayi duyisa wakugurinqa chawuka kebhorbada nibaxawuli nqase xosaze flike posthi kamambonde chiborai kamambonde eyiqasa thokwabhore 200 yada mileriyei xame hoye nxaba bayisa kubanya khabeya awusa bade ni aziye flika bos e dame ho ngathi kwaqhanu wethi khabe ke le swap ay nga dlama ncane ngiyada kuvona ini sizimba uwe nqaro ma di nqaro ma sizimba uwe mechi noma jinge kona ata kre namu ora sami nga no kra sizimba oye kwetsa nqa ka isikuza ra yoka betas comes di da gremio madio da lego tri free kabe parte na asi madi xaza nqaba mayithi uyiqala nigani ke le kuna ke kruwe le cam chawukha ke 653,000 rand zakitanda le swapa igama mpunde sti kham khoko faka sithi khoko to khuba xaman kira khuba me chinge xame ma chira khwe ntui frey yaski tagis ma tida kuna tok ni wadi ti kugira kwekare mai grande di kuna ida kai khuse nga go tsa hatla dikwedo kama mbonesti kama kweni izi fakansi tihana ai gara e hod ma e komu zibara gira o kranz gira kwa mai chige kame la kwe hawe la gira e tomu le so ap edu nga unchi doh ni nga kaisa di nga kaisa is kranza asi doa tka utana me jar na pomu smangna ske tangu kajwa dikwe kwa ada kanku re doh ha sire in anuro nga kwe ikyo kwe ha kaisa kame musu sana di hod kugeda leso abai omores arsenal tikanga oda wana mbiya tada kainga tikuni chi nokweni yako wanga china tada kabu tada kabu leje asige dikhabe tarinisa tikwe kaiganga
0: kanganzi

0: kan gutse upo o tikono sitlinga harisa kwa a tsam tsingona an gro di kese ntanasa ma namatanga si awanga go anga gudin ngana kwa has ngaza da u hati turo an si era go ma kharus kese ya khokosa ske a kwapke a tsika mku isna ke kwa ba na frustrate posa go magongo se tshaba go tshithi na matanga se tshabisi go e gabe ke ni hekte go tshutshu tla ke nqadi e ma se mapthina a tsaba ga mgo beros ya go tshikona se masa an tinga go nna di bevareng sna ntse go ga ma na nuka go an ora ke ene ge go e ya ri se qari a ng era go ma go tri go re go ya ha go nqaka a go kopa se na fe hare go aplika ya dige nga ba satanga wa hathi nga khuka ha is nga ka sikira ma o tska satsa tla se ko ma grai o tskin tsinga le ko tsasen ra ke mari ma si ba u ha ige nga di e ka intina du ko pa sendre so fer ige ngo sa si ba no sa tlo ige ga be ata nga a ma si ba ko go tsina ra go an an ige go tsina monitor nga ko ma tshabira e nisipta half as of kharukos masara ke amin kwa a re bareng madikuru manyan tsi jam eng kan an tsi era go maske a de se gira kan kan a kamiepti tansels masta di ba da tsisa anda era gira go nisi sa da ke clinic era ke a mais nei kontrides era ke mais khalida nei an ka ba ra nei tanu ha ra ke clinic era ke mais lasting ke krach e ma e tsara ke go tsaga go ira ka go ding nalo ke go nao go antsi nsugan tin nan ngara go tsingi go ntina ngari go si ha i ka me council sequence kan ge khona ari nguwe ha se go si ha i ti igira go he a na clinic sa krach eni ho se i ti tsadi sara din an a na tina to i ti kam u man ka profi a se ri da twa twa he se i ngari i an an nana ngari i go ngira ai go tsi tsadi a ngona tsi se a ge na tau e da ge a ri a ma twa kap mapti ngwa sendi tsina ngwa ntse ku tsinge ngana kuti kantor dinga kuna sitswe tsile ke problems masara ke ntse ngwa tsi problems kra di he o ke tau mapti si sen ku tsina ni twa twa of ka gire tsa madira mie ka ga ke tsurusa ebe di probleme tsike ngana a ba ngwa ha ke ada kankan stimire ai go di ha di ha di aroma welit council sa go ti khadi study partner a kaina tsepti kari aun man kai ku ya nan tsina ragira a kwa pa si ari pia da kwa pa ara ko ngwa ku ti ko mabata a ku ku kha tse tsana ku ka kisa pas aruma ida jeiru mari da ku kai kan kan orisman
1: kan kan baba ya nganxa usiphinqala ke isaladi sakubdincamise kochico nqala nikho mthi cha upna singqoko sikho sechithe ibe nedincumncile.

0: ngicela ukuthi awuri job thina nibaqa inkwazi timile joko bamsicaba kho
1: bayinkwazi bayinkwazi to khobala ke khari khayi komros of mali tani mi complain rosa to uwa mai kanka di sa ku ku gatswa tswa fela sonda tshedi onje kaira kwena nqai di ha kanka ba esa wa da gira kanja ja o da goro miske taka koi ase blif koro sa ku tot nani sko sia onde kai of om ari de kai tinga ba khono u kwent na to swa sa mare ha be ke ta ku en ku e thaba ha ka koro nga ti khabara ka ti lo ku e ma ma tigira an e tra koi khasa ngai handi sha ku kwa ma nga dra ma 15 minute ko 15 minute ko nga ste gira an ne ko ge ti ku do khuna da ni khana es ai nga ada ta khuna abusere ta ta khuna o reflex si se nure ada no kun has lang ai re do ngai gene si sa monstra ba khuza ko ro khom ka ga wo kan ga da ga ada to ba no kun has lang ai asi kan ga re sin ai ba ge asi ki ku nga sa ta ta o temel se ku nga sa ta ti lo ku ti na so asa mare fela son da se dige si da di kai ran na to kho ba to kho ba so se lang am kai kho ge di wi da ge do ko khom ne ba mon sa sa kho kai ayos ore sa
0: ba sti kai sa tsi ma di ga ka ro ma
1: bye bye

0: Dale, Valcar, uthini unosikhuluma ngenkosi ke.
1: Moro moro moro Resman, kele yacho mire.
0: Kele jiko, sakumire.
1: Kayiko kayiko dangi. Resman bida ndong ngaro sitaro le. Kamya sila ke tiro tiro uwa. Sine tiro ya uwa inge kerke ku. Ura ke ngaibna pastor ku kire ngawe yo. Polini musma. O ngisi maager ke kuti pastor ku ki ngaba kire ngawe sale gengu. Agre agre oble yiqi. Sagengu. Kaduli si kuchina gei o lubi si kuchina gei tamaska iyo ahie si kuchina gei of ura gea. Mahabe kusi adria tingkauske ngang aib ngage saidwes aib e kuru e hun tuin wana kwa neche baarte ba wadma wan ngang aib ngage kuru me e ha I tungu dugu je hun anima gein mai sala damala kon chingen endi traba yu wain endi dure vlog over e dinan ge kanchina kuri kre chocho endi patsa da nung iba echi TFA o di ge khoji o lu di ngali de handi re sikhe ari adwa le gra ye se ina so o khabe da ge ran ando ngan ai na ge omme oman ngan ai na ge di khuna kwa ne che var di ga wan ma ma chi ma khus khus ra di yo ma lu ra di ga ne di sa wan ni kuri ki gira ha o da gira ker ke gunga marina ao tira gira ao tike maka ni da ke madina sinu at marai ngai ke pastor ku di kum sin mai no sa ma khabe ker ke gudia tira ge sira plechi gri hun plechi ngan green era di marina ngawa so ma basar lu era di marina ngawa so ma so ora di di ngaus ke ne pastor ku gire khaka ngai bolinium de atas a masa ni di ku war des uat ma madio madio da khaimachi sada wada kaimati nga khaisa din di ma khuwe da di nga khaisa kerke ku di ma ya damaska iyo hanu di o hami di o da kaimati nga ke ni si di diska be kaira khon tina au de isa guru ngwa damaska iyo fabulous de nga ke na le la tri ne fabulous de tina kam gwa le nga ke khuwe da kum di chi nga ba khuska do khuna ho chi kerke da ho nga kha pam kerke di khabu nga ba o nga ngong sa dani chi ma ba o umadiyo da kalmati musi ne khuwe di dama of damas ka yo hanu ba miwa dama ne di khuwe da di jao ge ke da a kha se chi pasu ran yoda nem pein chi da ge sara ni kum no hura bai unang gum khun ya da musi kalmati di of di chi kalmati om khairo chi marin chi na sala tina ji ne kana na di ro sku se da ji go un yo res man ne che dangi ya
0: Hello. In.
1: In. Clean. Clean. Dear, also, I just want to respond. The volumes is a billion. Many billion. The mask is you. Me, I come. How could I change? Why volume? Because me, you go see a belang there. The price is massa. Do you carry this? Because I mean, what cool cool thing I. Did you go? You go. Dear, also, respond. Thank you. You go.
0: Okay. Do you plan to worry? Ya, disiqhesa ngqa indamaqa u neske disir enqasa. Qomsi kuye haske zedo. Ha, qomsi kuye. Ne xa umaske na xa ne batao kumasi qalika nje ka utsho ba husna ngqikwe sika kunqa yi hayi. Gender stars uma qomsi. Ah, tingla gender stars banje khona ra sika wa ka khai wa ka. Kesi je qom marit kre. Ni kon ge qaqwa sasikuromi isixoye babthi ke ngxaqhisa kodi neqhomo siqaqharaye qhomo siqharaka ke xuyidi lamile qhomo siqaqharaye so siqhomo siqake qhomo sikhulika ke qharaye siske tsoba basira khwamai khabi ke ira kho ni sisko siya chi akhab ke ni sisanxithina ko a madiko kuri khadi kuri ngani kuri kha ofunguri khadi sikuromi kwa I thi ipke nesisiko senopayiduma xa kuske camicwaro kuthina unga soro singqobusina ungaroba sike ungarowe thikingxayi thina rhwamaya

kuba uyedwa ma Nala sen ngichari kunqama kandorde kwetsika qawo aqlams tikwira mi aqlams kandors aqlams akhula nje nqama aqlams kene ngqiramza sinidma satska siya dingxabi gidira mi titka atha dingidma gra I otske dingqaba edmara I titka sidi otskira sichuwe damasku qayidma sira nqhawo dinje khona rami ngothi tikira hanxa ithi qeramza nxawuka damasku ngqona qhankha kani bayithatha dikomi otsko bayiqhisa eyasi oyinxali bayiqadma ofika chayi otsko wasi otske madiyo tsqonqwa nokona isiki khoma isinantin mino khoba hodma hawo dirami khabe di berodi nga khona ta khona inane dimi bare nxa ne guri tsko khoma isin khabe ngona khan khauqa sike tsare tsa sko pa isa khis ta mar nxa dimire ana me bi apke tu ikona nga tsi tsko ngira khoma isin rambes khontsing no khoma ra khoma isin khiet kina mo tsisi sengu ke qhinina go qhinin gara qong tsisi sengu ke ciba nge qhinina si qa itmare ciba ike tsondi papa sa kun uli tsina ra qha ikhe bort na full bepso diga dinga tike khona sira qom tike ngisi ne kandor dina khona ra qong ali tsina ra qwibe khabe ke qulo kha is 18 mis ka nqa kandor tsina ni khuna a qlam stani si of wolf kandor ka ra sindira mi khoda ma wolf kandor tsa go sindira dira mi da ke kharunga tike kharunga tike kharunga tige karunga ti okay wan gya recht nimi abe satina kwet asikobi tina kuruba sina si sire ma chat ka secret ne khanina ne da da tina kobi han nana kada jige ma nona ida ne kobi ngogora ma chat ken chati tigira sing da do ge no ba khu ka si bele tik ngam sa khu ba ngaba khu ka bele tik da di ngizra mi oka khertun ore apti an an sugi na da ge sinyi ngai ma basko si karu dilame ge fali nga si ta tira koi person ore up person ore up kuta kore I id ko bip ke ha nan qasang nai chabe ke ha forum in up ke enfeli ke ha khabe ge no khni ba a chai doctori ge a khwa ba tirami habati sata sak thani nga doctori di ba ngisi unga qoq no tsko ngwe nga tikam go bina ke di ncibina tsko sing jap tsibina satani uap satini fal kuba sense umzi ruya titko si abitkira mibai hi doktori khanip kya khai la khane ku nqa skin sine nqa kose ko ka husiya usa oko to wa thida mgwara khuna uthi kuyo sine ngira ini sen nqa kamska qara qawe to ko qharip na ni sisat mitira keyo ora nqa kamsa khuwa mi ngoni nguna ha ka khan khau qa khatun ora abdi fala ko badre na khon jinga ike december khabi ge khwasen Rami ge ora abdi khinin ko si koyo. Usi nga is chabe ba chai. Baba I koi. So ne kwenji nga chabe ba chai skani di kluibe skusa koi. Tingu si terek kom mara nga kam skandota be alti mid ma. Tui kluia chari ko yuka chik duya berodi ge be alti ngu si mid ma. I ora abdi hau kwa sa dunu maska dudu nga iba nga ire. Wa nga arum abdi nga kanam sista ba ige ma chani ye chai. Nga di hami wa chau gu tinge a chai. Tinge kwenan nga nwa nkara chung di rami kwenji ge. Sing kai go ga khani khai yo one khoi ki ma kai go ni sang u se pai sang ngwa pai ni ka amai so sats khanna ni u ta main sats clerks cas office office sats cas administrative office sats cas o tsumo ko kharu o ngu chi tsigam ko le wa khanni at ko chi wa khanni nge okay ka u chasa khanni lwan ge ne khabe go no ba si yo ge ngi ya chai ama ga ge ne khone ngona khana ka khana ne ya to excuse ya hange neberos khona neko qonqwana belsi mi wadmara I ore opti khuike dai ya chaidi naba sithina ike qomsika qwethi ngqobusika ha qanda nqa qhisa lithi ansu ke ene khaidi le banks ka sithina tska diyo oninqisi satska si belsi na fra igra diyo ya minier bel da ji kuru khabe dikki ko kharud maha I saduti kamepti khnip ke ya chai haga tam khan khaga chisu go bel og chikira mi bai mate so se go bel tsai ots go now with my khap sa phone yene ke call it na od mine so ngadi sne gira ha libe rodi nga ige nga chabusa ma siro go tina ra ha se gi tin gira khon arame kha khon ara
sika sibe rodiye tongwe kuni di wathi pa yera khane era sitha mi bani ngona qam khaut na khabe ibaid mara I ora jego jenda sta wa ora jego banga sta wa hai ora jego aqhoma sta basi hai dinida go siya duta jego mi bai I tai khane na lekini siudi khabe de ngai hu ga ma cha o mariyo de ke mi bai medila go itsma siyo dula grembe na ere am dikade It's Homa that I see you do the city in the Gagoran better. It's my city said, Nigay, my dear Squang, Satsuke, Ansugi, Quicken one get the Ansugna, Nakwan Nag, I didn't sing your hot, Maddis Nanjikwana Berodi and Hua Ui. That's a good dinner. That's giving me dress a Berodi and Jikonan in name. I know Berodi gas canoe had some coming in Gadi gas kind a Namblag road in Noe. It's nine on Sakainse go fast. Otskangorio, or the gay. He or Taigre, which in Labasidi. Tiko Madisitsquami. No Naskop Kikui, but it's coming on skin lime sugumway, not tired as he cigarosi. Or again, I eat an iron back, no Naskop in the corner in the ring around Tinny Nidami, Tinny Dewey, doubt market, and Abtina Subusera called down Langhover of Marty. Could I not go got the tariff of Koigram, my Gatka cigarette canintina, Tilan Timidi, Tari Tui, the Batkasi, Kinagram, my Jasna, or the Yeda go Marty Diri. Mut unsani mati tigan unsa mati mema mang angut unsa mai noted sa document na tskasi tia dinisi o istabi o gami hatke uye din ladin sa raha o tska tai sa kwa kwesa sarap gang na gobo le dike to fle khai kogis ke to lati ke to lati ke to tamase ana haiti brel de to rangui to ikon ke brel de rangui ti lak tamase ran ge hora ga ngani khana na edma so ngan tingi Hari korunera ni koro seina, alta ita kai di education. Dia tinggal ni tinggi, dalam kumja cukup mana kita belot itu akan dekukan drama ni. Madi drama ni, drama ni, odake, adi wa ngaku eh tinggi, kami kai kita uye kai sa drama ni, ugi neko eh tinggi dalam. Aye, titi tay sakaji, kuku sado. Aye, do nama rakus kedo, aye titi. Umabat ratatwa. So ngantin dia korona, kau dana ni seina di kuduida. Like the wish not to go to the canoe beron chicken and lessons in Colette and I'm not like the bank on the Nadding Nui in Colasin Ganang on the go to go man on the Tijuan mask away. See, no to the Gisio de Gigi. See a destiny's haggy who ye is Kitoki, O destiny to Kihoise who's a gummy Heidi. Scott destiny's a gay star, oh, Ami Kito Dirakiri, Yokoski and Yapkanike. Ehing, we go dig any door. Eh, this is a net. Than a public up candles were doing Kadua Guame. Na otske subuto wisina si wibarao. Ani kiyo na sila tuikam ng labakauting aba ng amre.

0: Kuda karuthi niko yakase neswa ine baqwayisa cha ke thina xa inkosi mire.
1: Anadoko wa xa inkosi mire thi xa inkosi qano amire. Amazisa ngutsi da koko thi ngoye le unasko ku aro se kromi polinius. Sti ikaw watka ko tingwe se lute se kirke ba mati iyo ke ngata. Fisco se caga que hace tanto que mi hijo no me digo se caiga pelangre que a un minema batita ni huma ega no si me digo por en cauca ni a poco caiga con la carudis cosa mi cao ega si me caigo así caigo me digo que lo dice que se va a quedar ma si saben aquí yo no hubo ma la que se va a matar mi hino está en la a ti caglaba marina ni cajagua me sojuna y que web to khlude se ke ke quiero re la Pauline Musa si si to khoba hinu chis ka habe ngapko unas ko bagro mi ke ira khondi awe de ivana no gore di ora ke ni ja diga sina gro aro gauski muzi anu khasna kuman ko atao isi ya atas kari wa khone di go sengu tip ngaba khron pato muzi ka habe a 20 of 15 karoro ka ni uha se iyo 12 karoro ka ni uha se i hospital tin khapa mrs khabe muzi nga nga tsobe kuru khen si khabe se blesse ra mira tuan khabe muzi koro fer blesse ro na muzi tu doctor ka dis khabe nga di a ka kha ngwa di tlo bu snap mulu ke ke ba ke pa nga ngwe nga ba ni nga no ka ba ka nga wa mathi o no no sna ra go ro mis ke ore a no ga public domain nga di khoda ni ma ko wa ya ra mu a divin nga ti kuranda nga ti social media kunga seyi ne kontwana ba isa drati na jamse no kusa kumanina kunye go uwe tiye ngada goro o umdren itso sebe onde o i kuntonga maga umdren kugala mikwe de konsen group la mina nan kina ko kwesa unga skara kwan nana koko koma to ni sida kadina ke dagi ngamadma maritsa e sa tsama e tikore sa ma e khabe ne khwe noi tsama sa ma ba e ha khwe di tswa tswa mo ti test ams a eka o ya tu ne so khwira ti yo i sira mi pres ma ke di date se ora se ngamadma da ha di ba a ga khesel a di da hana tsa di ka tengu stika ba ge ore o ke me sa go ke di khete ye go mo khwe ye ra ke ngwa di umdre haga ko kurip ke sagam de khuira ko aba ida kom si bara ko aba me haga ne kurip ter kom si bara ko aba tsuit ha it mi ya sa go ye ore a ne ne ra ko ai kom si bara ke ne di ore sara mang musa ra ke bo ti musa ra ke ne di go pesle ta ye ne di ti ta ye ne di ne kamra ko atse skose ne kamra ko atse skose e ye wa go pe ke namara ko ga tomo ko ke di di e go ta gra mi ya go no namara ro ga umdre ngam ka tsho tera skole miras 300 command kha ni khaba go kosi imanwe sira mi ngasa iposa tsina ba go tsana kha ke mike ga go tsaba tsui ka ke ya ne ba ra tsa yeba nga ke nga khwe ka ke ma nga ba he tsha ye gira ne ka ke ya khwe ke ne tsau tsara ba ye tsau tsara ni so ne so go nda i hotse e ga tsata di dikira mi khano ma sira mi tsu i grao o tsina ti khwe han go nga si tsaba tsweba nga tsa iba u kanam se zapisa le khwena go nna badire o nna da wat ka go kosni la se piet dibida do homi o re o tsi la the call come you ka ye yo sini
0: kangans tse cha isa tis nga ng u sip nga da ke sa da di sa go di ncams in it is qaro ma gwa chi ti da ke da qomqa qa ng qa go ke se qa ina qa o qa ba da ng qa isa tsi qa isa qa ng qa ba in qa qa sa go kunqane da qa re ba da si to was ken qa re ba du si ya me ti ha khoron ngana nira qa ba sin tinqa ba sin se ira ni di ni qa ba ncam ncam tsi wa qa in dimire.

ninan ngana sa maswab ay grand tirami loan damas kubi marit mas grand smaira maris kasa may kausa si ngada kumising huwag siya karag ang ako projecti ngati nga wingas roma ida ke ang tibatay ng hawa tudunggeni ang kuit rospinas tip nga kadi councillor di Beros Nasba and Hung Haris Beros Nasba and Hung Osmodegaros Munas Kunamaba, Kaira Kunang Oma, Kunatuika Kosi, Monahaka Kuru, the Kudit Scramo, Habeda, Waraga Kuna Kunanga Swap, a non Adnan, Nanga Swap, a Rospina Sikuna, Mibare, in Kuisa, a Plati, Charles Latin, Matinde, Social Security Commission, Namibia Pisahua, Tindi, Yada, Mwatipi, Wangung Ramsima, in the human newspaper tera mi se a ata dang bang a khabe da khitsi etsma uda ha dindi ngong ada ni dindi sitanam sing khabe ku singra mai ku ge khitsi etsma a kho kware kong pedra kali khaba waro spina sna tri ida aris aris ka ngaming nu sludret ngarsa ni ha si I ngaba sina da wara ka kisa mi si pa au na kong una dindi winga di au do winga di grama e si ha si ku wa project na twa twa we sent a season o si da kam un sta ba kam un karma ku ga ara tu senti a rospina asna ni tri a tri ti eight manga wa sendre feira a gun guns, equi, nirami.

kwinxa iriko tsidira nqwan ngade saw bedwol ngaba bephadira khomeyise sikonto nqhana cha sakugabango boris kharip ngapke knofel hana sicha kutswatswa nesiyaculo nqa ngaqalo nqasa ti cucala usinqa is angqanqwa nqhana nqungqayi era nqwasitisa ngixhabela qalo nqasa cacwe out maxwell ngidini wapke gomi ngami cuyi knofel knofel enira nqhana se istip aromandi cubisa aqhisa ngqanqwa nqhana nqungqangasi amahunqharo kuqhanqa caba icancoba ungaqhisa nebyogomi sikondo sichade khun iya a season ayisa namanqu isixasina ranqwa cha uqhisa arora se subu iya aqhisa khasi ba knofelan qancaro aromam aqaro qaske qhareng ai hektar kudi knofelen khana sicha kotswatswa chen awuse cuyi kumakoro hektar kuqanira aro nqasen abe dithin ke dawqna ha hain ia parsley ti coriander kemi ina mangwis armaniran khanase is aroman novi out ti type de kai kwi out sa Bethesda medical centers items must is josephine angulaske ngati se kai kai ngwisa ndicubis ase wancamsa aster guardians global nursing din ansan ankas madi camqadi sithi camdi si ngani nca ngori aromadi dis ase kunhwin uhe abakhatamdi sikorong akurina nga ha ho nqasqaske angulasa namobi yabdinqasa siyathaxa khanqa iqo aw e khanqusa ncurusi phonqhumis qoba ke a om iske Bethesda medical center sa camqadi sithi camdi si nguri pna kenqobi aitsuma maba senase iqo aw asikire sisense khaba iqha qonqhumisa amseran qoba incuba ngwasika iqhaka iba staroma ai raise skinqisa ngaqheba kai kain an aiqo qhaib kain qinqasa aiqo qun tsin ais qoba di qhaib asike tabaqoni mumusa se qa am khasiba qweka han qainan qan qwisqan qwasi qaruma gya qain qinqa basen qam qadi sitsi qam di sin qanin qa qurib di am di sin di sin ke ngong ku saben ia England di Sweden Saudi Arabia Hong Kong ki India Colombia Nigeria tsi Papua New Guinea ba hu hana qoqta han ngoku saben ke kai dance obaka haka maljun namobi ab dollar ku tisqaniran anqa bahe nokra qau ngoku saben sin wan khabai sin anqa sa man wa han aro den urusi phon khomis ka dis aro manera khon qwa ya a dan awi ke india bti nga khadi khoi sa manera han a khasi da maniran an an he said africa ke qabi qaha us twing am de ngai kemi kon uri khun ai kon nui disipersen ka khu ngona disipersen ku ko se ha se aqo maratsa khukuru khasiba khabusa tsa utkhere ain tsin om khaira tsa khaudi ya china pha ngusa de an aro ma khau bas aro mam arshalar metal south africa tsin no ke khamin khana ke ngau am tsiske ngan hop de wan khobe sin kharo go tsa ju khasib mus ai taksa wa guru guru pna ke ngai tau khanu on osip dan kharo de ngan a ba khau bas aro manira u khisa kha kha us twin am de ya disipersion ko ra tswa tswa de uri khun aing rang nuise is aromam nga kun am de yang hanup di mang web nga disikorong as thai chap dis ai yang an an hedige khun yang khabase a khoran uisa urin chin urin era season kha khau urang urin uin urin sipai na khau ta ha sem ai tax de dana komisare aya bonga kha web ke arigam dance ta komi ngan au basin khaisa nga me kuip anga se khukuru khasiba abasa soa sanira ikha gaiba khaisa gawi nyan ina indi khasi nga qwiris sanira ma ame ta khaus aroman south africa ke subo ik ta khaus twin amde season kha turin dik ta khaus china ap thailand da khus ai khu khap nga ke ngwi qau qau nga nga qondina ho us aroman tanzania ap dik khau ba sting house in qoba di ministry rimo nyang nyan sa hop ke gomi an khub tin khu turang abosase raha qara qhisa qadi ai qura mari kururi kurip swapna no sai ngai kheme ko kharip ti kharisin abosase qwa ngudi ha khave ai di ministry se mari ngui is out qui pakam qadi si tikam di sin ngani an e si qam di sin hun an mari kurip aru man khaw si ngus na kurip qui an sep ke nyan za ho ba gumi tanzania ap ti khau ba sin

Oh my God.

0: I'm stabbing hard, my municipal lady is coming.
1: Ah, fault.
0: Councils, the gums, you can never see that again.
1: Sin, the massive king, Labarasi. Why, you can see that Lami happened.
0: Aromatan,
1: Urusim, Aromatan, me, municipal dates, the atsi, the closer home, or had the lap pipe came in Raguini, the moods cow, bell in Antina, Heim Ibna, Kuru Gehuna in Abedekai, it's in Urusip om Aristip, Pakease, Tomaron Akease, Saum Sakease, Satsa, Kease, Satshang, Ayase, Nehuna. I'm oplosing sa ho kain ay pa. So kaya raka oige om aristi orusip ko na makuro sa dagat sa dagko sang orusip ko sa dagat om aristi ko mi. So o nesa chemien skabi din orusip sinige ha. Sa sa hanga. Hawasip din orusip sinige kaya sa hang ha sa kaya raka o. So mo dagera strat ko na yige. Kai no hukara ha ne astrom kra tin kwenge munta kai astrom kra pa hina huna wa ngwe skusa sereng oka
0: tan abona le batsoro hudimi tan
1: abona choro hudimi an kai se munta ha an abondi kai abondi no hukuk kugira ha trom kra kugira ha maple trom ka ha a hui khatske ho kha sereng wa ngwe of abondi kai rosa sera guru ha isna gas ka khabe Hamid study bane hoy sa khamien ska bidi tsongaron nga para arusenan nange nepinka abi gatsika nebina ngadi grang homa kha onge tsongaron nena serang huru tsike ne tsongana ha ni se I ein khasera kho e qwinqa kunqa ein ge ha so one ge aseta khamien ska bin ngasna anusi ba ke se turu se mere tsikhuna Dieni se dire. Asrom ngasin uriba si kare ta kuru tsikhuna go tshanwe ha metshanwe ba. So sa wana ngwapna tani se no kwendi wantsina sa tsin ge ngwapna nga ari ndina tsari antsina tsin ngwapna rame a. Durun hina om ari se hantsina tske ngwapna rame fa ne khunke aina wa kimna wa uripke tsin urip ha ba ke ai ba ha hadan anusi ba. Kremienska binga beufenre, kesege a han hansa mutska o asrom nga si huna. Si ami inarang nga, pein inarang nga, antatska mutsu se kremienska binga nenge klae ni se huna. Si on mietlek ni wiba ni ho se huna. Man keketa ni se, ada kweta ase, di da ni se huna dere. So, ne awdegin ngui aroi, kabanin aroi, anusib ana, omnang asa. Omnan aske kese an hansa kwets ase. Sang den asa. Mutnis a sim are. Mtua sim are. Sa waro it's gonna be bagara. Change. Chanat stoin is aces nan an omde. Tinebi batska grat. Change to a gwendi. Asim omde ta. Ansa ko it's. Tisi me. Hosin muits. Pansit muits. Tisi me. Aina wahonge. Sats gates and gizzy and eisenka. So name gizzy and hang, massa. We do at school, umbrodin. I get an e. Guru nuts got chana, aribats got chana, chana dots gong, say roe oo in an umbrode. 20 second run gwingi, umden massa. We do make a kahumaka, say roe gwee hits its gay, like him gara come. Ame, lagi kekaisan kan, masa sok kui hina tadi kekaisan yang aru ike. Anu sih ama, kekaisan dia tikau bi hai ke, ngapan kau rona raho otak kekaisan kui seracan. Kauan ke, ngapan dahho osoros oge soros rakmu. Si kene kauan koro hanci narahi. So one huru nata kere, ain keha, ain keha, si neng ain ke, anu sih. Kayo ora hoy. Taisor aina kona otla. Kuro hina iki kolera sa. Kolera sin kira hoy. Nama era gobab naramie. Typhoid fever di. Kuoshi kahan aip keneba. Ahan sin ege. Anu si pren aru mayasin. Anu mayge yo. Sa khemien skaba sa om arisa. Oige. Sa kwan. Kwen om arisi an sila nekuna ahotla. Ngap. Neda kum aigromip. Sa tina gait sa kwaron. Tingin nga ba o hoka. Tikaba dibis.

0: Tibistin gen anu si pran armai hase. Anu kay bitska ha mai snake nes kan armai hase tske tibisa oka. Mi da ke koro fenster den hamam ready. A di da kromi pe. So osa fenster ska tibisa wa ku iga omsna ga ha ti duka fenster de tamam ti wa do garan om ting om gati ui duka o am nga de kop mai ti haraze ne di ha ha tirani se garan wa oige mwa tibis tikimka. Wap ngaka fukonde ku ina tibisa wa mai a hokha. Sedai gene khuruna nike om ari di e ti nike kweta ase tairona da di kaida sang urusiba uinga ti om aristiku akhantsina ke qaba ase khoge han wan han isi ko ngwana ke qaba ase ne khuruna ke ngaska ke sang khang hasa waron khasna ame khurura kwan ge muda gera ogo yiki kwana popiron tairon nasira meiti upna sira khuru ti tsen khaba ngang uri kha khuna om snara kna khau ap mase warondina tige uriba raha uneron tsina ke re tairon khaine kwana ra khuru o aro re mwa of khakhare ni khuron gran ai di a kharona in ati anu khurona om sna ta khau mantsin ge ge se an han ha sa so uru sip ke sat khara cho cho
1: ha se da ge sa sta ru tskhane di in kha khatla kha rosa netse ha goro mai se ha ba se ge anu sip tsi uru sip tsi kha ge ra kung are ora in wa tse kha ge
0: ho sa kung ge khwe ka kung ge
1: anu sitting uru sipdi da gigoro ha mi ba say da doch di tsari da sara di ngani be ba kota sara di ye cha kutsina kota gore ngani mu khaga tskoi wa dane bo tlitsina na na khani na di gira mi yige na ron tsina kota ma se ra ile ngaro vaslav tsina khara khara ngaro re its ai ro ngama tsini an uiro sitsina hiti ne ji gron da iron ngan aro tsi ama inga ro tsina i wuga ke kwa kim na ra kam khuru tsina ra ra sto nga
0: ha
1: sei da ne di khun tsina season ure ka o tsi tom draske i kha khuira go netse a ho tsa ba senza sei da gan gan sti doch mi resa sto ruth tsi oni mi rosa maria
0: oni mi ske adan oni sen adan anu se ha anu sip ke ke se a ha tsa sa am nga ro san are ta khwas ko sa se hi a nwan ke ke se a khang ma sa khona kai ayos
1: gan gan Saya dan lain usik ngan edin wan arusaha am amri. Thanks.

Ya, ada kaitse kan, ada kaitse mesti ngam-ngam saya kau nan. Wah, mire. Saru ke, tidak profeta sekwezi, cibera dat ka. Ngai dia sasa dah huga sara tam arite umwa ui. Oku kaka kuna u kaingi dat kuma haida. Tidak ada sahuku abe magudi dip. Tidak, wah, ngagwa an am kasensi dagi ni sistem. Wan arosa, wanira. Ko iha wan adi wari ge au ni seno gen isa kose ama kwan aski kwan isa ti da gine tsa e be sa kausi ba hore di gira mi sa ta gine sa kausi ba ni wa am kausa da gine wa khuna urusa da gine wa am khuna khutum be sa da gine wa am sa da ge kausi ba ni ho ne si da gine sa kausi ba ni ho tsa uka ni ape kai a ha gin ge ha gina igin ginan gi karu se gigwa karuna dini karu amaga gi karu gen dia tayin ginana habe sada gi kausi bani wa am no kwen aromas ose kwen ni kaise tsaga ose

A be sa aye uruzi aroma sa sa sa zip aroma sa umsti sa ngong aptindi sa sa zip aroma de gisada kawusi bani oa am dida yin ne te hara am. Kawusi bke kwa sisen aye kara o tigran a eni hunan an unye tiga hawe ni huna grat hawe tiga no kai ameni kadi grat kai ame utwi ige kwa kawusi bara ha. Nisap ke kawusi ba sa aptina ratkan sa astu zatkan nisata ngahwe hugra hiyo ostina tukin kaw habigi nesara ngay kaw badangay. Di he nisa iku ikhade gran huwa kons nisa iku ikhade gran huwa sats ni season ay sa iku ikhade gran kwa kawusi ba uans khada gran huwa odegi abe ma desi uare it abe mas no nin abe mas hunung abe mas kore ko uan ngare di it's kwa hait sats keni kon it's nekwe huto rata it's nekwe moon an ha hi ne nwas kegei habis hina ge hainza. Nea in nera kausen neba giski tsung la giza habi gimir nga tsungba tani ha ta igini sino nga kwe nga igi nga turo tsesi iyo tskere tsa kamatske nok ta mani tsa aske kauziba hos diran ibasen kwen arin ui dida gimit ma hukat kwan arin ui ho dite in wa aske nga sa habi kauziba da gini ho satske an an nets ngwao nidran ngwao nidran net kawusi ba drami otske an an mat kaisis tsong tsa mat kais as satske tsong mat kais as man aroma di aroma tske tsong da ige has da ige tsong tsong sis da rige aromas ne hun wana tske an satse ginet ata kawusi ba kawusi tsiba da kira wam kawusi kira subu subu an kat sta hi di hui ki i khabira hana is ta kong ka di hui au kawusi ke kaise satsa khaba asa ngwi ditura barama kawusi ke satsi sa sa sip ngam ap tip tin om sip tin nana wara ngai ko kawusi ke ka sa setni ran ai tit ka sa ngam ap kha ka sa abe kubi ditse hunen ai ni season sara i thakei kawusi ke elo bahura hohe kawusi ke we up tin ai dava tawe ni khweda ke no nga da ke nga khui kha tsa tsa itse sa go tsore se tsore tsina hitma elo tsabi da ni ntin wa tso witsin tsai hi sa da ke nga khwen kha di die of da ke nga da ke tsang nga khun kha di tsang o da ke nga tse sa khui ku sa tso wa tsa ke kuru o ida gira min qausi ba dara wa wa msinga re gini sani o wa tsatsa tsini mi hi tsunke no khwe ya ba tsino khta gini dira tsang khabe o ida ke wa tsi tsa khare ka khare masipunga ka khare ne tao sunga ka khare ne tsuntsu sa khunga ka khare ne kho kho sa masipunga ka khare ne khuine dida khwa tsorang wa ina i tau tau dere tau tau out se tau tau dere dida gini mi nko dage haro a kamera tanisen hi sia siki kwa nga isa ebesa ta isen de te lier telen kunga ding haro sita gida khu se khu itsina sa mahi a mada mai tanda ama dama itsase tsadura habis ke nwa sa tsumke hasa e we khadara qosen qosen da maraida da tsa itwe habide da ye timit mada ga go ga simi nga go ga mabagoran kwa ga tsup ha khaisa goran kwa go guke aya go ga da go ga tsuro skusa ye nga tsup ha khaisa goran wa ga nga qamkhun min what's an ein what's an kwang what's go itso danisen what's go itso danisen danisen go ne guke kwa nga tsup di tsabisa goran kwa ga ngai ka wi ginokra hi sigege amabesna dege wa ngai a di qaba ke mang nda hi amabesna rege a ngai ngai fuse ngai di khaka sen dia khaka sen chisa rege jasa wait ke skola di gara miosa ans kan nga ha ama dama i dagai ama dama i hanu dama ho igine dura mi ha ap ke tsumba habis ke no ha tsump di ka wa tsuba ngau ka khare ap tsump di ka ba ni sa qa kha tsinga tsabi jo qau qau re ara ni sa ma amre ma amre khoba amre khoba amre file ka khoba amre hi ma ba giske ma qai giske ni khui ge ne da ne di ta ni sene den o sip tip ke kwa ne ba khutqa khoba am its qau si ba hore a ska da ra qong khui ge a ska sa ra ge qai khuna ni singa ums o se da ni nok mi qai ta am di tsin sa tsina qa wa no kon di skuza hit ma qai khun tsin qa qau ntsi ne ai qong tsin qa ni no kon di skuza hit ma khuna sa ta tsin qa ngwe ya sa ra ni khage qida ne tsabi di gure khoba amre ada ne khoba am skuza hi ip tausi ba ta ip tausi di ka au ba ta re ni phina ke ngau tsabi de ho di soros ai tsi ni si tausa sen ngwa tsi tausi di ngon ko ba a ta hare ke ti ngau tsabi de ho da ge sara tsina tausi ba ho ngwa tsi tia ho ba sen dira mie ho ge ai nesa ama i kha tsi i tsira mo ho ya se ire ka ha ure
aba it's me ba bire amba sent ma that is it ke ti aba ti drasa ke u ti uyi ba ke yancana tai gigi ha mari gigi ha amba sent ma da incopna tire ginqa tsi ke tsu tire kwa nqama ka ne dikeng khoba tire ke dira gresi sen kutsina ke dinqu qamda ke qamdi tire ke qam hi da ke hi sira ke eat my taba da ke ke dikqa ha ure ipko ba nqana tsi qoqo tsi nqa bi nqaba ka qilo aska qa ndi qa usi nqaba ka qilo aska qa satsa ui ui it's a starting kare a isla sara ke qausani nwa am qauda gini I ama ige hi wa kwenda musetske sata ne diko se ke kai se advertire no foro di tsingi wa itsige ne da dum sini hase qame dimie habi ke nwa khuitsina nwe wa dan an habi ada nwa ba qauda ngaqhayisa incancane ethungisa iabacwi ngabaxhoba amre ip xawuxawu awubaqunqare rhariyeda khwebuke nqawumakhwebuke no manqayidra xhobamba neqwasarhare nusinqarisike netsasathan nqwathongwadana tshi nedipresive nqanqwalaithi neqaakaqutsi aakaqutsi nouxamrokuraqhwe netsta nenqwanqaincanseloke khoba manqayi ira xhobamida widi nqwayi manqayisa xhawuqayidrasa xhawuqayebuqaqwebuke nqakhwebuke nqari yaukhama iitma nqakhwebuke chitsi xhomanxhoma awuikhama iitma xhawu ngakha ebkara utwini qase gisats habisa satsan anen ampuze ngida adawa kwena aisitqanise kukangqwera khomi tsinqayira khomi khoi chayi khoya hiqaya hiqinsira okade ihadindira musina awa khunqe ngisi chawuqipke dita ranqwamike aradan nqa chawuqipke dimi ngayiti di unqa awukin aniba taiqana saqawuqinga hasa khabe qawuqa khaisara unqa hawuqa rekhweba ipati iba satsaqo qhoqa khoya satsa qawusipdin unqa dibanqare ab tsatsatsi tsatsa obtrip an ige hi huida gira nesaregi nediko kurina nesa ka europe ke iskout na nedikwi ha on ahwede ge scout na tsiregira khwenwi tsuri tsasa ndegira tsoma gatra ko tsoma detra ko degi nmadika nusi dikwe ha arusene ha tinwaran edi khau tsa hare ko ba tsabisna hi neda gi wanqa sizeni kore no tan tsabika khaitsilani no mariko sesisi ai maba nqa sizeni zatagire munqi hi neda gi nenqham uye tsiragi ne wanqa tsiragi ne qait maqopnga nedi wanqa wanqa stabaske tsong qwisa di mibare khweba di tsara gi di tsap tsiragi no op offeren khabe gi khuna qai set mut me khais khare gi tsongwa di mibare ka kasenda mara hi neda gi pedal hot mai tsiragi owati tau khase tsaba di nqhari banqwa qung tau sti tsong khare gi uya di mire ipkhwe baqare tsiwitsire xaixas ose kwenqanqixas ose twatmase bottles ngaka qikos ose asenda mais ose qwe mastuza his ose khamtsi khabastuza his ose nesalani uthi mar hi diniskra dizakhasina kwa anakasa qinit mahuna kwenqhasina qomqoms ose satski ni qwaro ihwe gen qabora manqansen gan khamka garisen khamara mati khabetska ngwao ogi ngora sasibani ha whatskra oskin iram tsani ngao whatska kitso sibani tsigi tsungudi kao aba mare tsungba tsungudi kao khatsora kure ditswira kira mi satsa oba amri hospital se sitse tsatsa hi tsungwa dana tsipke ding ngwami ba doktora ntsa khomsa tsai a tsikuwa khaisa tsani natsa hi tsungwa dana pidi metsuka ngiya so ngwini mai tsike tsousi ba hadi satsa rechte khaisa khobambare ta khoesi mi ba khoe kha tsitora kuta mi ma satsa elo tha saqwa di tsungwa its ngats ngwa ba ngats qweba ngats saquma ba ngats sane tsihun tsa chabe chabe sen chabe chabe sen tsa khu hukatsa wa tsesa nuti divisa ke its tani khon khanqi o amanqin aiba its we are mi ba rene baske khumzi hasa ne qhaiske ne nedike makuribi inqa qhaiske ne nedi I ne nqa khunge dimibare ngikhweda ke kwendi aiqundi gasina ratsong kwendi aiqundi dinqhabidi koda gawde gikwara tsahi diragenisa ko khao ha ditse ke khwengo aiqung aiqundi ditshabidi tsina unwa onqantsina uga tawha hamese kwa igunda tsonwa ditsimidi degi buya basimibare ne bayira qanse qawu no bayi diraqhaqa mahia uge ne ba chabisara tsongi ne nqhaisi ditatsina ngware wayamde its ngayamde ngayauthi habidi diqoqo athe kuide its achade its ira khasina ngire dimithwatsware ai kaisa ngachaza qhiski satsine hana idea of the batsasiyo hawunqa semi khaisa taw khasine manqa uyibatsini ho sei qhiso sayi wa ama baqhwa ta song ta khoqo ta khai niswatsami imadan nekhwe wa na mi its unska qario ati garison tsino hobosen sa ipti ein akhabesa waraka qarukunqa o qarukunqa qait ma qarukunqa tsung satsi ui kha qarukunqa satsa qomba kunqaka awunwire kwepting yamde
Aunwire, witsini kwepke, hu kastina nga ngati dide, ne habe pumra umwistikanze matio, ne habe pum era matio, tita, ngadi ikawka, sata san unites nga tatna, ne habe pumra kreketso, ne habe oretsi dide, oretsi ni, hautara, hautara, komba, kama, kama, kama, kama, itz, kuisanti, satsi kawba, koba am, hui am tau amde, hui am, ip, iba, ahare.

karasan ap karat kungkang kwepke. Sasa si karat kungkang kwepke. Oka marira ne di tat ma di han ay di karat kungkang abe ma aup kaipke. Wa ha an abe ma di wari ha kai abe ma obamido. Kai abe ma obhada giran hua el obhadran huao. Wen am tini kwepke. Witsini kwepke. Hobon a tatini kwepke. Gari kaiti, si kuititi, a tatiti kubutatiti, a se. No gom tomato in kaidini suti, tini kuititin and in haisiba. O kwepke habit out and habiri. O kare, get a turitski godita, madigo set someone else, madigo set na, come at the huin, or had it, nedi hui, nedi, di umstin or dimiti, sound ha, habigi combati, tit get sons by, who get gladi comrades, kweba mari. Hai nga renisa, nisiki kong hai nga sting aga, nisiki kong ausiba oa am sting aga. Ita tina iska, iska, iska, iska gong sing nukong kastina, ita tina, nukong kastina ngabing habesan. Saat ke mekanik damata, saat ke neriko kaui hong kani ngu damata. Saat dodo adma, dodo ap hangi kauta kare kweba. Hip dodo tare. Apsara di ngong aga ng anu amuri, apsara di ngong zauga di umuri, apsara di kong zauga, sisi sara di kong karogu tina. Iba uti unuti di unubadare. It's a disada gigi. Nikweda and I know. Habide mwa. Disada gidi apote. Tasto ne ne huine tan ware. Tasti traza. Dapti auba. Ne huwe nwore. Did I get hesti to hupte nwana. Nwara gore. Sara gen habide danitin mwa. Hugatske. Kainsets no kain wadama ahina. Disa disas. Titske. Kainsetske di din. Ain lan abitske. U nabes leta otske. Kain huetske di. Otsa sounding. Ain habi netse ait. Netse. Sa uma. A underska. Satsi, how would you satsu only sing like that or Huntina come like a massy goody tongue goods in a legion? Goresanga, I know, did I then go over hot hyena or hagahoin party? Guy, moon singing, I can't send a hono one get gagging already, Mama get baba e, Masa get mama e, didn't know already have a netesca, who he hina and I think in Kaya can have a tongue tatumba. So we up the batu, quesin me by this sinner that meet maha. We up the basu, please have it, Ibani, Kain Abe, Taopti, weepsi, unwitting one Abe too. Tini taiga saat ko nego rung auti ayi ine hui gan baka osa ni taidi tko ayi kamas tina taiga idi de kai sini taiga I khatu nung amgu se kong kong habe saat sa ibi nera unti masib nera tung masibu kore kwen gin ngayge kong kwen gin ngayge ay kong kwen gin ngayge habe saat da saat si dira tikum tikam ge neba ibi sa ne kam uwa habe sa wang wada gawusi ba uwa amri gawusi bke kong ngazi bakura ha gawusip ke ama ba miba senza hura ha gawusip ke hoba am senza hura ha itu wiba hoka gawusip ke huwe saunza huhadma khabit gawusip ke haisa se nedi I hui geti ne kaisa iske di misa hura tri adat gawusipa uwa amri nyo mari di gini yao sa kwa ugut mai khabit nyo kaya ngon haske khabita khabita ngadaga nga kawron ti khuron nga kaw imaro madisa indi mitse ayinti ayin nga khabit nga ayus kwa bigi no trabika ngwegi nga trabika iure ha kwa si idin khabadida mit ma trabika net ma koi wae uti iure hi ne kaige iske ne ngay kaige iske ne di in haus nage iske ne ngon di bingage iske mutse sida di om ariske ne di in khabisa hosa gi kaw kaw dare kaw kare kweba kaw kare kweba ip auto auba ip di season e ip sweep adika katobi ip di ka ain abedinga tun ip di wiran mwaka sada wada kayamba timi dida prophetess kwesi chivera da taba hu ada gawzi ba ho se ap gawzi ba sada anata Yesu Christu bling onsina princess

and genau sago chao chao nga nga ang isen di ches agasin si kagap di si kosen a si hagan ang kuri bahu kaisan ang kuri kose ge ha torop swap na gire ina nira kro ka kaisan over here ro nga si ku o mai ke tharip na kuki ra tom nga torop di cha cha chao ne ches kose no kubara hon a he kaisan corridor di si kosen a si ya amenu is kong ngang harish na ngwa sin an ka sabe ndako wandara ke komi nga kai kong apte kam uis mumusa saosa nga atsa atsa sa nga si kwa ikia nguin kaisa indi hao sin usi ku ching hao nga si ngay di ku kia atsa atsa his tra nga ihan an kasabe sa kapuka wandara sike ko mi to wii kai kong apte kam uidi nga atkao ndi surib ta tsestina nga ee ho dama kaisa indi nga usan kaniran hao se isa nga di ee omo ose nga huhes nga toro pan aromai has aromam nga iske kam suriba ko tau tau nga in nga ing isendi nga hao situ taru sak ngakat aip di surip aro ma khwa toi wa mai ke tharip tin an ka saben ke khadiran obasen odombo do vin dimbas o chinene ngang kharish manira kho kai khaisa nga che sa che di bas aro ma a barakas ya karun a an ngang kharish oba kha kam di sikuron a kilometer ga chum ko sa hun was na ha tu ske kai sa kan sa kai tu di chin hwa si bai ra di insti wa ya sarami koro kurin di tsai banisi sa I come up to get old guys, count my car, have a coat of aroma. Nani chorus. Nani disclaimer, a curry has yoko me, and see one cache cowp. Yang nan, I beg ye, haga disicurica e, I send singakarum as a hoo, and opting on usip outdo in car. A tsum quiz at the I caught trap like young Nari Uwe Kaisam. Chorus yoko me. Isti wap ega gain out gan ha he ting abakun items like an ha karu he kaisam. Some quest I crop type dava ha my son gigon abon abo kaup items like an ha he o habi da testina get wasi dama e kaisam. Abai ge kubis kemi karidawi tina aroma akai. Rusib monastery is the mink baba au baldash kamayap king a masiba. Kaidi is a hudumai as a current article me. A monastery is not missing one cow de gun and we kaisam. Nagyoko mi nga manasiris ng hopka NBC Singhuan. Mi kap aruman arigam mandak. Tamas kiyo mandak ino. Ko tuta ay betuy ko takasang kaisam. Kamanyap kira mi nga may kan ay awi. Iya ngay kaw din ay kawin ka ah ka ang hahe i. Ngao kanya iko type ka ay kos kaw narasin wahi kaisa. Sis nga sa chase kaw kastina ki i kaisam. Uitande sti makastrat ngao kang type ke main kamarisin ngora sasip. Kaisan wadisi dolar ku diba map wap nam dias di sisin auka Stefanus Charles Romani sisinir aban ngamay sab valam Stoffel haka ko ika gaiba. Ka tam kake hanu aisip ngung am maske ngung hanu aisipa ngung ams se ayin homisa kaba diba kaibas hanu masan ngung ams tra an habin ngung trasam kaba ikiran hai he Stoffel li si Roman haka ngung itima parte na karun as naris yang uitandes an harishna ngwasa hu George Cludeb di mimas aya ngari ukhaisa Cludeb keng hanu ngase ngoren uin yang haira san wa nam dia si kung hana swapna wa guru gripna an ngaring wa usan an ngan kan phabing men khasam ora kan ka uba koro khai ma sep ki ma khasrat nawa samola gomi ngan ngam ka khai nai ha khabadi kha kau kau ngan hop Aka nam sena au kan oi ba tai tai da ma khaisam wa kam Stoffel li Roman ha ka gi ma he ma manda chifrai da se swasa twas ti khaisa ir chi karap ting ngani is agu no to ai sing ai kam sing aban nam beru ra ta bani ra si muri sen se isam aka nam sena au ka gi khari gomi ma he ikata mung khara am kha ka ve sen saru geng hwan hwan ui skai sam esti sarat man hao South Africa the Supreme Long Ka Khai Khabak Kanam Sen the Deep King Au Khwen the Khabaha Kanam Sen O Wagi Ang Agam Sambia President the Edgar Lungkup Ding O Ha Soros Amas Sa Maka Bekip Nganira Ngong Se E Lungkup Ding O Ha Soros Amai King Wagu De Sambia Ding Hanu Sen Ip Ding Au Khwen Agu Ha Ngabab Ibang Wagu Ro Kurip Ding Amang Ip Ngai Ang On Wan Iba Khu Tam Wadisi Tsi Tam Disi Koron Ang Kurip Ding Au Khomuk Hap Ngap Ge Pretoria Sna Ma Tabi Ngong Ka Khai Ba Sambia ting hanup ti kai pna torai ka chin ina nga ain hanup lungku ban ai ting ngai ho sambia pna nira khota se istiba ke ma lungku a khun ke khaba kanam sen sin khasiba nga chabi ngam ka khap ti torai ka kom oi ke di wa gura se a khota se ain hanup a wan ai khati to khaisa
ya anqwataras nga ke nqonqwa enqaka president this Esther Lunkus tenqare amgasisa xa xakhwen ya xiba South Africa kunqekile xoxa xa unike nqaro nqira nqwa ku xa bayixoxo satinyidi xanokudide xa xoyisa nqonqwa haqhisa ya xa ngamqanqheba qharaka xa uqnara dihuga ude Africa di kai aina koda na ti kai basti Africa CDC ke America di asa ngaris abimadi ti kans ti kadi inya ebola ngai di korang misen tsa kai ngarisa di aiko we am iske kwa asa ngaris ti kadi ngan hai ting rusip on osip swap ngadi kwa aiko kai kom America di kadi ke America di passport tani autama narata ka yang ngai pna Democratic Republic of Congo DRC Kabaka Sudani Damaskus Uganda pakai ngari ha inam. Washington sekitar hagang ngharib di tan ngari di han abe masa di asyik bakturi keman ibam. Afrika CDC Direktur Generali Dr. John Kaseyap Yogomi waktu rasin urusib nungkas hanup ding eram khasib ip ding hong anang nungkas di barang ngang at khaisam. Lalu sabkin ibar kai sang ngari sekitar di eik ngabasin sekoi kukhaikom aistab oyam khasib ngan ayib di korang misen setip asim. Kaseyap kyogon aro tsa tsasan hoga turin arang uis sisen areba kumana sin aip korang uisen oyam khasiba kokosan aip na ah kabu kabu kakaisa. Dok of the kaitwe aob faure na zimbe kyogon mi Afrika of the nuclear kumahat aip Afrika of the koda na khasib naganira hat karak kaisa. Ngayke nga mi kauba Rwanda of the danang as kihalis na guru di Naban kaitwe aw na nuclear kaip ngavit khasib house Afrika aromastaba kaip di khasib ngasa siba ratnayin uisen basa. Na Zimbabwe kyo koming a Afrika di nuclear kaip ngaka uera nuclear kaip di khasa. Ngas inira nuclear kaip di nguin ui khasa. Ia Afrika ngha Afrika di domdore khasib aromara kaitwe heba. Tanzania di president Samia Suluhu Hassan kyo karang a Afrika di hukum nirasi sen arek kaisa, waktu sa kaip di kuahan aiba om aroma. Kan haus ke Afrika di presidenten, menesteren, kodana aon si wan hobi si nuklir mai sana, tuban kaun hau ha, nabaku hanuku hukum ras aiga, han arurat kau nara ua am si, kan kau ka kaip di kuah hau denira arase isa. Wan haruku dike marisi si amal kasa nuklir itau kau kau, kan ngasin ande om si kari di misa si sen ande om kain sa ing am mai sa, ia Afrika hukum aroma akta isa, tadi i sisen kha koron orosiku kain itu kau kau din kha aroma yang hasil. Sen am say soro sikam jam sen horun din huay ngam. Namo bi apke ngayip di sao kuba Afrika koe ngungu di kuing amau sistaba akras ganap di snagun am am. Ryan William Sitsi Talaya Foster Haka huni cikaman uride maapu apagwa dansen. William Sige Kurosa Deskus Ngawasna Koro Disihun Akuma Haga Disikurun Amiedar Kutakun Waha Kabab Forstera Ngunang Isa Ngunakuma Koro Disimiedar Kutakun Kurun Am Iam William Sige Go Warausti Kam E Namubiab Disorosi Kam Jamsin Huru Au E Frank Friedrich Si Kaukma Huning Urisa Nga Afrika Tuin Amausis Nara Hobe Bam Nasi Naske Kade William Sa Namubiab Dikuro Kab Kwe Au Pnya Huning Urisa Anku torasi kuing amausis turu guna ku adani aserati. Forsteri cinge ku karusaku di ngaba ku a namu biap di turu uri kongku au kaiba. Hai kan hai sna na Afrika kuing amausis tabam. Ta kuing am khasiku ke sondak kiri kuing am Said Afrika am uri di man khus kagian am se a kene ap cini kiri ap khasau sa se. Namu biap ke ngai ngungkus na disiakan a harus ai wan mai khasiki wakam. Sini-sineng huanang amus aroma kabatan agpe di huan di dim. Omae ke karib ding huasib ke kai kuap kam uiding ing essence test. Ia tam di sekaisan as taitap di sa kuing ui basa sa kutoreng hare. Barakas. Ia at karun an anan haris obekat tam di sekurun a kilometer ka. Sum kosa hun huas na hat. Ngus ke kai sakan sakai kuidi cin huasib era di. Isti uap ia saramib. Koro kurin di Taibanesisa, ay kong ngap ki uka his kaut na ka habat ko daus aroma. Said Afrika di Supreme ngang ngang kai, kabat kanam sen di tipke au kwen, di kabang hai kanam sen, o wake ay agam sambi presidenti Edgar Lungkup di Oha Soros Amasa, maka bikip nganira ngang se e. Aske ning huan am sikut kuyuda, huyam kitaw na karab ding huana, haka irkei samis ayah ngang basen kaam.

0: chida kharu sara sa gup ngathi ni swap e kaunda ka se gai swap e korore namang aundi ke qwa kha thi ke ngari aundi qwa kha swap ngasna genocide sna qwa kha ase ge thi ke genocide chika ngapa nira ngame ngus isaac islands tabanira te dc thi khara ka nqa ko qaba inqeda na ntikontina ngaba sinira ha se ge thi ke hora ka se khara s khari ba ne nira chibe ke qwa kha be ka qaroma kai sinira huma kha se e swap ngas ke ni sam jadi kai nqa kha se phian qwa kha namang qaroma de ki qwa se belir isaac sa unga ing khomi tsikhonda madiko ngoba sadami bas aroma ngakho niyako nqa khatma hayithi ngiswa ayi camila ngqabi kwingqakare sala ngawudla mean ya ngqali ngqaku ngasinde qhawo sethi ngqara ngunya sithandi bese nengqanqasa khulo nagro mina nitqanqawre
1: tangklas waraka namakhodo narigam kwakata taka ha udake thaba naman amudi yani ha si ma puri boro vera ne khai sapi unis idea sapatani namang aidi khaukhai sithadi kai kai basa sa uwa khona sa ko kaha sida ke kai sira kan kan aing nanu pia da uwa karoma mera ha kwa ha be che aida gera ma nga kam di si khai sang as kam di

0: chỉ phải rằng à, để ra hàng mà khắp thì xây để cây à khắp chỉ cả thế này chứ, à khắp chỉ như thế nào thì ba, ngay rằng ở đâu thì gì không biết đâu nữa, cả ra bây giờ chua chua, đâu nữa ta cả ra bây giờ chua chua, ở đây cái ngay đi sang ai sẽ ra khâu, mấy cái người ra nên nam ra quên đã pha cái lần đấy, am đi mi ở đây cái ai sẽ ra khâu, ai mang ai, qua ra cái nào vậy sa, ni khâu sa. Nang ai sa tara khau ai thuk na ra ke thari tore chi khai ka ra kan na bas ni ku ki elo ki ku is na ga i da ni ne sang ai ba ha kharu tirami khai ka tara kan na bas nu ai ke chi da ke ka khas karu ma khadi wara ka ka ka san i ka kai ka bas sa wan ke to ho ba ka tai na ro chi da ke ga hau si xin anh ông đi bà con ông đi tôi phải ra cái hôn ngay đi sa hôn ngay ra han ha hôn ngay đây cái à sa hôn là ông à khai bê tay am sinh ngay đây này cô đi ra ngoài house cái nam à khoe đây cái tôi ngay khá thì sinh tàu cái ngôi bis hậu ngay ship ai cũng aru mà thì làm gì ngang ai bác sĩ ngay cái ra ngoài hậu ở đây cái để làm việc mới vốn start system thì chúng à ai hú cái ngay để start lịch thì ông à khuyên chỉ khuyên là chỉ chỉ anh đi start lịch thì mà bà má khai anh à cô cultural village tu ba awma di cha uda ku chinang enda om de om ngari tara hi se da ke tonar da karap ai am te lek sera chwa chwa au be kha ngaira ti si kam an ir chwa chwa exhibition stone creek di ia mo sa ling ngani di ye di nama kwen di kam uis ia ki ha nga si tau tau sa si i di ni khadi mai ni si ne kuri da je thau nga sin an koi tewa naman je turo kuma tirami nga un su se tra hi sara si da je nga kha kha khai sara ti ma kuri bo ba da kuma kui ra kha kha o koi ni ni kha wai ma kha sa da ra kha kha so nga i da je ne intangible heritage tip je namasta ba an un sin an kai United Nations kha sa u nga ap nga aroma khabara ke cha kore ore au chikao do kai sen kera ne namastap ta ngai o chiti u yau chi ma ba khu chi an nga ngai ka nen da ne khona ngai tira ting sen o da ye he nga nga nga aroma sa khida kore ida nanu se ne ngai kai swa wa kiri na improvise ye khu hat ma khabi kum tok ba muti da kum ko ka thao hanu se ne khona ti en ka khabi ti e khasa ibe ibe misisa ko namastap ti nga ba khunching one kumira nga ai si pan chula kai khai na sma se ne khu i ya khari ne sa ko ko ngara man wai ke ne 30 second si dra me kai mros kum ka ha en as na ku dra ngoru chin da ko na min a ba ko nda ya ele ka se sin wan nan ari sa ne ba de ti wa ko khati cha ti i di khabe da ke nga ngru ba ko ko ba ngara ti thế đại kiện mà đi yên ngang huru tiếp ba cái tiền, àm ác hút chín anh em, ô đại kiện, coi coi quạt này nè ha, ô nè nè, ai tao câu, nè nè, tai chín nát cái này đi đi, ô tai chín câu chín anh ác xin u mà đi chín tai chín chín tai đi, ngắm sti tao câu mà ba yên lâu coi ngắm sti mi cả, sao chúc mình à tai đi tao cả, mà đi lâu con huru chứ, nè rải, cái mày ba, ô đại kiện ngang huru tiếp cả cái hắn chín anh em àm ác hút habe di kistali ki de nai khadi nai an an ke de kin ai ba hu kanam se ne se khadi o to ai ha a me guri ra khadi ai sa man was ki me da rang wa khai ng wa khai a sa so res kung hai ai ve de me khabe da ye a am sne sa naman ti am ti an ka sa da mat ma se u khara ti habas ki chwa chwa sna ang ti na khida ne di khu chwa chwa re ti me o da gene kuri ba in kuro khona ka ko facebook a ti sa o se ka sap marceline swar bo ya ne am se khwa o ba ta uti o re ma khwa ti kmi ora se khona ka ba ka to nga re di gene sin je khona nga di kuro nga e ui nga nga e na kan a ta chi kai ka ba sa wa khon je bon sta se ta ba ko ha ve ki ne sa ko to wa si ti si a ko ti nga ba ta ti ba in ai ka mas kada gene am sin wasa sin amku se karo to me sa se ko to ye khais masara wa am tasa si dira midi am si di tading wakati kohun kai kon nga si si jeneza is nga am sa Friday si kam official program nga tadi nga angka sa mai singas nga meta ini am si madi iswan ini ngai madi imasip nga si madi tani tani si ni am skang ngaiu madi ikwag tuku nego is nga mebe nga si ni tiye Nego ia tadi hanya jus bonfire kata orang kau tadi. Hamkun jira kau si hama. Kami hama dahin si hamkuna. Tapi kan itu kami kacin orang tu. Oh tadi ne kaga si masih kuci ay kau si tahun si kura cakup tadi anak ramai kunjia. Kami sengkau orang kunjia. Uip ngan uip makun ending hak marata hamkunjia. Oh hamkuna kemarin ending hakun tengu si tam si kau kau. Habang hindi ko siya ako wata. Nadi isaw ko ba? Tadi unga. At sinda, Friday, karap ay si Saturday, karap ay taba, tuliyan ay sanda, tam ko na kauchi. Habang hindi tam, de tam si, waraga, taraga, kaya huda, di halkabiti tawa. Halkabiti je, Friday, wakas, isaw ko ba ni ano-ano si. Tanggi ko ni di si, halkabiti si, mabara ko yung tingka. Mabang nga, sabah, official program je, Mang ais wasan kucing ngasihui, udah je warakan aidi, namang aidrat tau kai, ini dia tau kuka, ini dia anak tau kuka, kucing kau, uri nu kenapa? Kami ngun kau, hain hua, uri kenapa? Ngadi dah kini ngadi sih nga, ida ngadi ngawa mang ais wasan kucing tau kai, ngadi dah niti sangkara, kadira uam singas kuwa. Waraga nama kau nara tahu kan? Tahu sudah. Jangan angan sahaja mudah kuikan. Kau ni tahu aroma yang utip tuan korang saat mampari umat madirami. Habisnya nabaran naba nada ni kat kau kau cina madare ini sih. On oda jini makun aroma muda usah kuikan. Ida makun cina angumka. Ah, bapa di ian dah madarin aroma ngapje. Tahu ia tadi ni apa? Sunda sedaya. Tadi ni elosin kuabas. Esani uang tiar kipting kuabas. Es kada ni tanam sa. Ngapje munan ait ni sauku kutipa. Nekuahan ait nas aroma.
1: Sege hanusi toba aman ge mate ni raha se ti ge frela tse madini kungse si sadra tse madini kungse ngai chini ra kochang humisim tatoa se kwen nas aroma swapa I.
0: Kuba ams ia ni has kini Friday kuaga ha na u tonra cedera ugang ais tu sa kau habe da jeng hanu si kuba ams Friday kuaga radi ngah kuba ams tu ba ida je ngai nani sa hu ang haut sa tua muir di kami oda je logasis di pres logasis di torci nara tora pres ngasing ai kuba hura ngas ngah kuba hura hauting ngah kuba ne da gurumi Hak kami di sini pun kita usirah ngobang ma. Sila jangan ngobang ma. Ia terang habis ka. Wesin kap ay labanin kongsi. Kebetulan si kuakain si tadi waraga sahuku ngabang ngabat cuai. Si tua am telek program masih.
1: So tigi adine kungu sadrate sundate uga dagwa nganske sundate uga kerke abanda sira gana mzeiza ti sadrate tani za madini ra khuna gausen
0: marita ore obame
1: uga da nganske sundate ra si kerke abadi gana mzeni na madi na mandi ngaudi ase yho yao o sadrate hani madi ra khuna gausen abwe khamni ko se geso abnga dana sadrate za noni ra khoi gase
0: sadrata ko waga freda karap ai da gira ni ni cultural village twa Tonar dan kau dah je gospel show naik di sabangua. Perihal, kita je ngang kau, ngah karap ayukan ngira ada kau. Nada kromi ums nasni umesi kaisa kata kanya huyau. Perihal si je karap ay official program ika tuas kau kan, haba cultural village tua ne ram sania diye ngah hayu ni maye, si dani mune hayu kamae kau kan. Ne umstang na itau masa ho tau sa kaisa ne kaka kaye. Panel discussion je tadi ni ha kui kara kan kuan adi ni ha ngasi na. Ne badara tadi tis ke nak kui ni ha เนเตกันรักคนชื่อคนนั้นแต่โยก็หาไปก็มาต่อมาหน้าที่ก็เสียที่ไงรักคนชื่อไงรักคน

0: kun rako da jin kon sis ni when ya rang chi khuna ngo ngan chi khuen ngan chin di pen di taung na ni ti to ga chin la pren roi ama chi sam ma chi mai mas ka yu le hui ti ba dere ti kan sai chen a se chi da chen ni chi sa sa tar ta chi nga ni da ko mi na ma sap ti nga ba ni wa na ma sap ti nga to ai jin au cha bi chi sa hu ha kai khuen na ni ai nga ma kai khuen jin nga ba ka ma kham khuen mas kai yu ai an ta ra khuda ki dimi kong si ha khuna baba ko ma chin ni kong ko chin ni kau ma din ai de ta mai ma ji ra ngo noi ta re khu di kha chi a ro khu gura ma din ngau nga kha sa ne ti dra mi o da je nga ta bi ka u ri ma se ta khu ba ha ka nga din ngau nga kha so se kharap kha i ma se ra u na nga ai kha bi nga ai na ma sap nga sta ro ma ra mi kau i a kmi je kha din nga sa tar tang ko sna sta ro ma lang aram nga ba saling nani ha khabe dikem mot saling na wara ka tam aredi kobap ting na me be ha di ham khun ki ui chi ui phasi ting na me be ha di ne hona chadini ti ese sonda kwa ka ida ki kha mot saling na kha thaus ane da hangwis ai me ker khipti tanar kha thaus kamenu khari kis kha ni aunga bai
1: sin na sonda tsi sai khoseira ngwa basta sa kubane tsanam e ada ganga stimi re o si belere ri dikga khatsa ra sa semisa no khoba che wa tsiruka hi tsi khonda kong khama dira no khoba mi pada skoses kine sa sira a ya sa tsi tsimi re do so belere
0: aba ara net le khoro itso i tsanam dani sai ami o re au wara ga kari au ni a khari mang no go sin a sna me dia na ba gera tsau khai sa do di tswan tapi tahu aja durang ain kasir eh ngapa tak kini tapi tuan di kau virus hari minis kau di dalam ni huruhi cina di ini ngada ni tahu kau ngaku mari dah insafi kaisa tariba om kain kata sasa lah huruhi dah tuh kamiri si tidak kamiri lah huruhi ngami begini an kau kena
1: mabam dah kamiri
0: kain ngak kaisa tui haga tam haga kaisa koro khaisa khaisa tam 0814245882
1: maski qona sabeleri isakskolo komse qoba thi kuqasa ithi qhanusi yaqhanuske khotsa qomse isane tsinqa qhumara qhamqasina zwaba iske nesa chida ncoro inqaqare thi idake cunqa sina xa tarakhibesti kain a qhuna ngqharisti amanqinis qwesa Brenda Rose Tsanirani basina xamro seyiswa phaske nesathi ngxabaza ngqwaba lithi khona dinosaur dohwanqwa sinqa dilami ecoku nqala isikandela xamse khabele bingqoro inqanele

Isekai kan sti ida harewa don ngan stamire. Sarang op ang andi di sa gup ngaha tay tuita his aroma. Hube elop ira momay tay ge ipti wiba nira ho. Wate ka wia op ngay tom ha ge tsukan sin na kang si ha. Tavisin anak gup ngay tom sining abusa kao tuip ay om. Kweda a kuyaw dara tom si suvu kun kang hua. Huga da tayo amaka kabi wata ikap kisara di kuba. Wahuna, ipti kisan uminga ka umaba. Wakaris ke saurang ogu ding ang andenitis aroma kukon wa. Sida ngam sa kong sinausas, mama tu snial de ama pide ka ukovas. Kame ba ing agi kaise iske kaisa diseng aning aguri kutra. Koises kaitsam diseng arab di umibang amaip kake kukoni. Ong awakia oba ati juanas ngarib.

tingong awa kya ma ial si kaises haufi ku kaike sira di toma ge e tui kansa skoro toman disi ku sing ang norisan haga disi norisan di uman nona disi hung ang nori toman di uman au kin sing ansa binarang o kau kaisen kau kovan song avin soma en harasin wang au kin ring an kaye ama dusnel de pide kau kovas troske sadar tarte tam disi nonang as kaitsap disi Alfa meka ngap kuri kamsi ba khutla tau ndili meke imbili stai kusna ka nirati ye Freda se zeiske sorosa nganir a komista bani kong wahi ausi che ausi tokolo sa khainga khase tobi ona tui ngona tui khainga haka hu Arnold sadike gukova khainga khase tobi tam tukoro tui hu koro hu dinka hu arma khami sira ome tsi kansa Johannes ansi ome namati au namte stiku ngi ansaip ke Nani disi hung a guri gutha. Hung shkai tsam disi ngovung aib kalka. Via muts egin omuni. Tui aisas, tui darek kangasas a kwensing ansabi narang otau. Ome Johannes ase proske. Sadar takse tam disi ngonang as ai. Kaisa ir, tsumep disi San Francis Romskad li ke kerkep kai tuis ngakani diye. Netesking obasa ngani ir kerkep ngani ha. Arigam tonor tak nom tsop ang kuip nga. Petrina kambangulas kanina oms konstruit khaisa ngona khainga staba uning abas freidag tse enera kharu kharu wese soroske freidag tse muir abeni khom awai ausi song ma ilonga sa khainga khaisa tobi haga hu haga khainga khainga goru khainga ausi angela sa khainga khaisa tobi tamona haga haga khainga ngani ngani staba tingkang khom aroma khami Kai kons Matilde Arais among Hansens ke hundi si hakan a guri gutha Twanda bes tanu ai tonga ga hun ai khau kan kyang oni tui kan sa stam kan sa ka tam tomara tui tomap disi hun ang nori ton a kwen tin an sabina rang o tau wa ba dige Twanda bes tanga freedom swing an kwip nga ka dli ke ker ke tai tuis nga nga i gut so tswa soros freedom tin manir ni kon ai se Tige auma Matilde Hansen arais kosa sadar takti. Tam disin nonang as kait sam disay. Nirati ye. Kasa si aroma. Kai konsumoni ga arais at hinga kaisa tobi. Haga haga. Tam haga tuit kaisa tam. Ding kahong aroma at kamibari. Sira di tong tsi kasa Willem Conde. On awake obakale harai tsi ama Cecilia Condes. Tsira di tonga ke digitam as kaitsap di segen oni. Taras tui kansap tui kansas nona tonga ku nona tonga di hagang nori toman. Harai konde karising au kenarang okau. Waba di gen netse. Apostol han suar pui kodnas naga nira ha. Arigam toner ta palam tori tara di kaitus naga. Sisking on awakong tsi kansap belem konde kosa sadar takse. Tam di sing nonang as. Khan kai tsamp dis ai khatlap Cornelius boys ni kai tu singaka palam pangster kirke ba khuni rati ye khaga ospresla boys in sa khainga khai sa tobi haga tam khainga khai sa khainga haga khainga ausi ema konde sa khainga khai sa tobi taras ema konde sa khainga khai sa tobi hun khoi se khai sa tui ngona khainga tui sta ba din ka khon arama khamire kai kon Rudolf Malakwani aharo amsip Get traces, traits up this eye.

Jeremias Frederik kitab close ke sadr tax tsam di sinona nqa xa itsap di sai kha kha tsuska Philadelphia rent se kirke ba go khoise rene die ha ga qansa di ha ga qansa ku tsutso ma skoro ke gitwan nqona uisa di tsam uisa kan a ku ntsing an sabina rang o qau wa ba di ke o Mr. Frederik usko sine ha kha kha tsus ai vela ma prela qha nqa xa tsobi xa isa hunkoro hunwa ka nqona hun qoma xa se eli ritsa qha nqa xa tsobi hun ku se xa isa ha ga qha nqa hunqani Pietrus Frederik sa qha nqa xa tsobi Kaisa Tunguna, Hunkushe Kurungani. Top Joseph Laurentius Jongari, Charles Seed, Maskew Chalip Tugung, and Saipke. Ovung I've caught Nakoro disinganing Akurikuka. This is Kaisa disinguished by snagging Ummoni. Mona Tarekanga Sadding Monaka Gitman, Hein C. Paulsen, Akwinting, and Sabinarang Oko. Joseph Laurentius Jongari Kroske. Sather Tatsitam disingonang as Kaisa to say, O your PH rooms, Kadliki Kirkebahung, Dresna, Kuisir Umsahuni de ye. Baba di genetse sa go kerkep nani ra hanganir si omsta batonar ta Friday ne aitong maranda sa tsainga tsaisa tsobi tam tsainga hum tsaisa go se tsinona italiana sa tsainga tsaisa tsobi nona go ro tsaisa ha ga tsainga nona staba ding ka go aroma khamire Nesta regirang an kung awas, sida di ngam sa mama, kansa, ngausa, hosas, sitkadi kung ausa, adi auge is, kungs, regina, ausitaw dago, gogo, arais. Disi swansurib, disi kusing agoro, disi hung ang ikurib agian ngais, ke disi tam as kaitsam di saing ayrob di umibang amoy ka, ay tam sna kya kukuni, kaitong sitkading ideas, Regina Arise, Ausita Dagos, Gogo skin no natomago, three tomas, no nan uitondi, twing uitomap, disingonang anguriton, tam tansara, tam tansaka, alquinting and sabintinaran, oto. Waba di gay, Wahabe keep di wound starts ay. Tani dari ludusikir keep. My carry hum I've any rati ye. Donor tarts is tam disitrisang as ay. Rafael worship senders tava tari hung aip ai. Freitag si tam disi kusing as ai. NCCC tava nganir aip ai. Sigin on awa tung ting ideas. Ausi regina arais ausi taura gosti kosa. Sader tag si nguna disi kai tam dis ai. Kai se rom tava tsotsang awa stra kuse ir iga. O nira di ye. Namabia covenant community gerkip. Vanedas namap. Friendly supermarket camp in Mabahu, Titro Casa Punis Parking in Havadidava. Nasa Casa Sip Aroma Tainga Tresa Tui Nona Hun Tainga Tainga Tui Haga Tui Tomap Reginald Takami Titomap Rodney Funaba Tainga Tresa Koro Koro Koro Koro Koro Tamona Nanis A Dinka Hun Aroma Kamibari. Onti kansa medusa la kamendu milad maske lele kipti gung ansaip ke. Toros kai tsamp dis aigyang oni. Tam disis kan tsamp disi koiseng ahu disi tam ang agurip aigyang ngayin ba. On aki kongra rosa kamendu sikai misteri hans ang sip tira di tonga ke I. Hun tuan taras ngorisan kansan akun ting ansabinarang okau. Kai tong medusa la kamendu milad koski sadr taksi tam disi ngonang as kai tsamp disi. Niva Temple Pentecostal sa hukuri khas na kwe seir ni diye. Erf nona tui ngani tkaisa sa hui geng abadin ni tsegambu mstakse sa huni tsa tsa. Magret sa tkai ngakaisa tui.

Hamqo stayseri jekulin Thomas. Kinqoba unqaipe khawuqonqoro dishicinqa kuri kuqadisiya kanqa sqa itsap disengqitwa sqa iqonqange ngqonqoni. Jeki Thomas kinqona ha kuqamqansa kha. Ngona qansa dikeki tsomanqwisan qa khwentsin ansabin. Niwa migerke BMS ngudi aba ngahouse kiri ditina rangqoqo. Stayseri jekulin Thomas toske mandaxi tam dishikorong sqa itsap disei. Se Thomas Trinity amigerke qa itwisinqa kha. Nirati ye. Waba dige Arigam toner tah, woman in ministry CVMS Kongdi, si wabidis taitus naka ni ha. Sondag ting unit sabang hang abasa se Thomas Trinity amiker kip taitus naka, karab kora ir omstaba nira ha se. Kansa kir kegung aroma igin ngorasa, vikip ng aban aroma. Haka aus, tonko se, kainga kaisa tui, koro kaisa kainga, tui ngani aga koro, George Peters at kainga kaisa tui, nona ngani kam, nona kainga nona hong, Susan Peters Mikus at kainga kaisa tui, tam tam ngani khaisa ngona khainga khaisa staba khami kai tonshila maria engelbrechts ke ngani disikosin a guri kutha this is khaitsa disik yang oni tui toma tui toma tui tui toma hosa disin ngori ton a kunsin ansa binarang oqau kai tonshila maria engelbrechts toske sadar takti tam disin ngona as khaitsa disikose ir abai ngutas imano ha ba khoni ratie baba di toner tak fridak nira hase kasa sib arma Patricia Langsa khainga khaisa tui hagangani tam tam koro tam tam nombulelo langs khainga khaisa tui tam tam koro tui tui khaisa ngona staba ding ka hon aroma a khami bare Tom Salomon Christian Isaac Sikilop ke ngabe de masi audu tsuke kap nga koro khaitsa di se koro di se khaisa ng aguri ku tsakeng ani taras mama sa snona ha gu haga kansa ku tui kansa snori tuan tam ui sarang ui tongs akwentin ansabinarang okau. Tom Salomon Christian Isaki Koske sadar takti tam disin monang as kaitam disi ibanaisir ngabahu autavizis ngakoisir niti ye. Wabadige Frida uskosin autavizise omstavani ha. Nadia Mayra kainga kaiset tui ngani koro koro koise koro koro koro Simon Mayra kainga kaiset tui tui tam tam ngani kainga kaisa nuna staba. Dinka hun aroma kami. Sira di kongutsi kansa Charlotte Ndilimeke Apollos ngais nga ge kharagi is tantas ke koro disi tkhaisang aguri kutha khoise tkhaitsam disi tswahob ams ai ngabi de masikin ngoni umitsama kongs ama Lucia a khuwe kharages sin on awaki kong tare Simon Anania sitira di tonga ko isa tantas ke mama sas nona kha gutsu Thomas tuin norisas tuke ge Thomas haga ma ba toman kansan a kwentsin ansabin Bible study regarding ice tinarang otau. Arigam toner taktis ay diging wabading items nga, namalokasis nga, nirahat karu-karuwe. Oong awage omesap, wakura kharagip di omstaba. Efesir ngap kay kirkip taitus nga ka. Soroske fredak tin nganir abe nirakong away. Oning awas ngung kaisis omstaba ni ay kongse. Oong awag tongong tika sa Charlotte Ndilimeke Apollos, tandas koske sadar takti. Kamdisungon ang as kaitsap di se koseir. Evesir snap kai kirke bakuni ratiye khoka sa penis parking haba ditaba Aurelia Matubi Biegas tainga khaisa tui tam khaisa ngona haga khainga khoisi aga kansap Charles Kharagi ba tainga khaisa tui ngona hungtam tui hungtam tui mudi Kharagi tainga khaisa tui hung khaisa tam haga haga hungona sikatrina Kharagi sa tainga khaisa tui haga khainga khoisi tam khainga tam tam staba dinga hung aroma khami Kam toros Elizabeth Roslyn Chidumbas. Haira res, tongra Isaac Chidumbab si Mendolin Chibumbas tira di toros. Gen ngovung aib kaut nga kwese kanta. Disin ngonang as kaitsap disi tsara haibis aib kong nga gyang ngoni. Elizabeth Roslyn Chidumbas. Ke tongra koro tangasa kung ngona tangasa din awkwen ting ansabin si falganos tongwa si barang otaw. Koske sadar takti tam disin ngonang as kaitsap disay. Kwese erin aib ay rein sikir ke bahu. Nomdom kairis kodanas ngagani di Yesoros ke Fredaksi, falganos en nganir ni kong wai. Isaac, Chidumbaba tainga kaisa tui,

Sida di tung ting ngao sap, kay kong Sylvester Singan ayasip. Aw dago sap. Ke kwesis kay tsamp dis ay kadudra ng hanuk ay kong nga, ngawung ay kaut na kyang ang oni. Taras kwesis tuman ngona tansa di tam tansa ka. Dizi kwesis ang ngorisan kwesis ngorisan di uman. Tuing uy tuas aw kong ting ang sabi narang aw kaw. Uning awas ke Friday si se Havanas nga, nirat karut karu soros nga nir ay, nirat kong awai se. Ong awa kay tong Sylvester Singan ayasip koske, aw apostol si girkip dolamin nga maabahu, kare ko si satir tak si tam disin ngunang as kay tam disin itiye, si klok ta sa bong ganda klong hanap taba. Sandra kilun sa kay nga kay sa tuwi, ngunak tam koro, hong kay nga kay sa kay nga, tuas Alexia Habakugisa, Habakugin uira sa kay nga kay sa tuwi, tam kay nga hong, Kaisa ka kaisa. Si ausi konichi enda sa tainga kaisa tui. Tam ko si kaisa. Muna hong kaisa tainga. Kai kump, Johannes biaga si neksip au namap. Ke hong si kaisa tisi ngovung aip kauka. Ke hong oni. Wabas king ariam toner tak ni tsotswa. Oni wabas fridak ni aikung si. Si king ong wa kai kump Johannes biaga si kosa sadar tak si. Tam tisi ngonang as kaisa tisi kakaus. Maris is tight to snagging and is even nicer to have a honey at the year. Hunt one tam dishing norisan. Mani norisan the one. A quinting and sabinar and auto. As not be a guess at tanga trace at three. Mani trace at tracer. Mona haga. Muaga. Load up be a guess at tanga trace at three. Kaisa koro koro. Koro mani. Tanga comes a ting kahum arma. A kamibari. Kai kump. Kaikons ama Helena Kavanas. On owake oba adon Kavanap si ama ana Kavanas sira di tomage is ke hunti si hun a kuriku kha. Ani sen mering ai kong nga ko si kai tsam di sekyang oni. Haga kang sa di tsam kai gi tomara. A kun sing an sa binaran o kau. Kaikons ama Helena Kavanas. Di khos ki satr tak si tam di sing onang as kai tsam di sing ani si ibanizer nga ba khu. Ko si ni di ye. Si khok ta sa tri rafis ani ha. Omdom Joana sa tsai nga kai sa tui. Tam tainga haga, haga nguna haga kaisa. Inspector Kavanagh sa tainga kaisa tui. Tam hong kaisa. Koro koro ko si tainga sa itami. Kung si kasab Johnny Nikki skelet na kulaw. Ong age kong Joana sa tama to upia kasi. Ting omdom Ernstina Riana law sira di tomap. Ke disis kaitap di se omstabaging ngani. Mama sas ngausas. Nguna tansa ku nguna tansa di. Hosas tama haka tam tomara. Akun ting ansabin sising areon. Sinara otau. On a Johnny Nigi skelet na kulau koske. Sadar tak si tam disin onang as kai tap disay. Kuinsap au pe Petrus Adams tam bako nira tiye. Aba digi toner tak si Friday sing au ay. Om staba nira ha. Kasa si arma trudi mo disesa. Kain nga kaisa tui. Tam kain nga nani. Hung kaisa hung kain nga. Namdom erin sinari ana lau sa kain nga kaisa tui. Nani tam hung. Tam koro tamaka. Kher tsuart sa kain nga kaisa tui. Nona kainga kwese, kainga nona haka korustaba. Tinka hong aroma kami.

Tin ams ai. Hold on, I'm going to tell you, AD.

Hawangui eyes. On owake kai tong ngomdom oba Godfrey Jobi. Diski turus kamang ab disitani dari kirkip kaitus naga. Pioni sparki di klong hana tabani rati ye. Ang aisen skwabaski. Nona disitu ing as kait sam dis ay. Nira hat singkinis tawang au kunarang ang ani. Trompet tani erf nona aga kuse kris blok skwaski. Ang aisen sting abasani ti ye. Yalvina kapunda sa tringa krisetui. Mani tam nona, tringa korun mani aga. Yeben kava kava tringa krisetui. Tam kusi tui, mani aga, mani mani. Si tringa krisetui tui. Tam hum hum. Tam tui tui staba. Din kahum arma kami. Hawang ang hui ais on awakit ng Kheson akhasen hwebe. Ong awake oma Teresias. Sin ong awake awba. Haung. Ngo vusip tira di tomap. Diski ngona disis kaitap disay. Ngo uklaka nom tup nga nira di ye. Wang awkwendang ang ane. Claudia tosi sa tringa krisa tui. Ngona tam ngani haka tui ngani tam. Ozi khisla sa tringa krisa tui. Ngona koro hong tringa ngani. Ngona koro stava tingka hong aroma kami. Ong awake. Oma ana Loda Hammans. Ong awake Renda Rebecca Hammans. Ains. Ong awake kongup Alfred Hai Hamani. Ting ong ake kasab Stefanus Dino Hamani. Handing hawang ang huis ki sadar tak sitam di sing onang as kait sab di say. Auta visis nga Kingdom Life Ministry status nga kanira di ye. Ang asin skwabas fardiak sis inira hasi. Khert hamana kain nga kaisat tui. Nona kain nga nona. Tui aga kaisat nona. Kasas ana Elsa bi Ludwig sa tringa krisa tui. Haga haga ngona. Kaisa koro haga ngani sa ikami. Ong wake Anastasia ne Harris. Awang ing huis ki sadr tak sitam di sing ngonang as kait sam disay. Ochi varangos na siyon stamp di kait tuis nga ka. Nira di ye. Ang asin abas fredak sis ay nira hasi. Ne Harry, Mukondo, Afrikaner ching uising akona. An satani, Deborang uisi sa tringa krisa koro. Tam tuin nga ni. Tringa tam nga nga. Patricia

mara si se chenga kli se tui. Ona cam ona haka tui koro koro. Ong wage ke konsmina Apollos ausis. Ong wage Elizabeth Apollos. Si tading ong wage Yalfride van Weis Uis. Hading hovang ung huis ke sadra si tam di sung onang asit klas tri se Uis enirati ye. Kam ngari pa iskeng ang asis ng abasa Emmanuel tay luto si kirkwit tay klus ngaka. Frederick si enira ha. Rosa Apollos sa chenga kli se tui. Ona chenga kli sa. Ona aga ko si tam. Joanna Glassman sa tenga kaisa tui, tam tui, korong na tenga ngani. Kwan sa Glassman tenga kaisa tui, tam na haka, na tenga, na haka sa itin ka hong arma kami. Hovang ng hui ais. On oage. Sida di mamara, sing na usara. Oma Rosa hupan auhas. Si oma Matilde saibis. Hara diske. Ruom skadli ke kirkip tay tuis ngakan ui krins ay. Sader taktsin mona disis tay tsar dis ay nira diye. Ang asins obas fredak tsin ui krins ay. Nira haan se tsinge wang au konarang ang anhe. Ui ton apto la mo tsenga tsenga krise tui. Hung ani hung tui koro koro ko se. Toas lidia mo tsenga tsenga krise tui. Tam ngani tui krise tam mona ko se. Toas au din au ha se tsenga krise tui. Tam tui tsenga. Haga haga haga kainas ay tingkahong aroma kamire.

wa nga re nna nna rona a ara mang aba ke go di tams ai on wa ke kong Joseph Pirisa mo kuti oms ai go ha go di tams ai ke on wa ke kong Joseph Pirisa mo kuti oms taba oba ba go ha ha tsigining oba tsa wang a khwentsi an sabena rang an ane Pirisa mo kharoe a khwena oba ba dikeng a re go khome ka sa si aroma gleveni yang uisi sichenga xa se tswi ngani ngona ngona koro hu koro khosi chenga xa se tswi ngani ngona ngona koro hu koro khosi patrona lang uisi sa chenga xa se tswi hungtam hungani hungtam koro chenga xa se tswi hungtam hungani hungtam koro sa ikhami abab ke kai kongra Rachel Elizabeth Kamuri sing ong ake kong Joseph Kamuri madabab siram sing hwa khangas iko ha abab ke kai kongra Rachel Elizabeth Kamuri sing ong ake kong Joseph Kamure madabab tiram sing makan ngas ego ha Kamure tose tari se fan baik akun ting an sabina an satani Hendri de tari se tsenga tsese tswi hungtam tswi hungtam korotam tsenga tsese tswi hungtam tswi hungtam korotam Juliana Frau Kamure se tsenga tsese tswi tam tsenga ngona ngani korotam khose tsenga tsese tswi tam tsenga ngona ngani korotam khose Dion Benjamin tose tsenga tsese tswi ngona ngani ngona khose Mani kusingani, kainga kaisa tuin mona ngani, mona kusingani, kusingani staba tinga kon arma, kami bari. Obabke, omang hansins omsegua ha, obabke omang hansins omsegua ha, arain kanin Afrikaneran, domindan, davidan, shirungan ngausin, aruhan, saibin, siwang akonanistan ansa tani, ausin ngabe sa kainga kaisa tui, haga, haga tam, haga tui kaisatam khainga kaisatui haga haga tam haga tui kaisatam hari khuse khainga kaisatui hunko situi tam koro khainga koro khainga kaisatui hunko situi tam koro khainga koro sa ikami aban ang hui ais ong awage ke kong paul bukom karisip ong awage ke kong paul bukom karisip aban ang hui ski satar taxi tam disunun as kaitam dise imano ludri kerke uri khobistip I do snagging on them Elias Isip Codena snagging it ye. Wang Akundang Ankaye, who out Tarasa. Kaina Kaiset to be, Nanikusit to be, Nanikusit Tamaga. Kaina Kaiset to be, Nanikusit to be, Nanikusit Tamaga. Have you guys instead at Hopa Mede? I'm having unhuis aroma, added an assassin opting an antica. Near a home house, see. Obab ke Chris ai Johannes Afrikaner yom seku ha. Obab ke Chris ai Johannes Afrikaner yom seku ha. Afrikaner Steve Cooper Townsa Isaacs Hansen Tausen. Akun deng an ane. Mama Steve se tringa kaisa tui. Tam koro tam. Haga haga tui tringa. Tringa kaisa tui tam koro tam. Haga haga tui tringa. Johannes Afrikaner tringa kaisa tui. Hung hung kwese. Kaisa ngani tringa tui. Tringa kaisa tui hung hung kwese. Kainga kaiset tui, nona haga, haga hum, tam tui tui. Kainga kaiset tui, nona haga, haga hum, tam tui tui sai, dinka hum. Arma kami, nang ausip nada, sada wangai kain ang hum ar, am sisnu gukri, dikabahu, kain kang aip.

did.

Ganz dringend.

Nguan di bunga cari ke kuah, maru nak kau nama ye ing arti, hujus ting kuan kan ka sara di sahku bandera sing am. Wana dah kadi aku kalau sih kanira, kau mai bayi sih kini ngasat si, op tan andi tam kultas si wisma uga, anu kaga pol wis vekip, kore di vekip has aku ya, then wis istina kadi ngadi tam arerudi, kaga si tam arerudi ngadi nira umhasi neng wis na ngom dom nganus. Astra skin rasa ngomdom nanus traske rasa se ngadi ngadi dagene bako eng apa nirang hause ke e khuke to ko ba kemakan amta sen ingungku e waraga se ne sawira taha sida sia da ditha ko ke kwaha sia da ditha ko ke kwaha tsike ka tha ko ra tuo o yuga ne sau masi kai masi ke waraga se tsaro a e no nga se ari ko isi ane tsa na sina ke kro e ro khabe khabe ke kai masi tsi sau masi waraga se tsaro sira kho tsi tsaro sira taha se ke na kai masi ro han sina ha e kai masi ro ikira kho ro da tsi si ya ke ho kan ho bu tho ke a ho ya na kai masi ro han ka kho a be ke na tom han sina ra se tsa ka ne to re tsu ski tai ka na sa ne na sa i tsa e das ka na sa i ka sa khabe tsa ho nga nga e ni ro ka nga be di Hero can have a not dom chat, Haru can have a habe, ignotokoba, Nekayo. Teach more consara tomo. As was a creditor, a desire on the man, Osa Hoya, Ebe, a rope, no rope, Ebet, a tabadan in Singa, Abema Gros tea, Taup Norasas, if you hold narrow the door than sees, and even Orina, I could sing Orina, said Dicurisas, Jovro Mogansa, one amren, ask it, Kadi. Napa kam kabagas na sa tawe bitka ha kom kadra ngorasa sitni ha se khaisan uisen sta uisen ha sitni uisen se it go ba sen khai gari tawe khadi ha se khaisa dra kom e khaisa dra kom khuge tawe bi ne so be ha khona uisen dare adan uisen re ko sa se audom na re auda nga da da ngu kwa na ko re ngu kwa un sin kin si sa ko tsta ko tsitsa ko tsa hon au tsa se ga tawe tawe ntse khon nan mara kharu hoga udon gare auda goba dare to goba naba goba dare sida ne ngura khoda ngada anye ngwe ase ta obe hare si tsin nan ngwe ngare ngap kyo ga nga tsu ge tan si thwan ra ta obe aro ma hoge tira nga khuru na ko uda basen si nga khuru na ko ka nga khuru na ra tsa isa se ko ka tsi khadi hanin hanin sa khun ta ogo ai an hanin hanin sa khun ngana khuda ne ngana dan khai se khai sna sa wa amre ida wada ngora sa se ta obe ha si ngora sa se ta obe ha sna sa uingu yara tao ko raha chuke kan si thwan khan aromai ku hasin wan mai ku naga to khoba song re ida wada tata ga wat khana yung chuma se si di tura gene kara pira ha kau kau na ro khuge ha sin ka hun hun awe chu wa ga ukwen si sin ku ka ga ukwen nga mai ku ga aroma khabe chka tao be ha ai kare ha ko ba sen i khadi tao o ka ngu ku ngot sni ska o ku si au dun ngare atska o ta ngu ku ona ko ba sen ase ngari chi khadi ma sa ngari si ngop ai ngari ida toko batang habasat matu kitan si kwana karo tau peng aromare ama di kudaro kuba mire habit kada di sitam ngai runda mang wase ni di orung ngase di kudisas jafro mogan sa wa amre.

0: yaqala ucila nxa riqhore disingqona xa hayinda manxwa ngaske koroisha kusasethi cha kumisela ke digrisa sikhona ngiske no paqa mqhaba kasina siha security sti ngidi ngadi cha isa sina konxa unxanxa babisa khona taqenka rap kevro dimire
1: are taqenka rap dimire poma isa betul si taqenka rap ti wa kai samesti auna mire necisa ida ke aqonxa isa betul Mamingusin asma ko atrima si idege ne badang soap ay arigam ko wakas ay idege harisiberos ngasin hungang harisiberos ngas tabang kwang hindi na adeli ra dise ngas ke a social security commissions na mabibdis ngasahu i ngadi

0: mari madi ki winga di nara adie di ngadini ha se ah di e winga di ngadi je wasi go ngaka go se sen o se batlan ni ti an wasi go winga si sen ti in kwena itsma mari go tap ngaba nira go wasi di e winga di ge ai go se project an wasi go nga radiate khara ga nga go di ba dira khanga ke ige ngadi I training nan sina itske asang hwasi dikwen mana a maqa winqadi aqosa sisitheno osiba kham unsaran huba ho sisaran kupna akhara kanqa kukhwena sisen pasiga ngombivas amsi geni di e asari dine di e ong ngadi social securities ngasara di neko have ke ngaba ida khaba ka singa ko ise arida ngaming sa ko nirang am say kwa isabetul aman unha ko I kwensin kara ka nga kuti ide ko unha I rospina sba ida ko nitsi ha I onyo kwena kara ka nga kuti ide ko ruti ne projekte madura sisen madida ne sisen ay tiko ka isen o is an o isa I kaise saradi kwena tiko ka isa se koro mu rospina sba kama inkari asma uisen kao we masing tau tira sisen tau sisen khasigara ngobi base karaga ngagu tinden guru di swab ai sina ige kanam sing habe go ngaka kuro mahe tamaske iyo ge what matske I otske email address is sina a sing ba khadi ge guru me tinge kelkuna ngaba inde email umadi ngade ko ama singabani sisi sing ba se I oda kaisa sing maming musik pun ada nak miske kiri I ayat sama hangang basen social security commission ngasti kaisi madi maske yo mari winga di hiara mai de madira mai mata upaira mai tarena umada ni sirik penina kung isa betul sada kweda di bahang kaisi kai kongsi ngap ke sada kweda ke no kena ku itarang ang huwan nga na ubasin si no kwe kong ngong a kama no kwe kami harubay si ira kira kong nga di hadi si inge kwe kwe na si tira o ne di ha kusa tira si mihi sire ke ngong oge ne di had ma hadi si ige kisi ang habasa si tira tanam sindini si di si ida itama saradi kaidi kasini ngong saradi nguwasi ka kousa se ra omkain kause saradi ngad ra omkain kause saradi khari ka ra omkain kause neta nam sendi anedi ke kousa se itsa khari si pero maska sina awi nga he ta itsa khari si inda basinan je toro na ukara angwadi kharu se ike sakari si pero basina si kumai sa betuel titkanga sina akanka umayda ke ay tuwi aung diba si tini sira ke wad ma sira ke ta madid ip hanuba sira a wika ne kanam sindiki aroma ngapke sada nira unha se ip ay nganu ki ngaba sira ni ngaba sinse wansa be do adied unwa
1: ha waraka se a kasa jevru sta ngami se in ngai ngwasi ku iara si qawe ku nga kuthina ngali tura khase ba unwa anta uthi khadi dina di tsira si sina ari ba ma khase kya qai ari si ngwa ngudi tsi mas ku ngali ngwa khase ku iya ngwasi ku qane ha se e ku nga ka ma khape ai ma ani ha
0: alkoi sa betul an ari sna ida geng ada kromi se ngami ngun si khali si beros mas ke iyo ngingan hari si beros tuiba ma tips ni ngabasi ngingan hari si beros ba tips ni an ngabatska asi swab ai it's the mu NBC si audona ma aya ising hwangare sinha thi I khoina ni raha si isa CD ma ubasen eight ma ubasen DC ir ai ida kwaka ni ra kwa tswe si I ti ida ding ding ada ga wa di atin kha si ida ansa si eight ma a ubasen kha si
1: he o ta sas a khoya da kan kan chevru di mire a ari kam kwa kata wu
0: o ga be do thai ro sina I Kairosina, itiran awak aku kira dia tengah sekuat
1: kan? Wara kasih ya kai.
0: Kau ni as kumuka misi, ini minit lekar dalam iu kan? Nibang asik kai.

0: ba tsamaskrida gogo a tsandosi masi banga gore ba mehai ga be go nisa ka ba be ga be tskom ut ang a tsamsa se ana tsiko wa zebol mar ni mama go ndeng le dinga o ka ne phene ta ga go buse ana di ga be
1: o di ne ora nga ise tsuca icare I ida a ari xa ba a nga ngure di tsumile ke frotse kan kan xa ba xa manquthi a ne di xa on xa go nqare tsaruma
0: ke ga tsindi kan kan simi koisa a betol singa da go mise xa mui hari go kharaka go nga go ha I xa be ida kharu xa da go khisa simi di le ha a kharu xa da go di xa be I kunwa de tse korobela mai tsira nga kunwa de ni ra khame a o si ingre kha isina social security committee lang I sina wati adinga ka amadi project amadi direka nam sendi kugeda ta kharukha iko ti a shiko kharukha I dimitsi khuthi ngi sina daga wingai ha iya hare nilika nam sendi ne dike kamang I am I direka nam kugeda ngumi sendi di ti sada tina sada di project ro na tswa tswa ti winga sendre ti sen o si dike si atra isa khuke
1: Hey, Jeffrey, ada kan-kan setemir ready kau say.
0: Kan-kan sekali semai.
1: Bye-bye. Yang tahu dengan aske, kau ngau si kering hong kau Stephanie Morgan sang apa? Kamu kapa kau senang kami ngus as masih ha? Aske social security nasti wabadi ngade kau ngus siu, sing hong ada kau ngas nasti ngaridi. Ngaring wadi ngadi kasa. Kaba ku kaba ngara gurung ari ngau ah ngau sen ari ni ngami ngus asa ku ah ngang haris di beros nasa ku ngading hong udi ngadi kanira ay kung se e huge sire ngaba ngami ngus as na an kasa ben sire isi an kau tura kuron social security sa duran an kau kuron ngana si ti ti ngain ko nang humi asa du ku sen ni si udi kuron ngan sen asin ngau ba sen si ti di iya ka ha de ti ti ari am de hore si kade hui ku si kang ngadi iya Naba ngakon ka kuka u a siwe di. Ngadi tina toko ba si ho ba sende. Kuse sadu daba ra siwe nkwa ba de ahwe ge. Ngako mi Jeffrey Morgan skama ta haa ting aske ge. Ting as aiki treatment ikon get maske si dan aske ge karu kai. Dimi tsi ngure. Ne kanam sendi ne marisi uip ka ngasti di ngadi ge. Kama ang aip ting onisko sera mahe. Satsi nang kwa ngwita ngasa si di. Daina kwa ngwira na daina ne di I sa guba hura dom dore. Tit maske maana ngu si kau kadi titaina. In yang kabasana ngadi si si si ti si satsina natsine uye kasniska uye si utha ti di ariam de hore ta karu kare gedimi khabe a khami kwa di geha de mai ra tsegrobe ama besna ra mai di ge kwa de ngan hon u de ams ai si si ne bastina da si da ramas a ho yao ta kwa ro de khami isan asna stina sa asan asnya go sika we de mai class ai stina ti kare I oka social security sti khoi khare gine dine dirang ngau nga khuru khamiro batar din nga konge waraka se sadan ni hui chikhang nga ka ha khoge ta huye khats a yang ngu wa e a ale ta gira mi sadra kwa di ai ngu a khwendi hui ge chai ai tsama tsike satsa ne hui sen khare se tska u ya hui nga ka u ya hui e satsina re e nga ske qaro masa de di e kwa ba di ngadi sadu ta ba ku sira si u tsa ga ngai swan ngai ke ibe ibeng ha ba ha khun ne din qwa ba dena qarun adi ira ha maske uran anchi ke a kain adi nga din na tui pero de ngwa chi kira kom ngari khundi kom sina ha chi ke a kai kan kada kom sina ra ha maske to an mi diran qwa sara ne nga pero di han adi chi khain da ba si chin qwa ba na si ho kha ba da na qaza de o ne di I ku kya ai khanu e ne di ku kya ai khanu ya I kan kharo ku khain sing noin ka de sadara I kha ga ba na khu ke tira Nedi I ain't hanugu ching e de wacam om katrako e wacam om katrako ti ne ngas ne iskabisa kui ka iba de tigula roko ba ngaba mire kam disi kona ngah irunda mang o kuda ngaruku sinong arupka ekure.
2: Hey, call me on WhatsApp. I'm out of airtime again.
3: Again? Switch to Paratus 083 mobile.
2: Paratus 083?
3: $20. The whole week. Uncapped WhatsApp calls. Unlimited chats. 10,000 minutes.
2: $20? That's it?
3: $20. That's it. Full stop. No vet surprises. Paratus 083 mobile.
4: Switch to Paratus 083 mobile and get the Socializer 7-day unlimited WhatsApp plus 500 megabytes. $20 for 7 days. Uncapped unlimited WhatsApp calling and chatting. Available on self-service, the Paratus app, at Airtime City kiosks and Paratus shops. Be the connector and power your next call. All week.

0: kaw ro thida saturday ngaring apsa gupna aiqo chenoba harta kharip nasi khwai ngau che kharing anas nas nasi dama che khadi senior inspector Kevin Langsika tai karap timire
1: tai karap koi sa che chi tai karap kaune kongwin isa ske che sa amase tome ke kai sira musena ora dranoi kongwina ho ho naske tau ai drani sing kwati tau ka sisunu apsa ai kharani si tau aku khali kosa si kasa ka sai diskara ai ka ukan na wexting akha sina tauda ma odake ni tau ai bida gro hong kan kom siro kosa si abnormal au don ni tau wa sira ngau nga tingari au dogu nagura tau bihan ai hai kyo ko nishi chirake tau wa khadi ngadi au don chim khani thora ko odaje nga au don nga na ngari sti ai chano ba mas kom si pada kira ho na ko sa sin je khoi na e twa nga de u au don poli ku chi traffic na khanda nga di kan ame chi ka u in twa nga di nga i an se tin ai ndi tau ka sin ngari tai o kira ai ba sen that nga tau nga tsikini au au tsin no ra sa kai e kwa di o khabe ke nadi ngodi ngari ngodi nga ke ke coin decision I'd make from sibara ho tinge koina sike ne ba to tsin haruti ka kai ka ho nga plans for dinga ra sin ngari ka so nga ho ke sa ur ngari nga ba tsi ma to ma se no khni kharu nga ko ke mi ai ti mi ha kai go e nga ta o bini ha se ji ta ha ma ga i ke a u ge ha tsina nga di e score de sa ta i go ka u of sa tsko si ge ma tsi ha ta ba go kwa ti ra mi ta i tau di decision nga di sa ta ara ha sa ra so ra tsi si ge a go ta tsi nga di tsu ge ka nga ga ha o ke nga di au do ka i au do ina nga di nga u ya si ge ha ba maswa ba ya mangwa banda tsai kimi ya ai ko ini sisen uti pasko ba khadi tui marite ta authority di samatare ha kali swaro bandi nga tau ba nga abnormal frakh ka sisen u kaisa khas khasa de ki khadira ngo ina tan hanu pi mai san ko sa se group di tai tui ya presidency rasau haka queen haka kagui on vice president ti prime minister ti deputy prime minister na haka queen komaisan maisan nan ki kaida ai kinchina sige kharangwe sige ka nadi ngu o jeje nadi audodi nadi ke kosa sen ukma ngu audodi asira nga sa se kaban sen nadi audodi ke ngu a inatska ninga adika kawis grao otske aung aung chingo rasa khai ni ma kai nga chini ta ba ho kari sa ing hanu ba mas amsi nadi kanam sen dije khadi sige morasa siti mai sa ke kha ba ho khadi ha tige an khabasa ta obara si nu chin ngari aun ending ngari khani di ma ams kwani ansa ta et ni di stats mother card irami na president di maria audodi inqo usna conference atika mothi satsa time ramsa one ngari out asi sangari amski satsikini amchabitske kainga sare chabitske kainga khabe aibe curo ko ngora sa khaye tsanqa ngokuthi kainga sa khabe tsikini mo kainga it ngari sti ayinqalo.

0: cadico caru a mustat moderka deptomaska io abnormal escort di naima so ngasa da ge cadinko in raitan isisa da ge da wutin ba cadi a khokho samasiro ku nanu phanqa qaruma ba ha se ha ku da wudi kondisi ku ke ngika ka se no kain masera musen ugai nanu kame tere ira si ora saura khairo ira ho ta tira ega aba asa nchu tsenga asa eka ncude ngaba this out age kosa se ngadi ho asindro dunga nisi nisi saike ho aba kadi ngadi wanaro dira ha ara iskaba ku da gudi kondisi ku ke ngadi ra tara report se ho aba kimi ngadi masigu nanu ti ho ntara maba ya se ra khawaro khabiki sada ngari auta khadi angunga khasi didi ngusi ba mwa tije ugadani pand asa hopand yes ka i pand ps ka i khisma khabe dani ngasa tau para cobra kusi se lau khon khara cobra kusi si se u khaja ngabasa tije ke ngadi ra potro na hoan auto nina se ga sa koma di chi se ga sa ngunga wan tadi i ka wonga ngari ro do ngwasa so ngas
1: kebasku si tu ka auto still loritina twist puti ma med makai da ba idori ke a kaisa disi kaisa nga kilometer per ire ra ko so auto ske 120 kilometer per ire ya so ni auto ske ni lorit basku trio definitiv ni na loriba kauski otke sata sango inoshi ni tika unga ngari tsakwiti hara ni kama udura ni loriba nanga na ko ha udi ni karu khaisa ni kaba amagadi net na udo dira karu ya sachara na udo han lorian bana ka ai ka otkira sacha ni kontina khavari nga ka banda ngadi ko ka hukka nga ke sasa spudi tinara uga mi as spudi nga mi sira karu ni audo ne tsakta o ke kam di sitam a mi der ka ka hu lori ba ti ke lori ba ne kam di sitam na mi der ka hu o use madma so otkira lori nga ba hakatisi hakan a kam lori kadi lengde natskira aib natskira na lori ba kaudwa chiku chikini ya ududi china ra kau oige sata ama se kira nau koina kuma katma chit aetuma tau kora sasi ka kauro ba chikira mai makama ka ikira tainkome that's kini ne kusika augusta ebasin sa koma itin augusta na ba isin augusta ta udwa itsatsina sa sa ta process na fall order na kusika isa kan olguda ge aiba kusura sira ngari banda wan atma de ge satstan ne augudi wa de kau kai kau inat ke ains de lori dinatsa ne sa ta kau kau tina ranwa so lori ku wa o ge satini si kai oje sathi nga lori ngudi nga cha ti joko sacha ko khai nga gama ga ke sathi ku sitwa udosina thini ngo shi cha cha tai drink ba sin nga cha sathi kini nga usa mi ba hi ni sisa da ke ko sa ba ku se tri speed nga mu let's go hi mu da joko oski udosa ni ka ho ro ngo ne le ni chap ka cha yo ngo chi ani ya udos joko koma ide so ni udos ke rami ka u khada ke adi dira joko mu ora sa ke adi of mas ke ki ne ko china ichko di khabe muchi de mauka ni lori tsuba ngara gochi kau kau speed singa tsabit masira ka tadi ama kada ke sat kari auru so unwa spa tsui ke kau spa to atma ne tsa kau ko ba muchi ko ti nga tsangora sa se tsa fu ni ko ba kausa ni e processa tsiki ni ko ka ba kama ka ke ngadi ka kom dira mai wa ngadi ka kini nga khisa ko ti nanu go kwa tsida tsabi tsama o tshukhu kwa ngarisa ka xin khaba sa skoshini ntoro ntoro wanda
0: udah di ngusir si kami tinggi kudira mu sentit ke kampus nanti kan ina ina mu rumah si nadi kampus naku tahu kira urusan usiman ngapa tu mas kira khlay tinggi kira bayar follower mas arma bayar si ini dah saya ha kata orang hari ini si cara di tahu kucina tadi plan ni maban di obyen wabeng nama mas kena ni auru nak kai mai aku nak kochi, saya kan kochi. Mas orang kami sendiri ada dah on hotel dah frak pay tau bay. Mas si pesia pulang rek kau esat cuci tau ni. Kau esat cuci ni teramik mije koi na cabe wibna kui turagusan mam adama. Kaisi dah kira turi kengom tau. Cije master eka. Cuma barang aroma. Saat tanya mengenai makro minitro ku ngaku of tam second of tam menika. Nak kira saja. Nah, tu gelap nak khusi tahu. Nak lek nak habisi. Tam tuh mana irka ma kristi di. Arus asih bau bah. Wanda saat ki ni baramare. Ni lori kada jenis kawida ni lori ku aisi tahu. Oh, jadi dalam kita ni mahu bahasa karutin hai si kongkai sa asobu. Itu tan, ahi proses naiki sial esiran ahi kucina nak kau bahu rekare hati kau kira sako nak kasing hau. Jadi ke saat sa kau na degus cici koi na kalau ragu tau mai tau bas di tau ha ratomasi. Tomasi cakap ke na tau bis kau no ha kai inat ke ngatis ngasa. Nah, jadi kalau kan aroma bayi hasil tengkar sekarang atau sudah nasir alam, termasuk iyo yang atau masih cara cara hati cik madi arus asih cara uang tinggi koye na nunga hasil bang uang teman anes ting agam sira agung nasa sira tau basi sen una, kalau sasi ngatani sen aidi ke kam koye na kadira hokasan kam naria ngati ne. Mari ho taba am sira mangari audorodi nadi ira mangari ngari audodi naike ngari agun nga kona begun aisha ha tiki ki nadi report nina je ko ngantin ai kaisa se ose nga khura karida

0: yaqhawulo cira ngari qhowa re disi korun ai runda qoma sitinga ri kunqwaro wakure sa aiska sa aqhayinqa qwarona ran obe ti an a shop right stava tiki qaraka ko qawu kun aini ho ari saka shop right stava tiki qaraka ko qawu kane ho ina umasa saura se haga disi kilogram a copy roku clover strawberry day snacks a khose dollar kuthi khose disi khose asen ku ai ngona melo mini hoka disi khose nca dollar kuthi khose disi khose asen ku ai boxes the inj e dicam disi ka nca fish finger ka umhasa ngudi disi khose nca dollar kuthi khose disi khose asen ku parliament gauda damaske yo cheddar kase khose disi ka nca dollar kuthi khose disi khose asen ku ai ngani khram ku boxes ama blocks ha ngani khram ku blocks clover long life ada ye disi khose nca dollar kuthi khose disi khose nca sen ku ai khadi hoba sen ready kira mi ese iki I shop right san ho sasa uru wana kai kai nga disi haga nca hironda qauma disi haga nca hiron kira qauma ngaske ngani is eng asa ngani rikauda ngwandi dana kredi tauna kome batida a ngabahu option amadisaka ngabahu tam apsada sa gop dip ngab kanira ay kumkha bitida ebe ledi harugure
1: kome

0: South Africa soldado go we secret abini sike imakho waye seed myself tikumale khona kere iyo thira ke khurane sisa chichi tala kho justu karo bi hage mi ke qaisen o khane di go gira i sada ngupunga o maridani hidi o ke ge mi o tairo hin khadiro nya ja ha nisim ke huika we ya khu qaidane ho stop Okay, if I give me oh, I don't know a hint for what we call the chief skip Isa said, I'll be up again. Eating man, I be a Nadibarang steam, minister, you see, she gave me a dinner, who again, Namibia, said, just Africa, each again, who are stopped, cow the okay. Ha, oh, eat it, give me. Is she season ready? She's a quesa, Donasi Fantna, Ogan Hupuna, who hot, Oduros and Amati get chatter. So did I get, she, Tisikurin and Lake in a chatter has Kauka, Ketaha, Havishinasa. Nan sa twin nan roswi sa nomadin oroge ikwena chi tsama udurwa kura ye uai chi da ge ngadi kere season season hia da ge ne sisa season dra hia uwe pran ane chi nga sa marina ma he chi ne siya ge ke kaise ge season chwa chwa so sita ra hii iske in lek da ge ngang aibna aria de kawar de arias no arias chi census te di chi gire ngangyao man mariko ngaba na neba ha chi da ge trenidina forum ye ge hai sadek program drami chi sadek uru kuru forum ye na forum ye che tae sa una nyu tai na hin na hun hura kana chi da ge ne forum uchi data bas na sira ka chi chi ne data base ne dra ka na sa hut ke ele khu chen ka ba quick no skya ga yo tsira mi ba manga bas ke ne sa ba ra ha madi madi madi chi da ge ngak do si data base create chi da ge ne sia hura ka na ba na ngaba ka chi da ge koro kurin khaut ga guisense sa kre di ha che nau ai bo bara kra monitor so nasa se da ge en hun e kun hia ne arias na ge ngai chi aka ina ra sisen u wa nga kwen jang an nga ban ma di ra sisen ti dau kurun chin wa na ti nga kwen ha wa 15 o se chi u ga ho hi ho di de ne ngup ngai ne en ge hora ga hun an ti chin ina ni sisen u chin ge ina sida kha ka sida ai shi ha kun a kha ka ti ra ni
1: Are kamu angin kasi ngabaru dengan wakero nampi apa ngarai? Karaga kung ngapa dera hosi ke? I onsi karaga kung siapa dia? Madira karaga kung ngapa dene dengan si? Nerosat tak ngabaru pada kau?
0: Nung ngabas, cim urin ngabas, nanti lah. Nung ngabas di amrop keang a, pan iske hain guna rengu. Cim urin amar ngabas keng, haba amuwa, pan iske tanar rengu. Cim urin ngabas, ya kaya tan sorosa uwa, cim tanas, cim ap cim nei hari rosra. Karaga gurun ngusa hu chinga gu chingeng is diga nga sa sian ui cha ka hu no us digu no us digu ang bu nga chian nga uina chi nga so karaga gu sip kya
1: ngarin us ke khadi nga bari daba sarak ko bran wa karaga kes na hai gya o nesi kam kara kero swapna ngarin us masiba madira tausen wa nga khasira kara kero swapna sarak ko na ngarin us nga patin wa sa kara kero swapna madira tausen
0: ngarin us ke horaga se kai aro ho siba uba ke ha Inge necesita acta isaste hu. Kurup ke ge hai, hai pe kuruba ge kwa hai. Ongarin aus khai ge acta isati. Kain kwa dira hi khabe sada arias de na khabe da ge inle ta tui arias agun huida. Namibia khan hua o ge khadal na nokhra khain ro. Ausa. Nogre iguri guna ge nokre hong ane December abi ge horaka sita isase ge restoro. Sige ge ko khabe necesara an antaira ike sa tiran au. Khabe ngarin aus ke toa dide. Sige ga neba nedigran abe ugin ngaria gutna neba sine dran abe chige mut yen of undertake huera i
1: ke kam grawi gen ngaba de tesa dom dro de khwa sigara huba kosa se ngakun hina conservancy di ngara ha di kau onusi ma dom dro de khadi ne ngaba na sarak kuban kota gara keo ke sarak kuban ngai gu hadu guru ngaba sadu di kwan ngam sangguru mis ke sarak kup ke ngak kupina nipkupina khadi ngabana hina tarokna ichmara koma mana na uwa dandi o madum dur nang si tadi ngabana huwa ke roda gra sok
0: taisa sen ngabana huwa dom dur eske pari sari maona pan anda kuma one sisa ngasa tabe gira i dures an gira chi chinge dures na edosa skara i chinge kuna sin ngaba kwam de nyung chin ngabana chi chi mungara hin khaben je kuna an kunene ngai je ngabana ngora turi ichmara koma tarokna na chinge ne kuna mut aldeira chi sida di bane lot si basna chi ya ge ale mutra di yama eto no bwa chomu nga basa ya tsai ne ban nga di tsiba nga basa mu sa di onje kona rami satske an u na nga bas na bu sta ipe tori bas chi kam si da nyera tsim nga bas chi ra ge tsam khara ga ku huma tsam khara ga ku prendra re nga bara ho chi ama ga yang khan hasa tida ha tui nga basa ne ba buste inga tuli karusa mons si 15 nga ba de rosas na mons si nyeka I first kele uwa nedra mons ada yo hora ka ches na nyung siya geta na uri ga inlek tida dvera kongti tinge kwena rami so ne lots di hiya gen ya ngungde nga di gen si sa nga sa se nga ba na kola osra atwertir so si ge kaka ha kwegu nga raino rencha gudra miyeng hawa siptiga nga kuge kamro di nga ra ha chige kwena ngari chi nga kwega se ukei nga ko ko wa ti u je ko ga tam de si ti ta ona ku ga ho ra kho da ti nga kho da us nga nga ha itina ti u ding amas nga han je ko na kai se kai excitement dia se iba nga bas ke ko sa da di bara sa so nga ko nge do ima dina ra pedal ne de khun am si ti gene sia lots as pedal estao si egre pedal sa con seven si sera ma chesti activity de khun si ga ches activity de gra adriona rando os adri de rando tui ko ye oske conservancy tui ko hun si si bon rande conservancy sera mai si ge no khra ha bai kom sta hun bed night live in conservancy na ba ha khais am sin na hun wa na ra mai chi ne ho ta ba di ke en le ka tsai sa conservancy dra om kai de ta da ge mario wa ko gu ga swa sa ni ma lo tsa om chi nga ba di si thola sa sa tske nga ba di kha tu ba sa tske nga ba di kha ye kai ma di ots advertency ro sa hi chi koina mi ba sadu tam rong tam rong kadu kire ching un rong ka dida je koni sin lao chin ngari u du chin ngaba de sin lo ti di nga ka u rop chin ge ha chi craft sendro na kuru koina tam ba sku sei mi ko nyene ngun chi na ngun sku sa hi ngaba ma di ngaba ha chi ma di ge ha chi ma di go se ha chi nga hun du na tam ba sa o go ngai ya chi chi ku tu ba ke ma di ari as ma di I ke sa ne scenery gu ye o jing ngai ko chin nga sa se la ge ne nga kai lo ti raino ke ma di chin la ke ni dage alira si sige ge gwa tsa ho nao ti dage tu resan kas na sira kam ti dage konarati kuin kui en le kui en research paper pia ge gre hip na na ti master ba dage hoao o ye ge tin sia ga ba ge uai sa cha tue de sindran de pedal chin na ba sa kho dao chin na ba sa si ho tu mai of ka ba sa si ho sta fa skale ra guru di on ye dures na gre mi ti dage net na ta ka tua ka kan chin na u do sin tua chin na sineri ba gra mu o oye kai sia pelangara pade na basara ka mu mei habe hoye da gen wan ngadma kai sia gen na sa se ko mu tuin na basa mu ska no nga aria sa tira min tin ye ha chi na hun ye sa da ye h ma si sin ro na na tau sia ku ru ba sen kha na da ha khai ro de ngi ko nyen u sa krap sen da ro de mai chi tu re sang ka si o khuru na ama hu ji tamba chi ne aria ske ma di ge ha chi khiski den ro aria sti sa tamba oye no we te bro ngi chi ni bai ta khran di ga khaira ma chi na tau bi da ge
1: ngaba di dikwa ban kwa ga ga ke na mi be ban kwa aus na ga ni ma ta maskara yo kan ye ngaba di kwa ba madira musin aus na da ni rama ngaba di ngoda ga ga ke ro swap na chi ne sa mari dan un ngata
0: wir den skable ge go bi ga kwa o sande fik ti ge ga mi o ye ne ge ra hi research na ta aus ke ge ha chi ge nga sang ga ba de ge ngwa hi khabe ge ora ga wa kha ba ra khan wan ngi si da si da science ni ra hi fo di chin ge ha chi da arad maraiye so ti gira tuichi ama khabe ga ni sin ina gran wao o yin ora go bora khai let af hangen de tare de nga sa sren wa bo aure gran wa khabe tok ta gira dom tai sang awe da u ha di de khisa sadang na wa si pu na u ha af na gu ka tai sa se si sen hao lo sa ha hu na khabe khabe da ge do awe mu ma ne nanu ti abit mai si ko kai awe khabe ni nda ni sin na ba dran ora go sitra ke ora ge awe mu ma mu tani alle ni uha kamara cha
1: am dera so si masat tadi saru di he si am sa ko ya pun ina ngwa ni si am safe era no tras traba huske no sa
0: a di dra ha si ba ka ko na ha si ske sadan uip ke tui ko ba dan ku ku tong san ni a thi dan ngasa ke chi mang ha chi u dan uip sa da di ba uin ka nga ba de hu de si cha nga ba sa hu ture sa mari ku gra ho kha ba che khai ba hu ka ne ni ho se i hun ka gra ka yo on je hun ka si ka si ra ku nage in app tu ge tamara landa turu na ma besta wai ba otske ya se su na diga mi otske gre mu kwenje ta ne gre betakh lekse in di conservancy de hukota sina mai ko kotei se de mai chi au chinje kuna ta ne gre tora gu chi ge kai si ge tai o chida nga sa tu ba ada sada ding uiban uika chin e ba hutom dore
1: tangans ngapke kero da grasu apna kwansa simpson uri khoba safe to rhino trusty dana sizin ura mai sapke ngasa nadin ngans na sara kukna ngaba dira ngicinga chi cha di ngicinga hasa ngora kodwa nganzike ngasa chika mkina chisna wanega se kadi ndisi sen kuchi ngaba di masipha kuro tamare seke i ngani usimga

kuras ay omkhanyis qaro mahasa ngona nqiseske nqa ungqaku sincungucudimisa namubi yapti nqhanu sedanzani aku nira khwaqa ohe di unusens tsiqho omqwa din kharib ay sisen qarish qaro ma asta bara nqaro seske cabinet sa qana ngho sin hon qup na qa sin was ngora sa sip sin abusa sip manasiri sa ke ma am is namubi yapti nqhanu miyam ngas ay nqungucudimisa khwaqa o xa sisen qarib ke nqhumuhasa kuka di unusens tsiqho omqwa din nqa iqhaka ibas sa kuka Takakais Aromama Tonicus, Gaunas Saridi, Wangas, Te, Takasin Sagugu, Tisorosicam, Jamsen Hurun, Tinkangas in Akasina Kodanasa, Nirakota Hagan is a gay cabinetsa, Nang Akusin Hunkudmisa, and Holop Tanira Huakau, and the Titam Aristechnologic Caribasis and Arist Aroma. Cabinetske, Nang Akusin Hunkudmis, Ianamubia, and the Titam Aristechnologic Monasteries, Te and Holop de. An abakain aridi an di technology si huwasi tam ares ministeris agu ke kog nga ba sadalit tam aridi ang nasisang ares aroma kain aresi kuwa ay kasiba namubiyap ngay kain kain nga sing oose ngayi ha kain ares swade nira kaysa is aroma arong maske kabinet sa an di si tam ares technology ministeris agi maam is ngayang agu sing hongkudimi sa namubiyap dimiyang ngas ay huwakao Korong SSK cabinet sa tam wadise tsitam disiakan a tsitam disikorong a kain kain nasa kurikoro benguri si marisi karang ab mid corporation of namubias mid course din aiking anka sing huom kais outkodi kami sing hude kabako kas ministeri sa gima am kan nguriban housing mus natap inira kuisi is aroma cabinet si kadi tam wadise tsitam disikorong a kuripti kurikoro benguri si marisi karang ab bank of namubias tibang anka Si Marin Hoku Ministeri Sagi Ma'am Ngan Nguriba Housing News Natap Ay Nira Kuise Isa. Hung Niseske Kabinet Sa Kurikoro Ben Ngurib Sikarang Ab Namubiab Matare Kay Din Abos Kay Kuis NDGAs Adiban Anka Si Marin Hoku Ministeri Sagi Ma'am Ngan Nguriba Housing News Natap Ay Nira Kuise Isa. Kaisang Niseske Kabinet Sa Hanwaisip Sisisen Wabas Ministeri Sagi Ma'am Saura Wan Hubay Sisisen Wabas Kain Ares ILO sikna khatona housing must not up ai khokna din armanira ko bise isam sisen ngame pep norasa se chen urusi tisi kosen a chi khaja tisi tun a ngurip ti kai ngame kwas tuge tisi chi koro tisi koro a ai noi khai kha kai ngame sisen khan norasa se chen urusi ngam odisi chi angani ngurip ti kwas tuge tisi chi khaja tisi hun a ai se sisen khan urusi oba di kai ngame Disi kusen a tsi kheja disi korong a ngurib di kwaas, kuge disi tsi ngani disi kuing a ngab tina. Ngas traske kabinet sa, ngan ngona kain ngamikudi kog nga his namubiab di kubita sens, ngorasa tsi uru sisen ngamibiba wa sisen aw nang abong ababas, sen ayin di itkasiga, a taraku tsi danin karu di nganira kaw kaw baam. Kusen niseske kabinet sa ngang agu sing hong tudimis, namubiab tsi Said Africa agu sage kog nga, Season mas, si season waba season arep aroma, kaya kogna ba hese. Ngayitin nga, si kurisa kusis kain arede, nekam hukang agunirang am arese isa. Si nga khan, hanway sipti. Si kari season waba ministeri sa gima am, ngayon ang agusin hong tudimisa, namubiap niyam nga say, nirakwa kaw si isa. Disin isaske kabinet sa Africa Real Estate Societies, AFRES, ditam disin nga ning ang kurikoro ben house, Ia tam wadisi cik tam disi hung a ngurip di darat kumuk hap nga ay tam sna om din amaku sisen aon. Kau nga aon sinaw wan ui han ngan din aroma nira koda na hese isa nira koda na se isa ki koka. Tara tara sen ra taun om din amaku amagup ngan ngaw ngaw ayin sing hanuma din ngay tau basa. Hanuku harukuku si om ari din aroma nira wan haruku base is aroma. Si arong ayin hu om kais, au kodi kami ching hu de tabako klas ministeri sa gemi ma kwasa di ngui kauba ngan haus aromanira ayin humi se isa. Unis aiske kabinet sa polion aib di ngunan ngub di haus si ka kai sagup na duro tam sera swap na di sa klain tap haka di si hun abasen kudi paging anka. Daus aku daus taha ka kai di am ka khasin akhasin yang ngunan di si kwa kaib adis aige atani karuhenam. Asin aroma sa iske kabinet sa rusip sin huwasip abadi ministeri sa gemima is taba sisen khadis
tausa khu taus ta ha kha khaide ncing hari dinga ayika khabasa sipni rahaska o asta baran aro seski cabinet sakin anka kha khaide qwa i khasib khasa disibashan kan am ci e haga ncuba nira qa qa ba he khisa wa tsaron qwi tsa ci tho tho sa horas ta nguqa hoka khae bas aro ma cabinet ke wa qa qwi aw na ko qa qa na in nga kurisa ku si tsa u ba khanqa ona ra qa qa na se masen khasen indi tsarona qwin misa khae ci qa qa sta ku da banira si u se isa qa do nga ku ke cabinet se disi qam a ci disi ngona qa ngura so apna kya u he si sin khami qwi ku amada qa na ko qa qwi ci ku ro mai en qa ba a ga

tang ro chira an ogan ho si sera man wa an hwaron an asina ko re sira saradin an are an ho chi khari sambi an ho chi khan na wi kare an khan na man hwaron a ha di drami so bai ike side africa de supreme ngau ta khaba khaba ari kanam sens ya an on wa ke sambi de an agam president de edgar lungkup tin au khwen ngan kha ati sa khaba kanam sens tin ho ba ma kha ekip ngan ran ngau se alungup ding o ha soros amai ke khadin wa ku de sambe phating hanup ching ap ding akun agu ha chit kwa kha ngaba e ne in agam president di ngaba wa ku ro kurip di kaman ap ning oba kha kuri e ka uba se a ke an on wan aba hu cham kwa di sit cham di si koron a kurip di outcome kha ngap ke a pretoria sna ma chabi ngau ka khai ba ngaba khadi ke tora ka a sambe hanup di kai na se a ngan hanup an on wa ha lungkup di a soros ngasa sambien khop manra khok ta khasa ke ma am lungkup ding a khun ke nausa khaba tanam sen sa ke ati se a nga chabing ngau ta khap di kora ka top kwa ai a an khadir ang wa ku se a ngadi i khok ta sti ai khanu wa ngai khase an a khun di khaisa se is an on wa ha a in agam president di lungkup di taras a kwaisa ester lungkus ngasa mesti awba khokas nasin eram khasiba muha khaisa di ige arami se ige tsinke ngang a khwen ya khadin ba South Africa apna kire khok ka kaun ang arun rang wa ku aba i khok khosa ti di ngadi tsina khadi ga qora ta qop ngap ama ha khaisa se ngai ke South Africa sara din awam ko South Africa ngap na khadi ra man wan hwaro i assistina em qeda kore Africa did cape. I not called on a tea type of steep. Africa city sees tin gay. The America did as a naris. Did Abima did tea cardi cardi in a bolan type to current missions to kind as a sea tea. Sadi Nadi grow away am. Tiski Nangansa, Rami, Nadi Kwasan, a cardi, Naris AD. Nadi cardi Ning on Osipi Swapna. A tassi, a new chemical, a coaching harigat, a cracker. America did cardi, Nadi get cardi. America di passport nan uha de maha coin tin hon en an IRC sen kha di grami yang ang ep nga kadi e bolan ai ngap ton nuri e koran uisen ge di Democratic Republic of Congo si kadi a Uganda ngap ka ki ngari ha ina khaba ka Sudan china khari kho ta ha se se se e ge a rami he kadi kha di ngade nga khun nan ai ngumis nga khari ngi kemiko cha cha cha ku nga ka a uha kha khai sam khida no khoba kore talk of the tight way out talk of the tight way out fore na zimbe ngapsin ke khari kromi africa de nuclear kwa khan ipe ngap africa de khoda na khasip ngagani ran nga khuwe chi ha tsara khaisa ngap ke khadi ngami ko ba rwanda si danan as ki khalis na goro di ngaban tai to na khadi nuclear tsaip no vit khasip ding house africa aro master ba tai ngau ha chi khadi ngadi ing khan ha sa sip ma tsaip di khasip di ba goro kan usen ba ipe ai na simbe ke koroming a africa the nuclear type ngap ta khawura nuclear tsai ase muwe tide ching kharai dire khaisa se khabenera nuclear type ding nguing uis ase nira muwe khaisa ya african en kha africa the dom dore khasip aro manira kai ko yese iba de gramie a tanzania the president samia suluhu hasan ngasin ke khati kromi africa the hugu tsaisa senira sisen are khaisa a ngadi e a taip ngap ti kwa khat ai ngap ti ngo ku tso ba oms aromatic gram mi he se ngadi in house ngadi in house nuclear taip no because in house africa aromas ngas ta ba khari kurun khwan kharo ku chiran khwan kharo ku dige mari si se ama ta sa nuclear i tso kaw kaw anga sin an de om se khari khari ding uisa si sen am de om kains ngas a khot ta ha ya africa ho ku aroma a kainsa se ngarun ke en ia a okan ko si se koromang wasida ko kauna kai ba a ro di ngate dimi chida saura se orun na ai ko se aba ko soro se kam kam se ngoruna ti ko risap edison 2 sep ka kon ware

qeng garab jimire ti soro si jam jam sen huru ngna da ko khaba kha kya sene te gam garab aroma chu se khai o da bisik tong pas ki ngna sa di da mire ti o isa che di tu iske di tu da gini mi se qa ndo se da be chu ro sen ngna qore ngas ki human su ba le khap ni ngap ti man khu di di ga da ngna qore qa ro ti kha cha bis tinan ge khun ina ni ngna di ra ko qau sen se ngas ke towa i gira ngna cha bis tinan li khap gira towa se ge qa ndo ngna cha bi cha ke so qa ma di ga na sa noch engqhuzela ngqamse ikoroti singqona ngqaqwa phathi ongosikhala sawe se ikoroti sicam ngqaqwa cha sicwe ingqhuru ucubuke kwamaqa uneziyaqondo ngakira ngqabo ngqabo dayini ngqacayi qiba danza umenzi bo lekhaphi cha qiba danza aromatiki ngande ngande ngadira omkuse ngase ngqaba manya seke desert foxes ngisenge bye bye di namu yabdi trako didi lekhaphi bakuke amise kwamise jiske nas baby ngisenge abang ngisina bye bye di kwamise ngaske kamnanda hina ko ngaba atabele ngakhura ke anqaqondo ngaske human super league ngaba kutsike ngadira tabele ngakuse dike dokhra mie se ngachabike take this ngadanso ap ngata qhara utsike re qondo ngaba ske namibia football aso siyazi stinge disi aka trading into go mine ngaba ske namibia sports commission ska disi aka ngata trading into go mine dike dokhra mie se ngaba ke ngukhabara a khwao kwanza mabos freezing ngaba sinqanisa kwa siba se disi ko ngas main captis a aba igira mie se qondo ekho singajakara ha otike aba ngang haridin ngang a kadide tige ngabara miye se qondo ngaske nfst act cam dizia gang a sport x cam ngoti ngona ngkuriptis eske ngatira ngantsike ngaba imasika qait matichikira ngaba miye se qondo anatska nfst singajakara ha so ngatske ngang haridin ngang a kadide digira mitske nfst ngaba cuqwaza aroma man waha akhazi kunqinqami benqaba kwa sinkhanisa siba say ibnaqwansa iba cuyi cuye ngwi obaptama tamaskeyo anevest obapta nokma of kwabda anevest caba khona kha ibna ha sekeng iba executive member say ngachabira qhakathi ke traditional sing unye say qando ngaske ngachabisa jing ekwe singatanso akunqa ike qando nesanqa ke inibe nesicab ay cabi chiang a digramien abege standard bank sting uninguru iban guru je standard bank si top 8 nganguru kuge ne sanglapna independence cup ichi danang akam sngani ha digramie maske kamdi sing nang as main kamtis a kamirti kamiso apna ige abang guru ibani ha se kaundo maske bang standard bank sti sisena ku nga khwa kurusa ngans iske ngaba nfa za khwa kurusa ngans iskani khoik nazeng bakho ki haga irti kamiso apna yunam football club za madiga nas iskani khoik na abge standard bank top 8 nguru ku ngikuran am ngikuske ngasati da dogoba mire karure tikere ngikis ngata so apuna sneke qubi sise ngaba kwa kya tida ke saratina African Nations Cup ibnga ngas aroma ngurun ngudi cam wathi cam disi hun an nguri nga afconi African Cup of Nations ibnga ngas aroma ngurun ngudi ngata ke saratina group G isna ko a kai se tida dogoba mire qando ngaba ke Namibia Cameroon Congo Komorosi ngakuge hakan hokuina ko ngaba qhayi kathi urumqinkudingani ase ngaske afkoni ngaqhas aroma sasela ke ngathi kubi sasina qado didato go baqaona ngachabistina hoho ngarore ngaske ikhes ngada hathi sorosi cangcam senhuru ngada so apnaske ngasa didamire qado chege ngadira qhause ngachaba ngachagara ke so ngada ngurure nfs in kurukha yangans Namibia Football Association ske ngans asa kurunga ngannan ske ni ngaba si qhisa sen omguse tige ngachabira ada qhara utsike re qando ngukapchina chaqaro bathire ngaba ike naso ku lions singe pull and playing huru kunqinga camdishi ngona ncas camdishi yakancas main club isay chi karutura complex itoba ngaba ngumi bada qando chike tiring ndike camdishi camncas main club isay koroti kamiso apna karutura complex itoba ni ha aga ke disi chikoro disi ngane kuga ikira khwaqta sene dikira mi qando ubaro bathike chenga kesa koro ungchenga koro hu khisa ngona tamaske oche stevi ba chenga kesa cui hakacam cui qhesa koro cam chi chekwasa driver kastina chike chenga kesa cui cam hu chenga kose ngona abasna ngang house in khatado ngaske sangatna ni hang hurugun aromaske neza kukap ngada so apna sneke Davy Soccer Tournament 6 edition tirami ngurugu tsinge ngaba camdi si ungaza khu camdi si qhesa ngaz unique cup dis a ngapa osenge asna abani hase qando ngabeke cam ngathi cam ke disingane ku gara khwa qasene tige dohra mie se sege ngaba Davy bi kai ngchina ku aqaga tige turuke sera khongon ngansa camdi si type tige camdi si ngone ngore di ting ongara sa disin oi
River Heights aqhenqa sike Polars kunqika ngqona DS FA sinxisa cuyi sike Black Africa sinxisa nxa baqwa xiba kwa uhose xa ba kuko seed main swap nxa sike Patriots ngona qhenqa ti nxa ba isigangxiru kunqika kunako qharu xa ba sike Black Africa sa seed main chi kwa xiba a xana swap nxa sike nxa sa qando xa ba ke Vendic United cuyi DDS cuyi tiko siya manje sike Vendic United sa koro hakadi tisiqinqa qhara bowling ringa kwa kwadan sei qando nqaske nqabazathi nethe sinqike kwada fanele ngxuru kungani ha DDS iqabe ikini nas nza Julinos cha qaniri nethe kamkarabe chwa chike Rockstones nza Patriots cha xeze ri dikamizwa kwa DDS qabe ni qharu qharu qaba khuke komasta qaba istina solo nza Polars unqwa inqani yet ni qoyqa Young Generation staff and United cha xeze ri qabe qoyqa ari ke komasta second division ni ngxuru ku ngutinara ai qumse iqando nqaske ne sang ai qaroma thorung ne gudi ngati ge ngati ra kausen se dira dokhoba kauna mi baro re ara kharu re tike re kauro goals ngata si so apna ige ngaba pamwe chere di golf day in ngati ang akhasi chingi ang khomisa kauro tike in ngaske kaba kera kon hakka bina ha kon chi

0: ama se kwenina ngadi hankre na uad makrin ngadi ra ha kun arme gine din akhasi ngang khumia ti gira mi se ngaske apa mo initiative foundations ke ne din akhasi iba apa pa mo chere di golf day ngang khumia vendu golf crafts e ye ngadi akhasi bani ha ti gira mi do khoba ngaske tsan hina kan ku ngara han chi hankre na uad makwen arme gine din akhasi ngang khumisa ti gira mi se abege ti sicinga ngandi ngize neskoze khwa qase na di ye to khora mie se ngaski ngati golf sing hurugu ina kon kha kun aroma ge ngati ra tau sing kan ro di damire ara gere chi kharu chi kabin ngu gusto ba sire abe ge net pang dese das tiramie sing akha si chinge cham di si cham a gurin na kon kha ti gera mie chi cham di si cham ngang e addition in chinge kon kha chi ha ka gere chi 2 km ku kha ku gera kabin ngu e kan ro ngaski di si kun ngas ku di si cham ngas wa so re discuss ti ge abara mie se kan ro ngaske kurosuni khapti kose khamamsa in kuria qabi ko aroma tsikamse ra qabi ko aroma ngan aroma khaisas juni khapti kose chi khonina haka sera qabi aroma ge disi korang as juni khapti any karam se ti ge to khora mi se ngaske ngakaba waza kadin akasi tsinge ko kha ka do ngaske qabi ngu di ngatska kara ke on khona ra musen to uske ngasa di damire aba ko ta karu chi kara ke so ap ngasne ge oisa in nyere kha kha NBC marathon in akasi ipchingira kangase ske NBC sports marathons isina ngaba koro ngane chike tanas NBC stis kwaisa menesia munjos iske ngaba koro ngan nidin akasi ipke ngaba koro khatna do naske marathons iske kwa ngane chining akasi ke khisas au khumun khap dis any ha se kaoro diske ngaba engwaus tanas NBC stis na director general kwaisa menesia munjos za adigoro ngan se kaoro se da kharure taondo ngaba khoinqo kusa khuthi ngeya just ba sire ngeya just ngistinge samdi singran as minecraft is a the dom diramie so hapnge ngaba ngeya just ngurugung nga ngaba ni ha se samdi si aka ngaza khu nguna disi skose ige ngaba ngurugung nga ning huru taondo tikhaza tedidi in khokang hurugung nguge ngeya just aroma namibia apti netpal premier league apti hurugung nguge ngachabi ang homisa taondo tike nesa ngaba ngachese irti kamizo hapnga satratse samdi singona as a smart girl stay Okwamandi United Kwai, NDF Madiganaza, Extreme Eagle Dika, Nambolza, Yunamokongos Kwai, Wanderersa, Namibia Navy's Ka, Sigi Afrogot Lionsa, Eastern Chiefs Kwai, Sigi Tigers Nza, Namibia Correctional Services, Niskani Kwaika. Kadigira Kosen Masking, Hell Gas Nasakando, Chi South Kangura, Kazachet, and in Hurue, say, Hurugu Negatigra, Michesas and in Hurue, Chicha Homus Nagain in Hurugu Nga, the Domes Era, Hurue, say, Kando. Hell Gas Natan Swap Nasinege, Saradinans, Desert Jewelers Tea, Editinge, Tizikozenaza who damned this in running us, September Cardis Cose, who waved diving a casting Hurung Egudin, Edding and Si, as a Chineske, Kenny of Nadige, in the Nan Hurung Egunadin Sin, as a Kando Maske, Saradin Hotinans, Desert Jewelers Tea. Ndi ke tisi kose nga za khut kamdi singa ning as September kamdi kose nga di nga ap nga nisi a se di da toko ba mire nga yao kas nga da go a si swap nga ske nga sa kao do di da mire chi tang ngure di gu da mire chi karu chi gere tui gya enga se premili kap nga chinge nga aris nga goro am chi ske Arsenal nga nga ba tan nga kwa kong wa Arsenal ske arin hurut ma gwaen Man City ke arigoron horu tike Man City sa tui bon maf sa tui tiko si ama khabi ke ngabai ko si ang wa khaswa apna ske Arsenal sa kain ka chi om sis ha kawe sa khuit nas ti dama has kuzas I in ngaba kura khenit ma kain kain sen kain ka kung tira kain kain sen hinai ke ngaba ngori ba kwa kna ka Arsenal ske engal sa premier league ba kwa ta tira mi se I ngori ba kwa kna ka chi che ko cha ma se Arsenal sti kan ngata ke aroma in di mai chi khabe oraga guriba goro stress e gunkan wine chi ku khun ngat goro kharu zo apna da ama se Arsenal sti kan ngau tinna kai tuba I unhare di da mire kan ro se ye ngati go am chi ski Arsenal za e Premier League khab ba go da to in huru ke no use kau chi in huru sna sin menas ki Arsenal za kai ba goro si mai club khan ye chi goro mi u kore sa ko kai ba tan ko ge go kai ba adi go se ye go oisa in ngas ki Arsenal sti khun ngas nga chi ye ngati ra kau sen kan ro chi ge ni kan huru go enga se Premier League khab di go chi ge no ko kha abi ge ngan huru go ko kha ina Arsenal sti sen ni dan sa wa chi in ke ja ge kan kan sti ra min khoni na go nga ba champion dira kho ba dena Angaru dagera ti dana ko kwaza akaro titi au nanu omtaiti chinge kaba kami chi tai ba goro kore ba de dana ko che kai gan gans turu dana ko kina ko ama se khain kaup ka kai ba goro khore chi goro mi ba arsenal si khan na ona thwap ni nga ti da ko ngi khabe ko ngung tara thwap ke ge kanyiba ungare digoro mipke kwanza ya hati di nganuba ngakabi kando ngadi iske ngadi goro ngangam sen khabera gyan u pastor ku udar lengan tae da ki diskin uda arsenas kanga uda tae da ki diskin ku pastor ku ha kau kanyi pastor ku ha ngangai hina gusku arsenas adara kanga zao khabe ku khuy tina komma champion diska khabe ku komni miyo tika ngaka dance champion dini miyo ngaske arsenas tika kanga uda khabe nebeke toat ma uning huru Baske Arsenal sa PSG oy ngaba noch ni huru se ngaske Champions League captain huru go e go tsinge ka unga se ske Arsenal sa ne go ngas aroma in tam kai ga ran am nam ka di ngaba ra mi se ka do ngaske oy sang a pina ra ka ka ka ngas a di da do ba ka un ina aba mi bare ting am nga ra so apna adang go kap ka si karam le ta ro ti ke toras top 10 over 14 huru go e go tsinge ka ka ka do ngaske aba July captain onis a ge kuri go ra ha Toras top 10 horugu gutina khabara ko a wachi jibge nengna aroma kwasa velem ko tarwe ibaran an ngabe ge ngona disin wa disi nge ko a nge ka do dandang an sta ngaba disi korong an oi kai koning uridi chigi ngaba khun o an garas nganza kwesen oi kam disin khain uridi ka ti semi de maso sa khaba chakara ke so ap ngaske maso sa ngonang o ngonang oi ka ni ngbe ka do chi khwa chasen di kuin o chi khasa ke disin ngane guga Toras top 10 horugu ge an chas as nga Kabako a wakri kando chige. Ngari kabi chini a atas as aromati ge tohra miye se ngaske. Ngakaba ngotakara ke onda khuna musen ka uske chini nghoruku ge. July captain onis aike nghoruku nganisi ha se kando ngaske. July cup katakara nghoa onda khuna musen ka uske. Ngasa hakasti koros July cup dis aike nghoruka ni achi ge ngadi. Koras top 10 over 14 nghoruku. Disi ngandi kakurang ane. Nungwa maris aichkira sing nghoru. Sekil kwa sa kora iba kabako a wa kisera doko ba. Dida edisen tuzera da vistik nada hukai kan gan sti. Wala ka kisa mistik tam nan omire chi. Kabata ning adikam kwa kasi sorosik tam gamsen nghoru ngang nungus koze. Laugelis leger dirami ng iba hu haware.
1: Gangan sti kwa sa edisen tuzep ka sorosik tam gamsen nghoru ng aromara misira ge ngang usip ngas tina sarari sa gub ada kande coding ansaba. Netzekam vunstak karabai hago am sa khoda gangan sti kumire. Am kasen si dida kha kon khaw khaw ha ik naun pa chik kom tare khade eng ahang hoi udinira aina khol ta bara khaisang ase ka a hui ro da ki chesin uneng hona ang up culture nu nu phan ra khome bai abu sin mask out na ran op ang ande kam kul pas ngap nan ra sin am kasen sin mask dida be dol nga ba be da hu we have nice ka da argam plastic khaisai khon ngani ngau kus ko se pain chik khaisang pois pa bai

xa ndinxaba yixhonqasi kuxhakakile xa inqishiness khawuqa ndixhongazi phaa and ke cika secacwisalo ndixhaba incuchagcibe ndixhanda uba ca kunqasisa uso thixhaza uba eyigqula amahusi xhanda uthi masesithi ndixhongazi bdimarina xhanda uba sesizin usi xqaroma xa minxubtye ndisiza mina sidele kayithi xqaronqa omkha izinsitip tobaxube oyisa ithingenokubara nxobazana ungaza nerasaw ngqonabekhe ndixaphinqa inesinqa nongachomana ndixhongazi kuthina qanxhodu kanya nqawasporti xanakhasina qhoxaze xhomane nqhawunqabe gqayigqwiske xa di ingxongo isiqomqazi bagawusithi xa sicatyusinqa uhandamayisi ndisinxasa qhanu onqase kuro qaranqa xa isiyo kuro mi kanye dawo kutyeke sawedama e ndi sinier danakhoye oyise nxave ma awo valder nxase jokuro mi nxadi igxutha sixhongazi bahukaxhongazi xenda kuka hansi qanixaze ndxhawunqabe gqayigqwise xaza unxathastise xasike ndixhana uxara kuka sawedma iyo o xa inqandile thi xha inqaze nira qaranqaye xa ipi nxaro thikuro mi xakho niya ragqobesen andixhawunqabe gqayigqwise ticebnqana xandike haka ncwadise nambe abdolar ku kose andixharaba xuye ixhati masike iyo ndisicamxa xha ndinxaba gawus juliana kavanqasi thikuro xhawunqabe gqayigqwise ti minxuba xhawuba thimi wanambe abqhunqini iya xesi tigqatyuse xanxaphinahana tenera nqinqanqwethi uqayide esiyokuro mi nenqhubti ngqunqanup ayiqawuqawuza se thingxhongasi pna ama o eke khona raqame nqaku sithina hi ngxhongasi ku akaze thi nxayide akaze di xa nqhamnqaphi gqatyuse thinokuba kuro mi esike disicamxancwa disinambe abdola ucuka guripnqana qhonqowa qhawunxiba xaisinqaroma de saluye kesames e nqonara qanxhaw qariyawu niya gavango enxosi charisi qariyawu ndinxhaba sounqokhani kigcize nxuba zisexaza midgosti abasichab ndicari nxhaw ere nqonqaku ndidanasisinqura mayiza bakhunqauba zina Timotheus Kadiva ke midgosti danasinqura mayiza aze kwaxa ume abachab ndicari nxhawura qariyawu ndinqanqaqaruma ayinqo awu gavango enxosi ndicharisi qariyawu ndinqinxhaba sti Thomas nembe bjokromi kadiva tixaumeske adan qariyawun hiya abasti qarinxhawu eyirenqanaqa anqaruma de qariyawun ke endinxuba sinsakuro xa inxwize ndanasizinxwira mayizabaru xa injokuro tanza di kadiva xa ibsise areba ma xadi icuwa ndinxaqhora nqwaba de cha thi nxaxe inxadi cwana qaronqasi unhayi thi xabakhoqae xasike ndiraqariyawu nandixeza ma inxindikumana qenxubnqa eyinxhomi nowa nqamba sendiye xanamsenza kuro ndiye 6x6x6 kayi odo xabta xa uchereze qariyawu naxhanqa siqaromanya qaronqa xanqa kunqa hana dawun xaba xithi gxwanxwisa akaze iyama ka xa nqaba sikixhaza obekuro azadana sisinqura mayizaba hiriri nqa xa ura xatyulika sisinxarethi nqhuwe nqhuwe hoba ovunguvungu nqhanexa chap e inxaxuba ixhazi uba umkhenkeye thi rundus xa nxa ndiyikumana rundus thi xamakuqhebxa xa kumana xharukeye kadiva bjokuro xari awunamiba ebke endinxenxanze ndeko xa uthi xenakuro xan inwa anxhurona sisinxare South African Human Rights Commission's SAHRC ski nevunisa thikuro qatyule qekhe ilixarixelizaze xhabaza dan xharuza u xandi ixhaba liphi anxa ndixhixokomnqonqa thi xa kungabaxha isixaroma nguripnaye SAHRCs xaza kuro mi xeisa nqinxanzinsi akase yiqhonqa ndithi video nihara muwena okwaqhonqa nqanda nqanqame thi nqhaneqhiza qosa zekwazulu natal charipnqa xa qaqwisikuro mi wayinxisela afrika qhonqini xana
ngokungqina rhuxa ukuze ngichanidira xa uqhere thinqokongqondi ngqonqe ngcukuba amangqaro kuxhaka xa namthini xabi khona ngqaba ku ngisike chazo egromi ngqadi e ngqanza chinina ko qhara unqasi nasikiya ngqari xa sicqa gasti mayizan thinqaba namandi ram khazidi SHRC skegro mingari ikhaba dip tinkhani sithi khapti kovancile dis tikhuna ngari sithi ngoba yakhuka khuna thunga sasikya unqwa inqwaza thi gcika ze khwezi inqhano kara qonqa mthiya khaba dili xaxa yusi kuri chaza obe cewu inqhano kuti anga qan i nesinqa anguru thi gcika zinqari khaba dibya kwazulu natal inqa ha asisen amhe thi khai tinkhamba za dan kharu de uhe no wacari kunqasina SAHRC siguro ninqwazi ptina qan inqindi qhiyo nqazi thi ngoba nqade nqade qhozi bo uha xopna de thi kuro qina qhayi khon in tanqina qhanu ba nqindi nqomdi nqa aitoma u Somaliland yoko anqan qipti qituro ha ngqhabazan qhobe ptina Jerusalem sna qhoba mqhiza Naski agciza danharo ngoba Israel khwanqa ke ngoba ngiyanqanqa ngasikhawuqa ngadi igciza danharo ski xoxus akaze i ngaca mnquka xa kwasi nqare na ngaba i agciza inza Somaliland di manhus e hanze thi umkhayira khanhaza siba nga abrigabde nga qapti qapna Nelin anqanqanje kuro Somaliland dingqhaba abo Israel iqhaba Mohammed Harib Khadiye ngakho qhoqa abangqala ingqhaba sinaske Jerusalem ngane uhay ngaba Israel abecina uha ciza sin Arab disin uis xaza har keza sna uhas saze epi xaza ope kuro na omkhenza qara a omkhira khwega na anqhoza kusisi akazethi qwasi ba uathi nganqaza sisin Arab akaze xaxa mbuka aku Israel din ogwa nguzi hogudi ministeri Gideon Sahari kikro ngari imi nguba kore ngare chi nganaza da ngaro sisi ngarba kikri ngaro maz agase karan achi ngabo ngabo Jerusalem Israel di tanan a kaisa Israel kia kia turun hu ya Somalilanda ogwuri ti wansoro nagyan kankamba tingaski nung naza nubisi kainam kankus azakiri aroma chingkhana ngam aroma khaba dana thari ondire ministers tongnas azatoku kham konsoris tongnam sing ngur khukuru sing hausin uzi kudis dr sanet elston gamski tongnas tin hobe pta ing haus tan adichi gam sing ngam group dizara haun ha thomanin hwasipke gaus juliana kavanga sing sikatyuza unmas titai pago hoyi south african human rights commissions SAHRC ski kajuri kuru tkaike ili tkaiza taan haro so u ngari kabadi miya taan enchin uga unchin aku maba amsk aroma kareka nengwaan amsk tkai taan jiwi wap kaisika ngargam kwa tkaise abiches turu mana kaisa mas ili ngawazen

Iseke ikankansi ida hare wado nga inganzi tamire. Sarang op ang andidi sa ugup nga ha, taito ita his aroma. Kube elop ira momay tayo ke, ipti wiba nira ho. Wakay ka wiya op nga tom ha, ike, tsukansi nga, kansi ha. Tavisin anat kub nga tom, sining avosa, kautwip ay om. Kweda a kuyaw darat om si subukun kang hua. Hugada tayo amaka kabe wata ikap kisara di kuba. Wahuna, ipti kisara uminga ka umaba. Mwakariske saurang ogu ding andenitis aroma kukong wa. Sida ngam sa kong singausas, mama tu snial de ama pide ka ukovas. Kame ba ing agi kaise iske kaisa di singa ning aguri kutha. Koises kaitsam di sing arab di umipan amip kake kukoni. Ong awakia oba ati juanas ngarib. Sing ong awakia oma ialsi kaises. Haufiku kaike sira di tomage I. Tui kansa skoro toman. Disi ku sing ang norisan haga di sing norisan di uman. Nyona disi hung ang noritoman di uman. Di uman awkin sing ansabi narang okau. Kaisin kaukovan. Song avin soma en harasin. Wang awkin rang an kaye. Ama dusnel de pide. Kaukovas, kukovas, kukovas kloske. Sadar takse. Tam disi nonang as kaitsab disay. Alfa mekang hap kuri tam si bakut kakaup. Ndili meke imbilis kai kusnaka nirati ye. Freda si zeiske sorosa nganir. Ak mistava ni kong wahi. Ausi jay, ausi toko losa kai nga kaisa tuwi. Nona tuwi nona tui kai nga haka hun. Arnold sadike gugova kai nga kaisa tuwi tam tu koro. Tui hun koro hun. Din ka hun aroma kami. Sida ome tse kasa Johannes ansip. Ome namati au namte stiptu kwen ansip ke. Nani tisi hun a gurigutha. Hunch kait sam tisi ngovung aib kalka. Via muts egin oni. Tui aisas, tui darik kansas akun sing ansabi narang okau. Ome Johannes ansip koske. Sadar taksi tam tisi ngonang as ai. Kaisa ir, tumep tisi San Francis Romskadli ke kerkip kai tuis ngakani diye. Netis king wabasa ngani ir kerkip ngani ha. Arigam tonor tak nom sop ang kuip nga. Petrina kambang gulas. Kaninga oms konstruit kaisa ngona kai ngas taba. Oning abas Friday tsi enira karu karu se. Soroske Friday tsi. Muir abeni kong wai. Ausi song oma ilonga sa kai nga kaisa tobi. Haga hun, haga kai nga goro kai nga. Ausi Angela sa kai nga kaisa tobi. Tam ngona haga, haga kai nga. Ngani ngani staba tinka hong aroma kami. Kai kons Matilde Arais Aumang Hansens ke hun disi hakang a gurugukha Khwanda bes thanu ai tong nga ka hun ai khau kan yang oni tui ka sa stam ka sa ka tam tomara tui toma disi hun ang ri tuan a kwen sing an sabina rang o tau waba dige Khwanda bes nga freedom swing an kwip nga kadli ki kirkip tai tuis nga ngai gut sa tswa soros freedom tsing nga nir ni kong ai se Tige auma Matilde Hansen arise close sader taxi. Tam disin nonang as kite sam disay. Nirati ye. Kasa si aroma. Kai konsmoniga arise at hanga kaisa tobi. Haga haga. Tam haga tui kaisa tam. Ding kahum aroma at kamibari. Sira di tonsi kasa Willem Conde. Ong awake obakale haraib si oma Cecilia Condes. Tira di tonwa. Ke dizitam as kaitsap di segin oni. Taras tuit kansas nona tonwa kung nona tonwa di hagang nori tonwan. Harai konde karising awkanarang okau. Waba di gen netse. Apostol han suar po ipkotanas ngaga niraha. Arigam tonerta palam tori taradi kaitus ngaga. Sisking ong awakong si kansap Willem Conde kosa sadar takse. Tam disin nonang as. Kan kaitam disai kakap Cornelius boys ni kaitus ngaka palem pengster kirki ba hunira diye kaga ospresila boys in sa tainga kaisa tobi haga tam tainga kaisa tainga haga tainga ausi ema konde sa tainga kaisa tobi taras ema konde sa tainga kaisa tobi hun kaisa kaisa tui ngona tainga tui staba din ka hun aroma kamire kaitum Rudolf Malakwani aharo amsip Get traces, traits, traits, traits,

Oh, Jeremias Frederik het aan opgehoos. Ke saterdag te tam die singonang. As kai tap die sy. Ka ga tuus na Philadelphia rin seker ke bako kwe sier ni die. Haga kansa di haga kansa. Kuk tui toma skoro ke ge toman. Nonang uisa di tam uisa kang akwin sing ansabi narang. Oh, oh. Waba di kyo om stava Frederik usko sini ha. Ka ga tuus ay. Vela mapra la kai ngang kai sa tui. Kai sa hong koro. Hong aga ngona hong. Koma sas eli ritsa kai ngang kai sa tui. Hong kwe se kai sa aga kai ngang hong ani. Piedras Frederik sa kai ngang kai sa tui. Kaisa tuimona, hong kwe se koro ngani. Kamp Joseph Laurentius Jongari, Charles Seed, maskyo chalip tigong ansaip ke. Ngovung aip kaut ngakoro disin ngani ngakuri kutka. Disis kait ngap disin ngurkwas na geng amoni. Ngona tarik kangasa di ngona kai gitoman. Hain si Paulsen akwen sing ansabi narang okau. Joseph Laurentius Jongari kloske. Sadar tak si tam disin ngonang as kait ngap disay. Au yal pH rom skadli kikir kebakun ngurkwas na. Kwe sir omsakuni diye. Waba di gen netse sa hukir kip nganira hang nganir si omstava toner ta fridag ni aikung. Maranda sa tkain nga kaisa tui. Tam tkain nga hong kaisa kusi tui ngona. Italiana sa tkain nga kaisa tui. Ngona koro tui kaisa. Haga tkain nga ngona stava. Din ka hong aroma kamire. Nesta regirang an-an kung awas, sida di ngam-ngam sa mama, kansa, ngausa, hosas, sikadi hong ausa, ay di auge is. Kungs, rehina, ausitaw tako, koko, arais. Disi swansurib, disi kusing akoro, disi hong ang ikurib ay giyang ngais. Ke disi tam as tay tam disay ng ayrob di umuibang amoy pa. Ay tam sa nga kya kukuni. Kay tong sikading ay di aus. Regina Arais, ausita odagos, kogos ke ngona tomagu tui tomas, ngonang ui tomadi, tuin ui tomap, disi ngonang angori toman, tam tangasara, tam tangasaka, au kuntin ansabin tenarang okau. Waba di ge, wakabe kep di vunstartis ay, tani dari ludersi ker kep, ngakari hun aib anirati ye. Donar taktis tam disi tkaisang as ay, Rafael Worship Center stava tkari hong aip ay. Freitag tse tam disi kusing as ay. NCCC stava nganir aip ay. Tsigin oong awa tong ting aidi aus. Ausi rechina arais ausi taudagos di kosa. Saturday tse ngona disi skai tsamp dis ay. Kaisei rom stava tsotsang awas tra kwese ir ika. O nira di ye. Namabia Covenant Community Gerkip. Vanedas nga map. Friendly supermarket kap ay mapaku si troka sa Pionis Park din haba di daba. Nga sa taas si aroma kay nga kay sa tuwi ngona hong kay nga tuwi haga tuwi tomap Reginald Takami si tomap Rodney Funaba kay nga kay sa koro koro koro koro koro tam ngona nganis ay din ka hong aroma kami bari. Onti kansa medusa la kamendu milad maskyo lele kipti gung ansaip ke. Torus kai tsamp dis ay gyan oni. Tam disis kan tsamp disi kwezeng ahu disi tam ang agurip ay gyan ngayen ba. Ong aki kongra rosa kamendus sikai misteri Hans. Ong sip tira di tonga ke I. Hong tuan taras norisan. Kansan akun sing ansabinarang okau. Kai tong medusa la kamendu milad koski sadar tak si tam disi ngonang as kai tsamp disay. Niva Temple Pentecostal sa ho korihas na kwesir ni diye. Erf nona tui ngani kaisa sa ho yeng abadin netse gam vong sakse sa ho ni tsa tsa. Magrat sa tkai nga kaisa tui. Haga tam tkai nga kaisa tkai nga tam tam. Sealda sa tkai nga kaisa tui. Tam ngani kwese nona kaisa tam nona. Nuro tkai nga kaisa tui. Haga kaisa. Haga nona kaisa hong. Tui tui haga staba. Din ka hong aroma kami.

Sida dikong ting nga usap, kay kong Sylvester Singang ayasip. Aw tag usap. Kikwesis kay tsamptis ay kadudura ng hanuk ay kong nga. Ngobong ay kaut na kiyang ni. Taras kwesit kaman nga kasa di tam kasa ka. Dizi kusin ang norisan kusin norisan di uman. Tuing uitong aw kunting ang sabi na rang utaw. Uning abas ke Friday si se Havanas nga. Nirat karut karu soros nga nir ay. Nirat kong away si. Ong awa kay Tom Sylvester Singang ayasip koske. Aw abosil si girkip dolam nga mabahu. Kare kusi sater tak si tam disin ngunang as kay tsamtis ini diye. Si krok ta sabong ganda krong hanap taba. Sandra kilun sa kay nga kay sa tuwi. Nona tam koro. Nung kay nga kay sa kay nga. Tumas Alexia Habakugisa. Habakugin uira sa kay nga kay sa tuwi. Tam kay nga hun. Kaisa aga kaisa. Si ausi koni chienda sa kay nga kay sa tuwi. Tam ko si Trisa, nuna hong Trisa Trina. Kay kump, Joannes biyaga si Nexip, au namap. Kaya hong si Trisa pti si ngovung ay pkaw ka. Kaya ng umuni. Wabas king ariam toner tak ni tsotswa. Uning wabas fridak ni ay kong si. Sige ng ong wa kay kump, Joannes biyaga si Trosa sadar tak si. Tam tisi ngunang as Trisa pti si Trakaus. Ngari si Strykus ngagang anis ibanay sir tawa ko nira.

Cham kwe Marcellus Bunbu, kata peip. Gengona di sitam a gurukuta. Hagas kite samptis in moving ip kauta. Umstavagin unitsa hobam say. Mama says that as a tam tomaka. Trima by Thomas. Hoba drilly had a thing and stakunting and sabinarum oko. On a Marcellus Bunbu. Kata peep koski sather that sitam dis morning as kite samptis ay. Water prawns ay. Cross Roman Catholic kip like usnaga. Nirati ye. Onin abas Frederik se tarong as waterprons in ay tong se. Pius Ambrosius kada pay ba tainga kaisa tui. Hmm ko se tainga tui nona koro. Aga dasa tainga kaisa tui. Nona tui tainga. Ko se tui aga. Si Gugu de Matias tainga kaisa tui. Kaisa ngani tainga. Kaisa koro ko se staba. Din ka hong arama kami. Kai kons. Aman Natalia ng uwi says. Kami pa ang agi diamond is. Aumang o trabis. Ong agi ba walang taong sabi o maladya. Kumbuisman, maski kumbaisman si mangas. Sira di tong maski kaisa di sungo ng ago di kutra. Ngovung ay, maski ng ay karop kauta. Di zita ng as kaitsap di sing usat kos ay tong magya. Oni? Aumang Natalia ng uwi says. Ke, taungura. Tam kansa ka, tam kansa da, koro tomati. Tam di situ ng ang norituan. Di singa ning ang norituan di uan. Ngo na ang norituan uan di uan. Haka mabag tuan. Toru se diamond ching uy sing awkin ching ansabi narang otaw. Oman Natalia ng uy se diamonds close kisi. Ko habi gib sa dertak ngo na di sis kait sap di say. Khani sis tap at sas di kait uy singa ka. Kakao tonga ko sis koda na singa ka koy sirin abini di ye. Ko bam sikta nam sko abaske. Sondak si tam di siyakang asik karap haka ir. Atas nani ratiye. Kwa kabi kip tong nartaksis ay. Ngu twice nga. Iman nung hawap nga. Dia gan abel free si koda na snaga. Sabang hang abasa nira hasi. Fredak si tam di si kwasing as ay. Abasa atas ay. Unung abas nung kay si sasoros ke Fredak si. Nani rin abin nira kong wahi. Auzi di nag tabusa. Kay nga kaysa tuwi tam tam nona. Tuy tuy koro hong. Hermanas tabup. Kay nga kaysa tuwi tam hong koro. Kay nga hong nani nona. Michel Soir po sa kainga kaisa tui. Nona haka tui tui. Kainga koro kainga. Ong wa oman Natalia ng uisis. Diamond case oman o trabis. Di ong was aroma. At kami bari.

Sin ams ay. Orang ingin hui ide.

Hui eyes. On owake kai kong pungam dom oba kot fri jobi. Diski turus kamang ab di sitani dari ker kip tai tuis ngaka. Piuni sparki di klong hana tava nira di ye. Ang aisen swabaski. Nona di situ ing as tai tsap di sai. Nira ha tsingke nis tawang au konarang ang ani. Trompet kani erf nona aga kuse chris blok skaski. Ang aisen sting abasani di ye. Yalvina kapunda sa tringa krisa tui. Nani tam nona, tringa korong nani aga. Yeban kava hava tringa krisa tui. Tam kusi tui, nani aga nani nani. Si tringa krisa tui tui. Tam hum hum. Tam tui tui staba. Ding ka hum arma kami. Hobang ng hui ais on awakit ng Kheson akhasen hwebe. On awake oma teresias. Sin on awake awba haun. Ngovu sep tira di tomap. Diskin mona disis kaitap disay. Nga uklaka nom tsopna nira di ye. Wang awkwendang ang ane. Claudia tos isa tainga krisa tui. Nona tam nani haka tui nani tam. Ozi khisla sa tainga krisa tui. Nona koro hun tainga nani. Nona koro stavatin ka hun aroma kami. Oong awake. Oma ana Loda Hammans. Oong awake Renda Rebecca Hammans. Ains. Oong awake kongup Alfred Hai Hamani. Ting oong ake kasab Stefanus Dino Hamani. Handing hovang unghuis ki sadar tak sitam di sing onang as kaitsap di say. Out services na Kingdom Life Ministry status nga kanira di ye. Ang asins kwabas fardiatsis ay nira hasi. Khert hamana kainga kaisat tui. Nona kainga nona. Tui aga kaisa nona. Kazas ana Elsa bi Ludwig sa kainga kaisa tui. Haga haga nona. Kaisa koro haga nganis ay kami. On wage Anastasia ne Harris. Avang ung huis ki sadr tak si tam disin unang as kaitsap di say. Ochi varangos na siyon stamp di kaitwis nga ka. Nira di ye. Ang asins abas fredak sis ay nira hasi. Ne Harry Mukondo. Afrikaner ching uising akona. Ansa tani. Deborang uisi sa tainga kaisa koro. Tam tuin nga ni. Tainga tam nga nga. Patricia Harasi sa tainga kaisa tui. Nga tam nga haka tui koro koro. Ong awake kay Kungsmina Apulas ausis. Ong awake Elizabeth Apulas. Si tading ong awake Yalfride Van Weis uis. Hading hobang ang huis kay Sadrat si Tamdis ngunang as itlas trisair awis ay niratiye. Kung nga rin pa isking ang asis ng abasa Emanuel, tay luto si kirkwit tay tus nga ka. Fridak si sa inira ha. Rosa bula sa tainga kaysa tui, nga tainga kaysa, nga aga kuy si Tam. Joanna Glassman sa tainga kaysa tui, tam tui, korong nga tainga nga ni. Kumay sa Glassman tainga kaysa tui, tam nga haka, nga tainga, nga haka sa iting kahong arma kami. Hovang ng hui ais. On owake. Sida di mamara, sing nga usara. Oma Rosa hupan auhas. Si oma Matilde saibis. Hara diske. Ruom skadli ke kirkip tay tuis nga kan ui krens ay. Sadar tak sing mona disis kaitsap dis ay nira di ye. Ang asins obas fredak sing ui krens ay. Nira hansi tingi wang au konarang ang anhi. Ui tomap tola mo tsenga tainga kaisa tui. Hung ani hung, tui koro koro kose. Tuas Lydia mo tseng sa tainga kaisa tui. Tam nani tui kaisa tam nona kose. Tuas Odin auha sa tainga kaisa tui. Tam tui tainga. Haga haga. Haga tainga sa ay. Tingka hong aroma kamire.

hoba nqinqwe uyi ice on wake ngupression aga sengwe be ngura on wake uma teresias thi obanqha unqhuvushe tsira di tsomap diske tsomtsop ay tsomtsop ini rati ye Claudia Xosi cha inqaxisa cwi ngona camnqani akacinqani cam ozihisla cha inqaxisa cwi ngona koro hm cha inqanqani ngona koro ozidagisa cha inqaxisa cwi ngani hm hm cha inqaxa inqakhosi basiko qasi qaqcu singakayikini ingcaba ncincwika kona stone pentecostal kekipti qhoda nasinqakani ra ha xanqa uship ngaski ngwacarisa qonqo ski ngoku singcaba ncincwidi ngancandi ngamsekuchi wanqwa umaride cha ipsi xa iqabara khore basi

0: Qinqwes tita dogmire ne uyam ay ay tikan kan di Christu ba mire ha o khada go iqhaisa tsise ke nenqwes nqa khadi ha go nqa ha an ansa veke ipna da qa ha aroma o khabe dite ke nqa ngomto mnanuda tita ke ti kurisara nqa ha uta hara khadi esa ni ma ira khadi ma yeng asen
1: Qinqwes ncamsa bathi yaqa utungqupa anqhaba khami nekketomi ngomdomli woldine ayisestiba
2: kan sidadida tina mithi jezuba ayibe siquruza kan uyipti ncama incane nqwe mayis aroma kadi nqwa khazi aroma uyithi umqaqa aroma nelanqwabke domi of obke domi ngomdoms melody vet boys tiba sidage qayi how I bad and you want Chrisara, Tonka.
0: Ya, Kaykan cans. Come, I sabate ah, outo. Timida gay, Toresta, Sagubanira, Twatwa. Nom don't fit voice at Danira cans, his name is a caddy, Toresna, Sada, the Ihasa Gubanira, like we cabata.
2: Ya, Adaniti Torre. Can Ganesa, Anu Kuaisa, Anu Cruz. Movie de Elotse. Testi koma go tani bada hain tum tia ilotki asa. Kaka da genen ko esti ngayip nga kute. Sida ase kaka kao duma, sida ase kaka kao duma ha. Habe sakta iba harakan. Ibi hane guri gudin oe de darang ayin ayin sen anuga gabdi taip katsini tani da kresa kutsi. Neng ko esti ngayip nga karaga gu nkwa aidi ya da neng huwa ngao di nga asa ayin sa iri kutsi. Neng ko esti ngayip nga sata kai kuida ida sata kao kami. Nesaguba tikadi tang howdy, tin wang howdy man are kutse. Aha, name wasting I've not kahan anugagati. It sees a depo was a hakokunire. Isaka gapka, ara guiding anum anure. Kauga kadi tatare kutse. Hanu ti ink was a sats that kau kamida negve kept nani wiguse kutse. Maha, ama katauti kahari. It's either katuatare. Tikaka that is sats to it's the kau ting aibadahuna. The aguru gansi could again. One way it says, no one, my Habesa Tomigay, see the water come by. Amen.
0: Amen. Can stis any meat, can titarami titani. I eat it while I am a dognica.

0: gqwita ka xa diha go qaga qwe sinqa o gabike nqai nqai nqai nesa kuba sonda thi nqa nqa ha tipke sonda thi a nqa nqa o da gire qaro qai ba tsumkara tshubing uyo
1: yes
0: o ike nqa thi nqa thi gire nqwa e tike nqa thi sa qai nqwa au johane ptitisi ha ka nqanqitana a sa go gabe tam tisi nqa ning ang ing arang aro staba nqa ba gire tswa tswa e and the deep gire me amaka gabe qai kau au anu kakap abopting ons na nira sip ngap ke huana nira khakha ko tip ke sa ko nira ai ai dida kere mi ba kon huana kha ngadi ke nqan o kere kai kri ka e ngadi ke nqan o kere mi e do khoba khae ka o au ngap khadi anu kakap abopting ons na amai abopting ons na nira sipa ngap ke huana nira khakha ko tip ke sa ko nira ai ai dida kere mi ba kon huana kere uruku ye hai khun huana kunin ai ai ngai sada tinda gwan urus ao mi ba da ge khuna daran urus ao o ike ngati ngadi kere kai kwi kai tike khadi mandag tes ai khaba kha ai ngwa ao johane pti disi nganin aqitanan astiba ngaba kere kai kwi kai mi kere se hus ti khaisa sira khabeta ke ama bara mi ba ko kai ba ko a tara khai kuta mata ka iyo opkom khae ka o ba sa ko nqwa ha di dio khabe kuta ka rao o da ke iba sa ko wa ni ra si ngadi kere mi khabeta na khairos kere kai se ke
1: kere man ko
0: sa ti kere man wa ske ni ti kere mi tinap kara hao e anu ka ka ke op ke hubai ba ni ra ko ba dan ore pha amai tin hanu ai si pha ti to ra tas kha ngadi kere mi neng anu ka ka khai ka op kara khio on ke hua khuna ni ka sa o ke hua khuna ni haisa hubai ti to ra kas khai ke ni ko bae anu ka ka ta mi khun kwin ke ngadi ke kere mi ti ke khaba ari ko kunwa i tam itis ai kuro apostel kuti ngai khai di dikuro tanan as ngas nga khaisas ti khoises ti tran ayro ya hus ti khaisas tin ge goi ogoro ne di mi op ken e kun wa ke mi anu pa ko tama ai ku ti kama ku abop ken e ti tsaip op nga mai kan ansa khabe ko ke sa ko anu ka gap ti tsaibani ra ho kore nga ba koroma sa go ke anu ka ga pti ka ibani ra ho ti go ga ho wa to wa go ga ska o si amai sa go amani ra ha ba o go ke ni ra ti kho am au Jerusalem nga skaras judi ap wa nga skaras samaria ap wa nga skarasa ti hu ba ipti kha un am di wa di go se nga ti go ro ma wa amai kore nga ba go ro kai tu kai ti mi eske anu ka ga ba ka kho kwa kho ye nu da ma ha anu ka ga ba ka kho kwa kho ye ni si sen wa i ke ni kai i ke ni kon i ke ni nga di ke go ro mi e kha be se ke ta sa ta auto neng o es na se nu ha o ha tin pa au na kha di nu ka ha ha ani se khadi ti kuri sa ngom tomra ti da ge khadi ra an pa a studio sna si se ka ngwa kwa e sabate ya au nga au phama ni tsina e e phase ne ba koma ba nau ba koma ba ti ra ni es au se ge e tsina an pa ti ra ka ise ta bete ti khadi ka in o esti ra mi bi nga ngwa kha is ai kha be se ge ne o esna pa sa ka auto hu haba se inqutu kokwenge nekwenge go nqutu gabe se ke neng o sna si se uya apostel go di tsam itana as nga ba go se ke a u bega ne kama go arang aro di tswe ni ra khong ai si se ke ka kapta ka itwise anu ka kapta ka itwise kemi se ke ne sera khomeng aro te twin atha tim ke a ontina ni ra ka ha e o se o se ke ne dira khomai apostel gudi nqa iqha di tsam itana nqas turo sa khuseni uro tiko mabaseni ma khaisa thi se nqa iga uwa nqa epna nqa dini ka ka wa anu ka ka ding hong u yesha nqa be kep komo anu ba seni chada
1: ha
0: khuwe ta anu ba sna mi mai ke ha khaika au i

0: tri nga o se girane di khomai eh tipeng ster tip ke wa ngoba iku ye hwa ka tswing a nga se ngi hai o ike nga beta maseng ho magu o ike ngai tsaisa sera kom kom kwa wa I ga se ie tinqunqa ku ke hai omi hora ka ba ke wa tswa tin ke iku ai torang asa namdi ASTD khasege tike mapwa aku aike tiku ke waka anuka ka phakeng wa ti charang namdi chake ko ba thwathwa gagap ke ko ba ncwisa maku khimi ngaba sekira ma ncamsa qasa qa auto ti da kwati gurisa ra cha ncwas a oda go kai kwika tin khwathwathwa as aurani gurisa ra qaga
1: iya iya ai besa ige anuka kaba nesi cipko mxa xonqwe yaqhisa ibe hata ma wa disi kuriku hiyo di kharuwa se dage nen anuka kaba di xonqwe isa nedara nedara nxa unka minga o minga ge wa tsi nxa ike xonqwe bai je is nxa xonqwe iske hanga I amagaske ne khwa nxa sasa di da ibe tsasa ge ire asa se da nxisi ra tswatswa u of nisi dira nqa ka no khud maske
0: ya
1: tiga hana di I hao o da gen ne daragwa nga maha khasi tsina hana ka umwa da maha van nga ike o iri e go ye nesi haske asa kai senda ni ngas wasa christing enqe ngasa
0: ya
1: this is age muti da ni di se petrole muti mai
0: ya
1: go ye ni khabu mai aske ni ne ya tsina ni getra ka o gaza na I am the ngwana
0: ya
1: aisa toiri in ne ira ning ha khaga aisa khabunga nga inke itumana ikata kha ira am ae dira mi ka ai go ngao mas ka mira ge anuka ka din hon is ve kip dira gamio asa ga ira ning asa ga ibada ne ho tida ni krah e khaba ari ga ge gromi bai kaka elo khada ni tui ba konga ge tsai barang
0: tsai barang ai
1: tida ai ngai ho ho ngai ne di khu ya ai tsa ti madira ne khu ikho amsa no nwa khakhisa mas ke ngan tui kai dara tsosa
0: ya ya eng mo mtop aise ka gare
2: ya anu ka ga pke ke se o isa hwe ne khwasta mi a ne kai se ke komrang wap kai sa sera kom wap ase itanga one nanu wa kha ha ba ha wa kara kom ne kurura wa ne haidira ne nqa ka inkwa ba nqa twa ba tsika ho mu otkira ne impao so nqa di inkwa ke anuka ka kitsa ha uba nqa a e di khakhasa be kunqwa ba uba ke mi ba e khakhasa be kukomo tui ba go hare tui ba go ha hiya da ye ni tsidi ye mi e khami ku ye khweka tui ba ke ha ka ye iku tui nqa ha se tui ba ha tsiku nqa kwa nqa o mi nqa tsana nqwa nqa kere o aisa o mi so a itina ye nqa ube ga nqa o mi nqa nqwa hiya ske anu ka ka kire ka ha sa
0: ya
2: tsike khwe wa a ya nqa sa kwe bua ke ye ma aiye anu ka ka pha
1: tsine ba
2: ba ye tuni na ye ma aiye sa
1: ta le ba man ka sa gire ngundo wa ra ka kong sa pena ne ko ni ya kristo ku na ko mana ne ko ke kui ba ke
0: kui ba ke ha wa
1: alma o ye ma ba da ye ke ngao jo ne ke no ba ke ngao maske kong sa pena man ke kui ba ke
2: tsine mi era ske nga khwa di ra mi ka u kha min gira kwena kwe ku ye go go ba kunga ngo mi ka di ma khu wa ye ntle impao sa ku ke tsiye
1: so
2: Arabier na ha tige yode na ha
1: kana dinge kwena
2: khara ka ku khaina hu u ka ye tri hai tige ne kwen wana tui ba ye hau hai
1: hallelujah
2: ai ge hai kwen ye khara ka ku go ba ka ntang huwa se ge hu ai ai kwen ge ge hai tigu ye khwe ku tui ka ye au be ha tui go ba ba ran huwa se hai na u kwen hai
1: ge ba ko ba ai
2: kwen ge kwen ha be ge ne anu ka ka ti has ka u ka o ye ne khweka kere ko baba ye tabai
1: khwebo a ke ke ho
2: khwebo a ke ke na u ne iku na u khwen di ko ba kunga elo si ba ye
0: ba sai ke
2: a sa ka ye ke ho ka sa ka ye ke ho
0: a sai
2: ke ke tsina ke buru
0: e
2: ne ka mati ku ha ba
0: ta khwe tira khwen ke ta ine e
1: tu ko ba ba ran ku a se na u ku ho ku ra se ke ha u ke buge ka ba ye ne buru ga di khwe igu ya hanna

0: oyike iyenfoto akho bakara karaka singe ngcikona neko bayincanga amaga ke na
1: uwe
0: ngcanga so qwangu iqa ukuthi
1: titi mini kere kaise ke ingai go ike
0: he
1: ngamsaqa auto nenqwe sinqada ke ngqhawa huwata ke ngqhawa Timi kaku ke haniga kui wai kumonqanuka kapha mai ra khamira mayo ne khoi ku ke mai kini tikum kui wai mai go khmi go mai o khami kathi khabe miseni ayini khami kai ayine qa onke go ra khami ka e go khabe kumanqabe to masedi gira mi yame so ne anuka kapha uike sats anuba sento man ai ai ipeng anuka kapara nqa amthi nqa aitira go ike anuba sento matsa gore anuka da gea Nesi sina da ke anwa
0: anwa
1: ne be ke pa da ke humi sena ti da ke anwa habe ti a opke ta da ke ga ngai dip ai anuka ga dip be ke hong is be ke ke ti ga an ti ga ke ke kun habe ama be sna huen anwa sena koi khore rai sat ta ka se hana hatma anuka ga ti ngai ske ne ba ike tsa Ma peta mase. Tiku kene kwe kutina gen uru ha I. Mi ba e kuki yo. Tira I ben au ting huri. Habera ka wuku wa hiya. Ete. Nedike ke mi ha I. O nga hui ke amai. Nga msa ka auto. Ka ise ne ba didang awa isa ba hui ye. Nonang ing arang aros nama. Tin gen ingu ai. Torang asa namdi. Aesti di. Hase ke mu amai tidi ke mapwap aku ayike nu
0: ngomuntu mncane ayise badunisa
1: yile
0: isegaka kami gaka ngi ha
1: ya ya
0: ayi nasi gaka ba
1: ya
0: uisi gaka ba ayi dikaka ba ore gaka ngi ha
1: kubindya
0: tine gaka one ke mui tsama kwea anfaqa
1: precis
0: ayi wabaila ncaka mitike maqhi wayi suwer de fan gaka
1: ya
0: ncaka ngabe kaka mne nenqwe sela nciba hakeri ke
1: anu kaka ba uri sa khaye khadi ha tama
0: tide ba ne uri kha kaka di kha ke khoi khwena jaisni han anu ma senan ga
1: ya
0: ho ke senan ga ka ke ne kaka ba ai bwa ba ai ngas kami lo si mis na sa
1: sa ko ni ai ai ma tira mit ma yama ai ai ma ko ni thup ngat tana ma hianin ai ai ma ne ba ye thu
0: ne khara ka kukaka ni iya khoda hana ngada bungu web di win
1: ya ya
0: khara ka kukaka ni iya da tida in asens di kakas
1: mari sti kakas
0: dai se ti kakas
1: ne ka ka ti kakas ora ka ka ti ke
0: o khuni ba
1: mapya anu kaka
2: khara mi di khara mi ha ka khara mi khoe ku ke hara nam di cha ke ko ba
1: asa nam di
2: asa di cha
1: so
2: E tura ku gele go ba unamdi o se
1: ho khuni e go
2: ho khuni e ke nam ke
1: iske go ke
2: ai ka ke go e go ke
1: go
2: tsike nam sa ke tsara
1: ai ske go si tine ai ska si yo heish o ye neng ai sni khoti ska anu ka ka pni ka ska
2: ska
1: o ske ai sa rang hobi ti tsike sa ka
2: ke ai ka tsmora o ai ka go e ka itike go
1: tam tskira
2: Ma hom plats kia.
1: He?
2: Ho bi et kira. Na kwa si mwa ke elo si bara ngobiti.
1: Ton wi kira.
2: Hom plats kia.
1: What?
2: Elo si ba hut ke ben. Wa.
1: He?
0: Ne ka ka ba
2: tsa.
1: Ai.
0: Ba sa ka iske. Kristen in di tswe kisa.
1: Ya.
0: Wa raga se bi hanu se ne ka ka ba sising.
1: Ui.
0: Tini om to man anu ka ga ingati elo inga kom ma kwena. Ama din ansa ho ka. Inge kom sa benani tui.
1: Ui.
0: Habe kana kana gedidi
1: ne khreste si sahu ne kwe guke mutke khreste amai habe ke ne ka ka ba thio o guke ne kwe ka khuba ke khongwa
0: kom
1: sa be ke ke kho guke kere ne khreste nke ha tswisa tsa hi khwe tita kwas ne we khreste i dadi habe ke kam sa do maha habe ke nga bara mi
2: thaisina
1: tske hi dum
2: obosatske
1: obosatske a tine ke kawe dema ne khwe guke nga guke tama ke kai ti guke ne khwe ka ke kova tswa ama ma ding ndum ro
0: ti ha
2: ka ka pha ke tswa khwe kukumo
0: ti ke nga
2: guke ka pha ke
0: ai di ke ka ka ka tswa rami anu ka ka pha ke tswa ai be ke ne khwe kunqata ke hai
1: ke
0: tsai
1: ti
0: ka ni nga ma khwe kai mi tsha ku ra oni si sen khwe kai khwe
1: ka ka ka se ke hai
0: kova tswa di ke khwe guke khabe ke neng wa ba
1: tsiyo
0: tsike ne kai

0: ke umntu
1: wahaye iqhi
2: wakwakwa ihora kaumnqa
0: anu
1: ai
0: xa kwasina ngengcwenqo ayikho kuke
1: usiyayinqo
0: udaka ngayikho kuke kharaka kuhu
1: kharaka kuwa
0: xa konqa
1: ubeke hayitira mie
0: tira mie abeke neka kayichiyo
1: chiyo
0: tira ka elopika ka bani qhoqwa sika ubekana nichara
1: khara khara sijeni ha
0: gabe da ke ta tom dingani khara tui khui khristu khara kai da iha se
1: ya
0: ida gini hos
1: elo pon kum ni tuyo tui elo tui kumo
2: tui elo tui
1: ne en khara sti to ma kum chin geni khri ti tui kum ya tui ke ha ama iko mo ti ke ne kum ya ban am sai ta usa ne kanam hora ka kun ipin ka ka to au tamasa
0: edo
1: ti ke na un khara sti ati tkromi kuna khri nga yin harasna hana tri asa kuna tri maske khubta batska si usa
2: ngati kwa use kutye kweka anuba ka ditsai ba qonqwa tike qanwa ka bikere mose
0: ai tiske khwasa
2: anuka ka khatwa tike qanwa ka mi mutin tinje kwena ke qanwa kwa kuti
1: ai anthoro kuti
2: khabe ka ka ka ka ka bika khoi qonqwa tika ne khuine khoi na hai kra khoi kha kra si seno o ke nga un ati de o ke nga khoi ma ho to ma
1: ka ka si khoi tu ke ni nga
2: ne ka ka ki tsai ne khoi na ha kra si se ni se
0: o ra ga se gre
1: puru ke khoi ne
0: dis ke khwa sa ra me ha dis i tsam tsang tsang ka u dora ro skre me ke se nge wa ra ka khwena
2: mutsi
0: i nga be gre dingo o ka o nga itae so rkhwe
1: ko ne ne ne khoi ku khata ha ngayita an petru kuthi hamese kuthini komo
0: hoyire gogoge
2: tile awu nqosa gogo kune yawo
1: ai e ama ngoro amuti khabe kakapira ngoro gai
2: ebe kungaka ba kuchayiwa
1: ah
0: isi sinada ke nxa khona ra honqa ai nqunga ibe ai taira to satsken u
1: ne
0: ko khayitsi ntwa go ina nqunga ba mie tsken u dai nqa ine kho ema
1: ai ski ha ngomdoms hobira go ige tike ne khwe e tan huwa ditsemi khabe ne kana ka ha khuike mi tirami
0: tirami
2: hansen mara ko ye
1: hansen ra
2: ke go ha ke bo siske go tsaha
1: ke bo siske go tsaha ti sada ke kwa nqa o atma pan anuka ka khaisa o khabe ke ne khwe wa ha ne khwe ke wa ha anuka ka pha tike anuka ka ba play tirami huare mire torere nqaere aure are tipke anuka ka ba
2: ka ka tsaitwe nqa ka kwe ke a itse ba tsai ba se nna kwe ke nqa kwe ke ka ka phantwa ti ka ka phara tsaitwe
1: a ka biske go nqa anuka ka ptisa
2: tike ke nna
1: dani ya go nie go nqa be ke nqa da ke ha
2: go go nie dani be ke nqa da ke ha go
1: go nie dani be ke
2: e ka ka phara dani tswa be ke nqa da ke ha
1: dani be ke
2: e
0: ora ge ke ngom dom rami dira mi ba de ne anuka ka bdi ho wisting eng essence ve ke nqa ida ge dita tsuta ni nqanta tsini ho aibe dai ka ka inga tara like ne hang aiba go kai kuide dai ka ka
1: dai ka ka kui
0: ne sis ko se ne anuka ka din phong o is din mona ngitse ko se
1: ni ra tara like
0: nga kai ske ni wide
1: ai na taka ka ku tin ke ha
0: ka ka ngia dita ke go
1: mi tora go khatsana e
0: ne ka ka pni witi ka ske I'm past the banichi
1: ya
0: nga amaka ske ne dara ditsa ka mi dara ne tsekerke go na utse mama i no
2: it's ka ka it's
0: an ka ye ma pata ge sa na u rip di ka ka no is ka ba ne go wa gata o ne elo tsata go wa gata ding ka ba tik tai na dara
2: ka ka di ba ikene di
0: no ka ka sa tai sa
2: ka ka di ba ikene di halbe se khu titske ai go tswa tswa ma
1: ya wa sa se sa
2: nga go tsik grao
1: e
2: kaka bratka beru yo o tsike khabani nwa kaka ba ho
1: tsi komre
2: oma oma toro tsko mai lebele tsike hat marai ne
1: nga tsike
2: nge ha tsike ni khabatske ni nwa ban anu a amaka aza kai tsawore nwa tsi anu a amaka ka di anu kha ni kwira ha tsa
1: nga sa ya
2: tsi anu kwen anu a amaka sa tsiyara ore na go inqatsa amapna
1: amapna
2: mats ai
1: kaka
2: mna ai ma ga isendratsa mats na ga nqa tswira ha tsa
1: ya
2: ne go ka tani ha kwetsna ha ba ka
1: ka ka ha titi
2: anu ka ka gim anu ti sensitive sina
1: ma anything on skama
2: i sensitive sina
1: mai ya
2: ne mata ni khaba ga da hiya kaka ba da wa ti tso ke tsa i ne mata ni ngwe ga da hiya kaka ba da wa kai mama dira inga ga
0: eh ngom ngom
1: ri khona
0: kai na
1: timi city
0: ah

0: ya hi ngadi ta jego ro ngairo ngairo ba ita jego e ngairo ba ita jego kai ku ri ke kai ha ne we sinasa ti da gira qom ama se asa ka a un ke ngutu hana ngu ha kere ngi a khu khu sen kho ba do ma ngu khanis ho a ta ra khoma is khara ka nga ku ko ba ka guys nga sa khu sira ngwa Nite Engels nite Africans nina khoe khoe go ba nga ba go sira nkhwa gabe se ke neng o esna kere nga i ke tswa tswa o eng ano kwa ka tai sis ne ka tati etse nwa ba o sina kuma i advocate ke nwa ba tsitina ni hi tine nga ano kwa ka ke tore ba tsitina ra ka pa hi ka kai sna tsikere ni ka harore do ka harore
1: to a utira Tauti rakuna.
0: Ya.
1: Tati timi. Titi mi. Ngoti mi. Nesingwa timi.
0: Ya.
1: Kati ika kapkie.
0: Ya.
1: Kaka kapkie. O aisa gogwa wa.
0: Ya.
1: Kaise kadi a ui gogwa wa. Harasa tama. Tatasa. Habi nga ngut kont aira ibara. Tsatsa nga ibara sisenti. Kaka ba titi. Netsta. Kwa dengwa. Ka sinara. Nekwasa. Ama se elo si ba khuwa khuwa sa of ngakai ne khoi di ba khuwe khoi
2: of tiga
1: ne khoi e ne khuwa sa ni untuye Thomas ka iyo ngi khuwe khura pa ga khuwe ne ka dira ka uti
0: ya
1: tira nga kana mie ka ka ka tikene o anqadi it an khuwa khu ya di
0: ya
1: anu ka ka phat ka wow o tsitsi ke khali nga sa tsora cha
0: yes lord
1: maske so mal kwiti kai ma tikhuwe mi Uri kai titi ke bo skuza hi ngaba sinanske nin qabe dira file sa kaka mata tuma ha hula titi
2: fan mata ra ma kai ngai anu kaka aru maske ne da ke bo ona mas
0: ya kan anu ko mati ha sa
2: ya anu kaka aru maske au
1: na sa au na sa
2: anu kaka gini muna ko na batska sio
0: Ha si ba mai ya ha si ba ka ka ni ke ni khoba am
2: yes
0: it mu
1: ka ka si mu di ke ni khoba
0: me ba ike khuwe ka ida ma ti ama
2: ti ne ba sa tike ma ti ni ka
0: an ma di sa tike
2: ma di di
0: ne di twa twa a u ngas ngas na ni lady
1: ne ba khut ka twa twa
0: ne di twa twa
2: ya
0: nga ka ba khut twa twa nga a u ngasa di ni mi ti tike sa ta ra ti en straight eh ma ha be ke anu ka ka ba ra mi nga ka ba khut twa twa ri a u ngasa
1: ne di ni mi
0: Hallelujah.
1: My start gati. Tore start twa twa. Oni mark like semi. I'll ask that kemisi twa twa di.
0: Why di it
1: start
0: ta?
1: Adi de.
2: Dai.
1: Tore start twa twa di kwetka.
2: Nen oba si ni mark like twa twa di ngeko
0: nai. When di.
1: I be go au nga ka iti.
0: I be go au nga ka iti.
1: When ending orena. Homasen.
0: I be ti
1: kaba kukui. Tore ba kaka.
0: Tore ba kaka.
1: Hadi go na ngaidi ya.
0: Ngaidi pke.
1: I mean it going.
0: Tim aungu.
1: Jaungaisa.
0: Fan ana presis. Madira kungasa.
1: Chitgeni. Habe ka kasina ko ina hui.
0: Anu ka kapti kai kuski.
1: Diye sa ma hu etko diyo.
0: Wa khuna ra khokuni.
1: Anu ka kapti kai kuski. Ana me ba khuna ra khokuni.
0: Ta aunga disna ne mi ne te.
2: Kommt man nu ge.
0: Kommt man nu. Ta ngai. Nesta ngai hui. Hanu hui. Nesta aunga hui. Hanu hui. O tsike sa tsara ai etse o tai gaine tse ai ga hadi
2: ga me di tsang ai ne ira gabe nna o ntse qhe ske tsatsa di ncebe sna
0: ya
2: tsatsa ai ba ha
0: nna o tsang ai ba ha hadi ke
2: gabe ni ka ga ba a ga itse ska o ye nna go ka nna
1: ga ai sa ni ga di me
0: se ai ske di ngwe
1: ai sa di ngwe
0: e go ne khwe go ke
1: ga mo se tika
0: ke ka sa ka auto ai ti go le garwe ka sa nqom tomroi neng anu ka ga ti go ike Hwa ta di babke ngo busi ba ha. Hwa ta ta babke ngo busi ba ha. Ama kaske kai tisi kuliku kharu ha. Khabe neng anu kagap ting hwa sa. No ho ba ha.
2: Ti osta asa.
0: Kuri hwa pa. Oike huwe kanyita ma ha. Hwa ta ka.
2: Nga busi izi bina ge kri.
0: Yes.
2: Nga aerob ai ige. Koi na gen onwa sen mai makle of gen onwa I anuka ga ini tsisa ha be gen ui na I na ini
0: tsisa
2: tige neka ga tsira na I bna koi muti geni tau tau
0: tau tau geni ha
2: anuka ga
0: neko nepa neko mi e kemi
1: tin na bu ye kwa anu hui anu hui gen na bu ye
0: na bu ye anu tsego ye ne khwe ga nga ba ma to ba to ma neko ye neng anuka ga kha o ye Pedro ba khai ne auka khai ti qari to
1: mika na auka khai si kai dana ku
0: he
1: koma auka ye kai
2: kai ngao
1: kai ngao
0: he ti mwa sarami ba khup ding mwa sarami
1: ba khai ti ye kon kon ka we ai be
0: ai kha ko
1: ai kha kon ku ka ni
2: ngong at ma
1: ka ka di kai gi ngai ka khai ka gi ka ai kha si ba ni ka
2: Tirami, tui do gini. Amaka tui skinny, no mums, nanusa, he in the fed voice. No, I be the me. Did I get tea done in long?
1: I come money,
2: no, I think was a good deba. Yeah, Tigan, no one, and me, oh, excuse me, I'm say I'm not a Mr. Cosa. Seem get to eat up, did I get tea done? Western way young, I got from buying barrels cooking,
0: barrels cooking. Did I get it done in having Anuka commit a lady? Anuka came, who are deep gamio? How to quit my young homie, do I?
2: Nam quit, I
1: ask it going.
0: I nam 6 years. Nam days here. Sisney Tinams are toy. How one Annika than in was I see. Tinams need toy. Pass I know to me cutting in was I see. Tinam skinny toy. Tanakaba. Getting a bucket on Gagabanica.
1: Anuka like we not go out. We not going to
2: go night. Amen.
1: Have it is Sata who was the
2: who is Sava de Kurus now.
0: Ya,
2: okay,
0: Tabaraku.
2: Amen.
0: Anuka Gapke, ne quen
1: Katska, yo, ne way, ne cables is that. Sata Skurway had cables is cow. Only Kamama,
2: Lorani,
0: Amber de Hunka.
1: Have you been who the gagaba who has
2: the house? The head is a house.
1: Okay, no, Arti goes even ya.
2: Oh, they get
1: or an advagagab gay.
2: Gagab gay, Marami, but they to my mask or me do of Gagabaramba.
0: Am I a meeting?
2: Am I gay?
0: Am I gay?
2: Coming in there with it and walk as a dear. We get there with Harahui,
0: Harahui gay. So,
2: unless him gets him, Wama, Gagab like you's not like
0: idea. I'm very Kababaguruka. Nanganisna, ten name of gang, Nayo. Osking will be sang how Tigge gon gon my.
2: So,
0: I begon Aiha, Vanequen, Gwane, who and my waking eco bab, Nagura, Gova, Kaye, Nanguya,
2: who ya e.
0: Ne quetanisa ne,
2: e Tarana,
0: e. Im get to go back to my getting quite out of me. Tell me, is a neck quigger.
2: As a go by
0: when now atomahui. Ego twiggle go now, I. Ego twiggle go ho hui. Ego twiggle rang now, I go by Ugua mark, hey, who go go hoy, my rancoa. On Gehuana Puruka, Chipuru has a gaming ego. Ne govaragu waka ka, Hallelian in Tamaka. Timadita karang. My whitey kobab, sada genga inga bakura kobab hai. He? Oi jana tini iama.
1: Kwenti kobaga inga ye nwa kwenke, togu ke.
0: Elok misko muka. Kwenta nga unga kobab nga ning huwaye. Masa.
2: Kwenti,
1: kwenti aibe sa je kwenti. Aibe sa je kwenti nga utmai.
0: Ti kara kobaga jire nga kobaga
1: jire nga kobu ke.
0: Habe nge sa.
1: Habe kaga kwa kuge uwayo. Oske. Elosing was a casa
0: sitting
1: quite white abani see.
0: Nah, this is doing a quicker. Hui ye, I'll be hang on like a no baba in Gua. No tamka, no go baba. No tuiba corga. Nah, hang I
2: not in my place as a matis. I can lay. Sida di cova, cova gun. Nara.
1: Madia.
0: Madia. Take a go here.
1: Let me go well.
0: Look at the cake. ke khokhuni
2: iku komone ba kuko qiyo ne ko ba
0: sana ke ba ngwa
1: ndo masi ma yo
0: iku ko ba qiba ko ro ngwa qiko ikhwe ka tai khane di kharese tita pesi nko ba bala ngwa
2: madiko
0: madiko heng iku krete tiko ba ba gura ngwa ba etai sida ke nka ngwa
1: elo si ba ba gini qiko ba ba ngwa
0: qiko ba ba ta gini ngwa
1: qiko ba ba ta gini
0: ya kasa ya
1: ngwa khada gini
2: Makwe wa ike ntira ka o go ira ka o.
0: Ya.
2: Gape da ke elo ptiqeng a re mara ke qaiisa ntani ne ka ka pha qaiqo ya se se se u iqhisa ra kana u inera mengondo mskami. Ndi ge tita melody tsis nanu sa nanu tsis
0: a ise sa a ise
2: amaga. Kun kun khasi ba.
0: Ne ka nna ke re khai ba.
1: Ne ke khai kongong tsa ke
2: khai.
1: A ipke ke khoi nqa
0: ka. Ya. Ya ti ngamsa qa sa qa auto. A u be ga go a khale khwese khalu si se tlise rang ho wa thina mnga ku hia a u be khane si sa a un a khame ka thwa thwa kha ti mi ka kha khoi ho ya mi ka kha to ho ba e tsam khwese tswi tsam ha ka koro khwese tsam khwese tswi tsam ha ka nqa ni khainga e oro an aba qonwa ra tswira e kham ta sa ho ira mi hia ta ka ira ha ne si sa ra nqa tsam ra di tswis tswis ee khame ka tinni ka ona e go dida ke ne dikoro ai e go na u dida ke koro he dida ke ha e ama e tamaske one disina ha nga dida ra kam mai ama do ee a kwa isa amanti as ade nga amro eti ebe ka o ka o go ha kwengi ee

0: karaha. Nas amagada ke sata nga sa se kakap me ramit anu kakap na para ho tumara i sata nga. Nga anu kakap i sata nga kresu kumira o o kip kumira anu kakap anira si e. So vial kumira o tumara sko se tira kumira kong are ya sata ne ba sko se da ken kumira ho mkua. That is on one place. Hey,
1: I grow last.
2: Anugaga, elegibge, Anugagabara, eluba cro,

0: kuli.
1: Ya, tige, tingong abara dida mba negini sa ti personlege mkwiba. Anu kakabdi, kaigeni uorte ite.
0: Ya, ya.
1: Dida ni, oreb ding ubas ding angas de ba.
0: Si, si, kaisa.
1: Kire ip, anu kakaba, dida uorte ite.
0: Ang abay kira kakaro, ngaba, kise kakaro. Tain kawes, tain kawes. Tain kawes. Adu yego. Sore ka ramara da yego.
2: Ni komi de do kwa kai.
0: I.
2: Eh, ho ba kai ho ba ka di de. Ki da je mwe ho ka. Ha ka ha da ko ni sisa. Komi se da ko ni la tro se na ra de ka mwe ho ka. Ho tsan corona ka na ho tsindo ho ba la sina ka am ka tau se ko ta ha.
3: Mm.
2: Ba tsara ka ba ko se se ja ke de na ra ba.
0: Dangi.
2: I was like, I was like,
0: Pine always. Eh, please, I be cabal and I am roita. Please, I be nairo, am roita, ro, tida, I be.

0: ka inga e kriske gape drang a inga inseng gape ike kots ka onde goe mesisane nga e dip di goka ike ama e tida mas nga e dip nga rati nete skara ko waba di sida di di tigref se sing hao di doba otsa mung kriske nga sa se ike dogma kuthi nuyika di kwesi de anuka gap di swasa nga sa se ike uthi ike Pasa sen anuka gap nito ma anuka gap tuye dat ma khuna nga sa soa bara u netse sida di elosip na. I tida ge anuka gap adani ta se iya niba ige straight se stina rami ne bada ge tida rape slate stina ige nga yi tae kwe on rami. I tiga kwe ama sen anuka gap a uwa ting anuka gap ha a tae tuye. O stina dami ii. Neng kwa ba sika da jin uwi hui jin le do mas ke o sida ka ikwen ke ne di gen kwa ba do ma hain sida di ka ikwen ke o ka ne tsa uwi so anu ka ka ke mir ta hai ma sida ke nga sa se ka yi nga da ke nga si tsa uwi ti nga i di ku elo bini sa da ke kha kha hi ne di tui ke ni i di tip kan anu ka ka ba si sen tswa tswa a bi ke di sen di ti nga ku bara ma I sida ke kuro mi o ne du kuro do mi a sines neng anu ka ka di kong ngui si sto ba tsa mung kha iske nege tonton tawe ke elo sing wa ba o gina nga tsam sa hutsa koros nga ko a my korong sa tamara ba duka nga duke donga ba nga ro se tu kome ba de ke dan go buro a du kro kome tsam ki koros tuza hello hello
1: kata kome ro da gira mai
0: eh
1: ke joteng ka Jerusalem sngang an ke hai elong au qaga au ku huang id homing maga hadi tika chita nqani sna khomero babire tineng opke nqayo oske ngubisa nqhao tige kon kon nqahi ma I wa I iko ba up ngakura go ba qhaye nqang hui au I
0: le batsa mung qhaiske elong au qaga khone ngeneng anuka ka decision ile ba ke nqang qadu mai Netestina e Christi Maza. Itinje na elong out na kwen anuka gap sisemi gea itwatan avi ge kafna ge matwatwa. Tige kadi ton ton tawe. So nenge kwenya ge eloban widmana, habenge kwena eloban an tin eloban au haben anuka gap sisena, nabagin on admine. Tin anuka gap sisena, nabage, nabagin ui, amagaske kwenge ton tonesa. Tineske ama iya netse sina kaisa. Tara ton ton e kwedan. An eno au kaha kwedan. Nau kwen anuka ka bhara kai kuye. Tomaska iyo I tata awe. Iyi din ayes nga nywa kwe gung. Anuka ka ba unwa ting anuka ka ba wot kaisa sina ra ton ton tawe. O madis nesa I ka. Elo barang au kwen anuka ka disise nigara in abini ton ton tawe se I kaisa.
1: Ya.
0: Iyi. So neske ra kasa neba. Si ama besna ha ne da ho gudoma ne da man a ku ning ai khoira elo kha sisen u khoira elo kha kai to ye khoira elo kha a mi sa mai to maska io khara ga nga ku tui ai de tui ai tsine go ntsa tri o ni si nai ke ai ko ai kai khwen nga ike nga wa ba di tsa tswa tswa to maska yong wa ba de a khoba mna yi I sida ge ne ka o ka bi ne kwa ba sa a ku ru do ma le ka ka bida ge sida elo ba ge wa ba doma hai sida di kai khwen ge ne di ke di doma hai di meeting ge ngai kai kai khwen elo a ka ha di ra min china elo season ga yo ti elo di min kra season tsa tsan anuka ga ngura ton ton kawe e di tuda ge to kro min ne ya mabitsi ama be ska da ge khuna a tsorang wa amai anuka ga ba da ge khadi a tsorang wa anuka ga ba tska anuka ga di sound no switch ke tsami tsara ka ngare Iti kami ke anuka ka bani kwa mnona kun gini kwa mdi gira miye tige tui ba tuye di tida ki tuye kaba ama ingwa. Iti ne kaiske kaba dra konkon tawe ti nasan aibata gira mune anuka ka ti anga singra nkwa ina vinge kui kwentina anga ska tuzira konkon tawe elo barang lao dira mina ndesa ne kwa sami kuma tida gende kuna tate ya tora nkwa. Khabe da do tikui miren ai tsingo a khoda tida ngisi nong ai bada ka ho a khaba sene tsaitsane ngwa go ke so do ka ntse nungre ka e sa ngwe sa ngware
1: o is kan kan tsaka o
0: ka ing o skeng o se
1: e ka ing o is ka ing o is
2: hello
1: e ka ing o is
2: ya ya

Hey.

0: 애들 가지 여반이 가고 호바슨 고 가지고 그라 예수 그리스도 온 강강 가이센 오 고진이라 가는가 가판이란 와 다디 이게 미바 칸다기도 나디아 이 오네사 냉관 강가 가 타스카 지 다디 나디니 디엔 호바슨 시 아제 차 호바슨 도치 다디 가가 네판이라 호에 카이시 이샤 아마 카이샤
1: Ah, kankans. Hi.
0: Yeah.
1: Kanka.
0: Yeah.
1: Tangi, tangi. Eh, hi hi.
2: Noro kalura khaben ka kauna nokora ka haro o ta geno haro. Khabe se ke neng o isnasa. Eh, khon o ye ke keng anuka ka ba. Ai, hiyo di kuri kuna. Khabe ne tara tsedio.
3: Jimmy, go to go hang and look up. Kong Ua, Habi Gingai, this is Nas Armas Ibis and not to the Hansa. Nas Ibis at the Kikam. See that again, this is Sorasa and waving Anukaka Nepka clean, it was at Tarusa and Ao. Ama Sinsen Hapni, Sidanga. See that the Kauka, Hare Amabis, Anukaka Niha, Sanga, Koma I Kauka, the Uha. Van Anukaka. Anukai ini ha sansei ngari da jogoro mi tida ke awe khabe dida tui kho amrosa uha ta ti person le gaiti nga ida ke kai ausis ke ke nga abi ha yi uma char sak sida do khran ai sa tuma da ka iyo nga ta question anuka ka is nagre season bare ke dita person le se ke ho nga Nan I yanking on Waga Outerling Philip Chaching Waga Donga Umaska Kerekuba Toreti Eger and Nan I've been a digressing singer with again Anuka Kapta Koinaha Titaning Anuka Kapa Koe, who Koika Sinsen Kobake home ah. Meeting ah. Having Nessi Sadake, Aunga di Chitore di Chinna Gana Ibesa. Person like a sida di ayen aisukuromika kuma sida di ayehun yadara opon kun wakunin ay rasisen sitken anuka gaba anuse asisen uin wasida di na kwesi bahu kao bahu madi yo kao nga kana ike anuka gaba sisen areta mahuna elong waba sabeta nga kana ha. Siske tore ka kueska kara tore o yuka ibesa anuka kapa anuka okuna saha amaka ngang abi tuini ra sinsen siken sa ne thaisan arma hase ngasang aba au ngate sinsen tama I tore de sinsen tama I dira imati iyo anu onga a kau kuke ingu inyada elon waba sabida uhanka haunga tama kau kuke Kona kanha kauguge. Ubai uhatoma kauguge. Tinedi kaugunga kana ipkin anukagaba asan wa. Timita getida rahong a. Anukagab ken laiken aru. Habe nakagab ia sadanin unise iba. Naptuipke kauha. Tiken siang anukagaba dani ho wa kauskarao. Oda geni ne amap tikakab nga didra mimisa ibe ho. Si sada di kaugugo se nitri. Sada di kaugang anung anus ko se amap ti kaka bunga sada di kaugang anung anusa midi niya da sada midi o se kabe sada di kaugang anung anung anung kaisa ip anu kaka ba ngako kaugang anung kaisa msa ngay kaugang hasa ti dita niya neng orang hawa salmon kakata kakara sinsen chwa chwa elok misa ngabi kaug ti bakun anu se hawap niya drang wapap ka sinsen ngay ngabi ke kaniro ike hain kausa ke uha I tike karaka ngaku turun si khuna tenakan kana haitis ke ngabisa nidip khaye khuk ngapa gire ka onke ne khuna gire khoye oa ngadi I khani roike ngang abi ke hai so ngang anu kakab ke taupat tang anu abi ngak khani sa ipta kausen se taup anu kuna harasa

0: ke nga bitsa no go tsoga thaba ba nwa ma tinga maka ka isa se ma tinga maka na se ma tinga nga bitsa nga a sa usa o ne di go ira hiyo nga ya tsa inga ba ba di ke kwa nka nuka ka ba e so o anuka ka big goals ka tsitse ho nka ka he ka ka khuti ke di da khura to di o ke fast and habit o tuke anuka ka sa tsi ma ba go se ma yo anuka ka di ba o a tsi ra ka tsitse anuka ka o ke ntse o ke ya tsai habe fast tsi tore sa amang anu si fast na o tuke ka ka ba tsaba a sa tsa ha ntse o a tsa tsa tsi tsai na ba sa tsa ha ma tsa habe sa tsa ma ke go tso tsi sa tsa tsaba na ba tsitse anuka ka ba o ke ntse o ke ya tsai fast tsi tore anu tsitsisa o tuke anuka ka ba a tsatsi ba tsaba ha ni tsi tsini wa tsi a uga ba go ya o tsita o a khaile wa tsai ga be ha a sa nna le be ga be sa tsutse le tsoka ga be tsaba fast and habit di tude ke don twist ka ma pa ikoromi ga be ke ka isa sa usa anuka ka o a go anuka ka ga go a gona sa ke tsikele se ger me tsang kwa anuka ka ga tei ga tsang kwa tsisa ha o isa tsai tsai go tsai so nno tsi tsa e khupa o stigmatise
1: e do go ba kan kan e
2: ee kan kan sto go ba nxa mi dige ti mi go ite ama ike nqa nuka ka ke qo kuthi la nxa ike nqa nuka ka ba ke qonqwa ikho ho sna ra qo sat nqa ka tsara masi ba tsama
1: ama se
2: ti ke nqa nuka ka ke kwa tsurisa qha ya
1: ha ama se
3: ti
2: kontonda qa we nqa ma ha
1: kha ba ga tya we
2: ike nqa nuka ka e ne go ba sen go hai he has not seen maskrao. Oh, go, Dora.
1: Toraro giggle.
2: Toraro giggle. Eh, Tito Raska, ye, Amabena, Subutoma, ho, wa cabasa. Man, Nasco Toratora, Nasna, ye, Kakubago. Taha, Titke, two roads go Haibahu, Tarahun, Titke, Elosi, twice naha. Elosi, twice
1: naha.
2: That old ne, Kubago, Kokwaita. It's Indians that poop.
1: Who got out?
2: Kai se sensitive de kam kam sen ne o
1: tsala unam khasi tiske problem tom sami ne ko tafasa
2: unam khasi ba tine unam khasi ba kai se ti ori sa se ni qa kai tsang ho weqisa anuka ka ba e ka o tsati ya qisa ori sa se ni qa kai se ran ho wa ko di sna hit ma
1: ko romi
2: what
1: ke ni ti
3: e ko ming ndom frem ko ti ma ba ba ti wa qe maskin
1: ti ke ko mi
2: o sa se ba ori sa sna tske ni ta ne tsa tore ho we anu ho dira tore if kaka ba tsai go itse ho atni kaka nga tsaka tore o tsira ho nga
1: ya
2: tsaka si tore tsi e ka ra si ma o tsike tait go
1: tore tore ha ina a
2: u ni sing u
1: ya ya
2: tsike ne anu kaka ba tsai go ya go ke ha bi tsas nra go
1: ya
2: tu sei go mi ke tsira o ka go ho nga ra
1: ai nga ra si
3: ba ta ke tsu so go
1: tsira tis ke ga mi to ma ha
2: kai se kam kam sin ko
1: mi to ma ti a mai to
2: tsira ko uti ti tai tu ba go ti ko i ha tike mi et ma a be sa nga ga ga bi go ti ti
3: ran ha ni ani mi ba ni
1: tis ke go mi ko i ha be sa ti na go ha ni
2: a ma be sa ke tai ta go ka hi nga tai dit ke mi ka ngara to ne tis ke go kwa ne tis ke za ti na ra
3: ne ho tsa tira kuri ke
1: go nwa nga kwe e assist mi ti ti
2: ba ba ka ne no ro tis ka nyu ha be kira u ra mai a ti mai a ti nga kwe to tis tis nga kwe di ba si
1: tis ti kwe ke nwa mo ba de dit ko no tai
2: to ba mo ba de ne da ke ne ti mi si ku kira ha ka di te o ke ana ndo go tsina hi hi o tu ke tu di ra tre u ti
1: ya
2: nga pia ti ana kuri ti ne di da ye o ke ka ka ba ho ho ti ke
1: ya ya
2: ho ti ko ka ka
1: ya
2: ma di ka ka ke ne da ra ne be ke nga te di ba
3: ba
2: ti da ni wa da
1: tin an
2: wa da a se ho i no ho i go di de no ho ba ta ka ka tsai ku sna ha ma di ta ha ho sun ta ra di ta
1: di ta ho i wa e
2: ho i wa e
1: ho i wa e
2: tsuma nga ka
1: di sen
2: no ho i go di de ti ni ho i wa e
1: wa ba sen
2: ti ko wa ko wa bi ta ni ma ta ang ha ro sai ho sen ta ra ho sen si ke ni ti u ti
1: ko wa ti ni sa
2: ka i ya te si tsu ho ba elo si nga ha ka sa ka be ke wi di de ka ka fa tsaka tsai ku
1: ni ma yo ti ko ka o i go sa ta ha ko e ko wa onqinqa ko iske
3: yeah
1: otike sathane nqa u thunga qa tin arab tizulika kasikhanqa qa mina mase

0: faneka kaqhanuka kake qhara kanqaka usira qhonqwa sathi taqawo tomaske anuka kaphatsi tanqa ayisa habe nqaphe tomase ayise sicha ne lebeke qharu wanya sithila
1: nici cithinga nqomntu anuka kaphika igrace nathi uyesa urcuy hard ma tita Nisi, nangu wapasa di kreza ike mato. Nangu wakwe natani nkani kreza ii. Dita ni au ngasen kreza ii di
0: kreza.
1: Ama ka igini persoon lak. Dita ka nkano, kani huige di ngakana
0: di.
1: Ota gini uwasen. Ida nguruka. Ida kau. Ti ngaska uka
0: nkani.
1: Au ngadara huige ngakapti bahu.
0: Para kama.
1: Ama ka da gini kau. Ida kau da haswap ii. Au ngakasi.
0: Ya
2: anonga kakaphina tsakwena awungabaqha.
0: Ya ncamsa xa auto. Ngathi seke ngathi dake amsa ikoto xhi. Thiseke tsores khanira qanam. Sathu thi ncudu habara tsorese.
1: Ya.
0: Ya, umuntu mayisi.
2: Ata tsorere. Umi thi ngwe thi ntiqong. Ngicungathi yakakathi. Kan kan thi dagira qwesi kama pnqa. Saka kapcha ha. Xa iqwita ta uqhuta. Ncamata. Asada. Khaba sidati uyikunqa ta xa umaqhutse. Seka kaqha hantwa ta xa nqa hueta yeka kaqhaba haqa ikhinda xa uqaro maqhutse. Uyidare ida twinqa kha. Uyidare qhutse ida twikuba banqhuwa. Uyidare qhutse it's mahotata. Uyidare qhutse it's ditske khaqhasa beku tike ayikwen khakami sida ona qiba uhare. Is sanguis qubaisin wis ose khabe saka kasin wis naqoda ikhakweba tathu bumpita ri
0: yesu we
2: nebe kepna uda it's tani da nebe kep even owaisa be kepna ta ahuda ita khakweba ho am tui aitina ni
0: yesu
2: te meeting kuiku haka huncha ni igagasa kwasa da garaban ubada kute disa da garaban ubada uyautse ikhakhada
0: yesu te
2: sa ose dani di hui tsai hui
0: ya
2: maure it ngawamta saka ithi yaqin ons aroma amen
0: amen
2: ihathi cha ezankwisa unware
0: xa inqwesa du unware ncamsa xa auto khang ayi khabang ali khang ayi khabang ali dimisi yagira kan kan khami ka ko itasa aroma khuba phwada chai tin harore kan kan
2: ihathes ayi kan kwisa